0: repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
1: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.

0: 102.3.
1: Dali na wala ang allergy sa panit sa anak ni Annalisa Malabago nga si Anna May taga Bye Bye San Roque, Ozami City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
2: Tingala mong pato niya kay daghan siyang katulpatulbog. Makadarok siya sa silo. Ako yung suon niya. Ni-advise siya nga. Si paliti ko nung Yaki Baby Soap siya. Yung ipalitan. Okay na siya. Wala na siya tumurag magsamal-samal.
1: Ang Yaki Baby Soap mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Cup, Sol, Bilonga Gold, o tanang nga produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
3: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM sa Kidapawan City, 102.3.
1: Wow, kasweet ka mami ko.
2: Mas sweet si mami ko eh.
1: Bow, nga nambal mo na.
2: Di kay may diabetes siya mo.
1: Kita mo lang ng kadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
2: Serpentina Plus? Ano na siya?
1: Herbal na siya mo. Makabulit na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
2: Ayo man o. Uti sige ah. Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gyapon niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
3: Mang, hapit na ang birthday sa tong bunso. Ano sa may plano na to, Ani?
4: Ugani pang, malitsyon siguro ta. Pero mag-order na lang ta, Ani, litsyon package kay para dili na kamahago magluto kay busy bayat na sa trabaho.
3: Naisikat ka ron nag-offer ang litsyon package diri sa Kidapawan ba nga barato ra o legit?
4: Asa man ang dapit pang? Kung sa'y pangalan?
3: Niam's Litsyon and Food Packages. Ilang location, Cruising Malindog, pasulod Sun Oil Gasoline Station. Daghan sila gina-offer ng mga litsyon packages. Napod sila'y mga belly, bilao packages, food trays, kakanin bilao, kinilong litsyon, ug napod sila'y karinderya na nai-display lahi-lahing sudan, taga-adlaw.
4: Ay, oo, kabalo po ana. Kay si Maritelma, dito nag-order ato ni Aging Adlaw. Nakatilaw ko sa ilang mga pagkaon kay nag-invite sila. Nangutana ko kung asa sila nag-order kay Lamian kaayo.
3: Wala, lagi ko niyo mo gidala. Nangasay di ay kailang Maritelma.
4: Alangan pang, sa sobra kalami sa ilang litsyon, wala na ko kahinumnum niyo.
5: Miam's Litsyon and Food Packages. For orders and inquiries, call our text 0909-034-1418.

0: 102.3.
1: Kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Sa mga inang buntis, mahalaga na ingatan mo ang iyong kalusugan dahil may buhay sa iyong sinapupunan. Kapag healthy ka, healthy din ang sanggol, kaya mahalaga ang regular na check-up ng iyong OB-GYN. Maging maingat din sa iyong mga kinakain at inumin dahil may malaking epekto ito sa kalusugan. Magpahinga ng sapat at iwasan ang stress. Katuwang mo sa iyong pagbubuntis ang Integrated Provincial Health Office o IPHO, kaya huwag mag-atubiling bumisita at magtungo sa Rural Health Unit o sa Barangay Health Center sa inyong lugar dahil may mga programa para sa mga buntis. Tandaan, ang iyong kalusugan at ang buhay sa iyong sinapupunan nakasalalay sa iyo. Ito si Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
3: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.

0: 102.3. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
3: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay Angyaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
4: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya kaya nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito. Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
5: Ma'am, hapit na ang birthday sa itong bunso. Masa may plano na to, Ani?
6: Ugani pang malichon siguro ta. Pero mag-order na lang ta, Ani, lichon package kay para dili na kamahago magluto kay busy bayata sa trabaho.
5: Naisikat karon nag-a-offer ang lichon package diri sa Kinapawan ba nga barato ra o legit?
6: Asa man ang dapit pang? Ugun sa'y pangalan?
5: Miam's Lichon and Food Packages. Ilang location, Kusing Malindog, pasulod Sun Oil Gasoline Station. Daghan sila gina-offer ng mga lichon packages. Napod sila'y mga belly, bilao packages, food trays, kakanin bilao, kinilong lechon, ug napod sila'y karinderya na nai-display lahi-lahing sudan, taga-adlaw.
6: Ay, oo, kabalo po, Ana. Kay si Maritelma, dito nag-order ato ni Aging Adlaw. Nakatilaw ko sa ilang mga pagkaon kay nag-invite sila na utana ko kung asa sila nag-order kay Lamian kaayo.
5: Wala, lagi ko ni mo gidala. Nanasay di ay kailang Maritelma.
6: Alangan pang, sa sobra kalami sa ilang lechon, wala na ko kahilumnong ni mo.
7: Miam's Lechon and Food Packages. For orders and inquiries, call our text 0909-034-1418.
0: Joy all-time favorites in the morning.
8: Enjoy, enjoy.
0: 102.3. This song is brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM sa Kidapawan City 102.3.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, laen kay kong gibati mga parte sa kuan ko, lawas maglisod ko paginhawa unya, murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato mga kanang yaki, wala pa ko kainom, laen gid akong gipaminaw sa kong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ko sa tanan ng mga pamilya ngin ana. Okay gid kaya gihapon sila sir, pati papa na ako ngamunay mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitag kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch.

0: 102.3
1: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
2: Oh, di ko na ko kalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako ko, yas. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun ko yan, nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko kaya, nakadrive na ko. Nga, askel na po kayo kung kuhaan ko yan, paminaw.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: 102.3 Joy FM. Basta Joy. And Joy. And Joy. 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mga higala, maayong adlaw. Ani-ana usab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Ako po si Mami Joy. Hatod kini sa ato ang Yaki Company nga maoy nagahimo sa ato ang epektibong mga Yaki Herbal Capsule. Yaki Liniment Oil, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, kini Yaki Vitamins ug ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mga higala. Palihog. So ayan ninyo sa ama sa amo ang ginatudlo kaninyo din he. Kung makasinati gani ka og bikog, pulikat sa Tagalog o cram sa English, pagkuha og Yaki Liniment Oil. Ihaplas kini sa parte sa imuhang lawas nga nagbikog og imasahi hinay-hinay aron dali ra kini mawagtang. Bitaw mga higala, sakit ra makaayo na kay ang bertod sa mga epektibong mga herbal plants nga sagol niini maoy muwagtang sa imong gibati nga kasakit. Kung mabikugan gani mo nang kuan eh bisag maayo ka mulangoy, kung mabikugan ka nga tunga-tunga sa tubig, so mo na delikado mga higala, maingon tanong namatay man to, nalunod ha, kaayo ato mulangoy mao to, maingon ang tao ay basig nabikugan kay pastiran, lisod kaayo ni. Kung mabikugan gani, grabe kasakit ang bation. Hilabi na kung lami kaayo ang imuhang pagkatulog o niya mamat-an na lang nimo ang grabe kasakit, unsay makausahay, makaihi na gani sa kasakit o makahilak pagyod. Unsay maayong buhaton o unsa ba'y hinungda ni ini? Nga nung bation man nga, natulog man unta ka. Ang pulikat kon cramps tungod kini sa muscle contraction o overshortening. Sagad nga hinungdan niini mao ang muscle fatigue, low sodium o low potassium. Doon na pod mahitabo nga smooth muscle cramps tungod sa menstruation sa mga babae o gastroenteritis. Kining nocturnal leg cramps o sa kinika involuntary muscle contraction sa bagtak o sa mga tudlo sa tiil. Tungod kini sa muscle spasm, usahay dali lang kini. Apan usahay human mo atake, dugay mawala ang hubag. Kanang maghubag na, grabe ra tong atake, mga higala. Mamahimong magbalik-balik kini, hilabi na sa mga trabaho nga permi nagatindog o sa mga taong hamtong na ang edad. Oo, prone ni ini kanang mga naa sa production sa laboratory, pero kay unay man sila sa haplas bago sila mo sugod og trabaho mang haplas na. Unsay ang ayan himuon aron masolusyonan kini? Inom permi og daghang tubig. Kaon sa mga makaon nga taas ang potassium sama sa saging, avocado, patatas, broccoli, orange juice, soybeans, apricots og raisins. Naana po ning avocado pero og nagadiet, di gid na sila mukaon ana ba. Kabalo sila nga makapataba na. Pero naa may uban, mao bitaw nang ato ang Yaki capsule to added to ang maayong supplement. Mas maayong apilan nimo og tumar anang Yaki capsule sama sa among paulit-ulit na sinasabi sa inyo, kada adlaw isip food supplement og bago matulog manghaplas ta og Yaki Liniment Oil kay dili lang mawala ang bikog, mulami pa ang imuhang pagkatulog og mukusog ang imuhang immune system. So ayon ninyo mga higala, bago matulog manghaplas mag-inom ka og Yaki Herbal Capsule, tinuod yun na mga higala pagkabuntag ay makaingong gyud ka, good morning. Maayong buntag yun nimo, maayo gyud ang imuhang buntag. Anyway, ani a paminaw na usab nato ang ato ang mga kababayan nga nagatuo sa atong tambag padayon nga naga salig aning ato ang mga produkto sa Yaki. Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang mo talit sa kusong pitikong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Niti ko ka ng Yaki, ning okay naman ako mamina. Munang karuan lang, wala gugugat, wala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
2: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinucot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
4: Oo, sakit kaya akong kilid. Tapos like, inom ko sa kanang Yaki Capsule. Daulian siya. Ang buto ang sa inong ganato. Yelo akong ihi ba? Tulog ang capsule akong nainom. Nawala ang kasakit sa akong kilid.
2: Ayan mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa 5 minuto nating pagsasama-sama para alamin kung paano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot pa unta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna ka mo'y gustong i-text sa amo mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang ka na dito sa 0928-676703-1. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat. Laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.

pantay, kalamidad sa gipbuhay sa puso ng serbisyong totoo. Isang oras na programang pangradyo na maghahatid ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga inisyatibo ng pamahalaang pandalawigan ng Cotabato kaugnay ng kahandaan, pag-iwas at mabilis na pagresponde sa oras ng sakuna at kalamidad. Layon din itong maipabatid sa publiko ang mga programa, proyekto at hakbang ng probinsya upang mapanatiling ligtas at handa ang bawat komunidad sa lalawigan. Magbibigay din ito ng weather updates, mga paalala sa panahon ng emergency, disaster preparedness tips at mga mahalagang anunsyo mula sa mga kinauukulang ahensya. Live na mapapakinggan tuwing Biyernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Joy FM Kidapawan at Wow FM Midsayap. Bantay kalamidad sa gipbuhay sa puso ng serbisyong totoo.

0: Okay, good morning, good morning. Sa atong programang Sigip Buhay, Bantay Kalamidad.
1: Sigip Buhay sa puso ng servisyong totoo.
0: So welcome mo sa atong isa ka oras nga programa nga gikan diri sa P-Dream, North Cotabato. O kaniya, atong every Friday na siya, no? Ang oras na to karon is alas 11:05. Of course, Sir Rato to, ikaw sa una mag-introduce.
1: Yes, sir. Mayong buntag, Sir Prince, no? O mayong buntag pod sa to ang bisita karon, no? Ang agikan sa to ang National Irrigation Administration, which is nga mahatagan na itong time unya, no, para sa iyahang pagpaila-ila o sa iyahang greeting. So mayong buntag sa tanan nga tigpaminaw, no, sa ito ang programa Bantay Kalamidad sa Sagip Buhay sa Puso ng Servisyong Totoo. Live ta sa Facebook o live punta karon sa 102.3 Joy FM, simulcast kini sa Wow FM Midsayap. So sa tanan nga tigpaminaw, God bless us all and good morning.
0: Okay, good morning. Kini inyohang taga Carmen, no? Si Prince Carmel Acosta, ang prinsipe sa gugma og kalinaw. Ginabati ta mga peace og safety kaninyong tanan. Pero bag-o kita magasugod sa atong weather update, paistoryahan po nato, ipagreet po nato ang atong guest karon nga si Ma'am Nambra, no, nga gikan sa atong National Irrigation. Ma'am, greet sa ma'am sa imong mga ka-opisina, imong kabarangay diha. Sige, istorya na, ma'am. Okay na.
2: sa ating pong kasama dito sa Joy FM 102.3 based po dito sa ating pong Kidapawan City, sa lahat po ng ating pong masusi at sulit na tagapakinig ng ating programa, magandang umaga po sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi sa ating pong mga sister and brothers ng ating pong Maguindanaon, and then sa lahat po ng empleyado po ng National Irrigation Administration na nakikinig sa araw na ito, magandang umaga po. At salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa National Irrigation Administration.
0: Okay, thank you, Ma'am Nambra. Nams na lang, Ma'am, no? Para, okay nga, Nams na lang.
1: Sir,
0: okay.
1: Parang masubukan muli yung aking pagtatagalig ngayong araw.
0: O sige, pasok po ang weather update. Sir Toto.
1: Magandang umaga po sa lahat para po sa ating weather update, no? So, ang Mindanao, ang tibuok dapit sa Mindanao, makasinati sa mapanganoron nga kalangitan, inubanan sa katag-katag nga pag-ulan, kilat o panagnugdog tungod sa Intertropical Convergence Zone or ITZZ. Posible ang mga pagbaha, no? Wala dyan na ito, ginawala ni always, no, ang possibility sang pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan ngadto sa usahay kusog nga mga pag-ulan. Hinay-hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magagagkan sa aminhang kasadpan ngadto sa habagat ng kasadpan nga direksyon. Og ang always ang paborito ni Sir Prince nga, which is nga ako adyod nga gibutang karon, no? So ang ato ang sunrise ganiya 5:30 a.m. Og ato ang sunset unya 5:29 sa hapon, then naapay
0: moon. Oh, yeah, palimog moon, ha. Moon. Sa manang moon karon, full moon, half moon.
1: Sus, maulang na. Pero wala ko kay balo kung unsa na ang moon ato karon. So, ang ato ang bulan unya, no?
0: Mugawas.
1: Oh, mugawas siya alas 4.
0: 4.
1: Yeah, alas 4 moonset ni siya, no, alas 4:24 sa hapon, no, ugma, no. Kaadlawon siya mubutlak, no, moonrise, ugma sa buntag. Then additional, no, para sa ato ang weather, ang DOST Pag-asa Media Service nag-release og press release as of October 5 nga ilahan ang termination of the southwest monsoon or na terminate na ang ato ang habagat, no, ang southwest monsoon, no. A gradual shift in the prevailing weather pattern has been observed over the past several days, such as the strengthening high pressure system over East Asia, the southward migrating intertropical convergence zone, o karing ginasin natin ito karon nga ITZZ, and notable weakening of the winds and decrease in rainfall associated with the southwest monsoon. So mauna siya nga ang ato ang habagat season has officially ended, no, gihuman na ang ato ang habagat season. This also marks the termination of the rainy season kay kabalo man ta ang atong habagat. That's the season of susang ulan-ulan, no, sang rain nato over the western sections of Luzon and Visayas. The UST will continue to monitor the country's weather and climatic conditions. Then ang public gina-advisean gyapon, no, kag ang tanan nga mga concerned agencies, no, para sa pag-monitor sang atong mga relevant information. So officially, no, nga nag-end na ang ato ang rainy season according sa ato ang DST pag-asa. Then naatay project dili kay og na pa jud tay El Niño. So pwede siya, no, nga mo pasamot ang epekto ni El Niño, which is nga ginapredict nga mangin na mas kusog sa karong last quarter and mag-abot sa hangtod katunga sa 2027. Yes, sir, friends, for weather updates.
0: Okay. So, actually, sa tibuok North Cotabato, wala may kaikusog nga ulan. So, hantod, sugod karon, no? Hantod unya hapon, hantod sa maglubong ang adlaw. Pero mga alas 7, diha na ang may mga ulan-ulan ginagmay. So, sa inyong mga lugar, basig mag-ulan, pero dili po na kayo kusog. O, kana, pero prepare lang gihapon mo, especially sa mga kadalanan, ang nag-biyahe, no? Yes. Kaya slide ang kalsada. So, of course, take care kayo mo. O, ugma naman po, medyo okay lang gihapon, na dili po kayo kusog ang mga ulan dili sa atong area sa North Cotabato. O, pwede tang mag happy-happy o mag-enjoy Sabado, Sabado, ano? Basta sa gabi, uli na mo kay pag mga alas 7, mag-ulan na sa mga uban ng mga lugar dili sa atong area sa province. Okay? So, kuna na to atong news, no? Yes, sa atong activity sa Tibuok province karon. Og atong tawagon na ang atong newscaster man na si Rusty Chavez.
3: Puso ng serbisyong totoo balita. Puso ng serbisyong totoo balita.
4: Magandang araw, probinsya ng Cotabato. Panibagong araw na naman ang paghahati ng mga balita at informasyon dito lamang po sa ating programang Puso ng Serbisyong Totoo. Hatid sa atin ang Provincial Government of Cotabato na pinamumunuan ni Governor Emilu Lala J. Taliño Mendoza, MNSA. Ako po ang inyong tagapagbalita, Erasto Chavez Manuel. Para sa ating mga headlines, pamahalaang panlalawigan ng Cotabato, itinanghal bilang Certified Healthy Workplace. Governor Taliño Mendoza nagpasalamat sa 49.1 million FMR project ng DAR para sa Barangay Paraiso, Tulunan. 2.9 million pondo inilaan ng Kapitolyo para sa rehabilitasyon ng covered court sa Villa Flores, Makilala. 665,000 halaga ng certified rice seeds ipinamahagi sa bayan ng Mlang. SLP Associations na Matalam at Makilala, papagkakakitaan na ang pangkabuhayang handog ng pamahalaan. Social pension payout isinagawa para sa mga Makilalalenyo. Residente ng Barangay Paraiso, Tulunan, nakinabang sa serbisyong totoo medical dental outreach. Halal Ready Soxargen isinulong sa Halal Summit 2026. 10 toneladang saging mula sa IP community ng Alameda inihatid sa merkado sa ilalim ng 4K program. Distribution ng agricultural inputs at materials isinagawa ng Kapitolyo para sa strawberry farmers ng Arakan. Karapatan, kultura at ancestral domains ng IP binigyang diin sa 29th IP Month at IPRA Commemoration. 1,000 residente sa Barangay New Israel nabigyan ng iba't ibang serbisyo sa ELCAC Serbisyong Totoo Caravan. NCIP Secretary Nancy Katamco at commissioners ng rehiyon bumisita sa Museo Cotabato. Una sa ating mga balita. Sa idinaos na Regional Healthy Setting Recognition and Awarding 2026 nitong September 29, 2026 sa Coronadal City, kinilala ang pamahalaang panlalawigan ng Cotabato bilang Certified Healthy Workplace at ang Integrated Provincial Health Office bilang 2025 Outstanding Health Promotion Unit. Tumanggap din ang parangal ang ilang district hospitals, paaralan at ahensya sa lalawigan na sumasalamin sa pagsisikap ng lahat sa pagpapanatili ng malusog at ligtas na komunidad. Patunay ito na pinapahalagaan ng Departments of Health House 12 ang hakbang na ipinatutupad ng pamunuan ni Governor Emilio Lala J. Talino Mendoza upang matiyak ang magandang kalusugan ng mga kawani sa pagsulong nito ng Healthy Settings at Tobacco Control Initiatives sa Kapitolyo. Pinasalamatan ni Cotabato Governor Emilio Lala Talino Mendoza ang liderato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng Department of Agrarian Reform sa pamumuno naman ni Secretary Conrado Estrella III para sa 2,171 metrong farm-to-market project na ipinagkaloob nito sa Barangay Paraiso, Tulunan. Sa turnover ceremony nitong September 30, 2026, inihayag ng gobernadora na ang 49,107,103.13 halaga ng kalsadang pinunduhan ng DAR Agrarian Reform Fund ay magbubukas ng napakalaking oportunidad sa komunidad at sa kalapit barangay nito. Anya, ang mahigpit na ugnayan sa pamamagitan ng probinsya at national government ay tulay para sa mas marami pang proyekto para sa lalawigan. Dumalo rin sa turnover sina DAR 12 Regional Director Marian Bonto, OIC Director DAR ARF Lita Rosales at Tulunan Mayor Leroy Villasor. Naglaan sa higit sa 2,994,579.41 pondo ang pamalaang panlalawigan ng Cotabato para sa repair and rehabilitation ng covered court sa Barangay Villaflores, Makilala, Cotabato. Sa ginanap na turnover ng proyekto nitong September 30, 2026, ipinaabot ni Barangay Chairman Attorney Orbita ang pasasalamat sa probinsya sa pamumuno ni Governor Emilio Lala Talino Mendoza sa pagtugon nito sa pangangailangan ng barangay na maisaayos ang covered court na ginagamit para sa mahalagang aktibidades gayon din sa panahon ng anumang kalamidad. Bilang bahagi ng layuning matulungan ang mga magsasaka na maibsa ng kanilang gastusin sa pagtatanim o produksyon ng ani sa gitna ng tumataas na presyo ng agricultural inputs, isinagawa ang distribusyon ng certified rice seeds bilang pag-alalay sa farmer beneficiaries ng lalawigan. Kabilang dito ang 350 na magsasaka sa bayan ng Mlang na tumanggap ng naturang biyaya mula sa alokasyong 665,000 ng Food Production Program ng Kapitolyo. Pinangasiwaan ng provincial agriculturist sa ilalim ng advokasyang serbisyong totoo ni Governor Emilio Lala J. Talino Mendoza ang nasabing programa na isinagawa nitong Setyembre 29, 2026 sa Buayan, Barangay Hall. Mapagkakakitaan na ng mga asosasyon mula sa mga bayan na matalam at makilala na benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program ang higit 1.25 million na pangkabuhayan na ipinagkaloob nitong September 29, 2026. Ito ay programa ng pamahalaang nasyonal sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Katuwang ang matanggapan ni na DSWD Secretary Rex Gatzelian at Regional Director Loreto V. Cabaya Jr. Kabilang dito ang banana chips production ng Kibya Development SLPA, egg trading ng Marbel Namnama SLPA, Yema and Pastillas Production ng Marbel Hanap Kita Community SLPA na pawang nasa Matalam at Hito Production ng Mabuhangon Libertad Irrigators SLPA na makilala. Pinasasalamatan naman ng pamunuan ni Governor Emilio Lala J. Talino Mendoza ang programa na makakatulong sa kabuhayan ng mga Cotabatenyo. Samantala, naging benepisyaryo rin ito ang Maybula Aqua Venture SLPA ng Tulunan na nagsagawa ng grand opening at ribbon cutting nitong September 30, 2026 sa kanilang natanggap na 388,000 Hito Production Project. Mahigit 5,000 nakakatandang makilalenyo ang tumanggap ng tig 3,000 pesos o kabuuang 15.87 milyong halaga bilang tulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga senior citizens sa ilalim ng Social Pension Program ng tanggapan ni DSWD Secretary Rex Gatzelian at ni DSWD 12 Regional Director Loreto V. Cabaya Jr. para sa SOCSergeant. Isinagawa ng pamunuan ni Governor Emilio Lala J. Talino Mendoza ang SOCPEN payout sa nasabing bayan nito September 25 at 28, 2026, kung saan lubos na pinasasalamatan ng mga benepisyaryo ang mga inisyatibo ng pamahalaan na nakatutok sa kapakanan ng mga nakatatandang Cotabatenyo. 25 kawani ng pamahalaang panlalawigan ng Cotabato ang nabigyan ng pagkakataon na makapagtapos sa kursong Carpentry NC2 ng Technical Education and Skills Development Authority. Isinagawa ang graduation ceremony nitong September 29, 2026 bilang patunay ng kanilang napagtagumpayan ang naturang kurso. Sa pamamagitan nito, mapapaunlad ang kakayahan at kapasidad ng trainees hinggil sa wastong pagsusukat, paggamit ng tools, paghahanda ng materyales, paggawa ng wooden formworks at iba pa habang sinusunod ng safety and quality standards. Bilang kinatawan ni Governor Emilio Lala J. Talino Mendoza, ipinaabot ni Board Member Ivy Marshalay Dalumpines Balitok na patuloy na linangin ng mga ito ang kanilang kakayahan. Tinungo ng pamalaang panlalawigan nitong Setyembre 29, 2026 ang Barangay Paraiso Tulunan upang ipaabot ang serbisyong pangkalusugan na isa sa mga inisyatibong programa ng pamunuan ni Governor Emilio Lala J. Talino Mendoza. Nasa 134 na residente ang nakinabang sa medical check-up, dental services, operation tuli at pamamahagi ng complementary food packs na pinangasiwaan ng Integrated Provincial Health Office, kaagapay ang barangay officials, health workers at nutrition scholars. Kaparehong aktibidad din ang isinagawa para sa mga residente ng Barangay Concepcion Makilala, kung saan nasa 135 katao ang nakinabang sa medical check-up, dental services at pamamahagi ng complementary food packs para sa mga kabataan at buntis. Harmonizing Standards and Elevating the Integrity ng Halal Summit 2026 nitong September 29, 2026 sa Venue 88 Hotel and Event Center, General Santos City. Binigyan din ang pagkakaisa ng iba't ibang sektor sa pagsulong ng isang halal ready na rehiyon. Layo ng aktibidad na pinangunahan ng National Commission on Muslim Filipinos, SOCSARGEN, na magkaroon ng mas maraming oportunidad para sa mga lokal na negosyo at produkto. Buong suporta at pakikiisa naman ang ipinabot ni RDC Chair at Cotabato Governor Emilio Lala J. Talino Mendoza sa pamamagitan ng kanyang kinatawan na si Member of Parliament and SGA Barm Administrator Kelly Antao. Para sa gobernadora, ang halal ay hindi lamang usapin ng pamantayan at sertifikasyon, kundi pagpapahalaga rin sa kalidad ng lokal na produkto na ibinibenta sa merkado. Isinigawan nito ika-28 ng Setyembre 2026 ang ceremonial send-off at first delivery ng 10 toneladang produktong saging ng Indigenous Peoples Farmers Association mula sa Barangay Malitubog, Alameda. Bahagi ito ng programang kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo ng Departments of Agriculture, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patatagin ang IP communities sa bansa. Naging kinatawan ni Governor Emilio Lala Talino Mendoza sa aktibidad si Board Member Rosalie Cabaya na nagpasalamat sa DA sa suporta nito sa IPs ng lalawigan. Hinikayat niya rin ang mga magsasaka ng saging na gamitin ang oportunidad na ipinagkaloob ng pamahalaan. Bilang suporta sa mga strawberry farmers sa bayan ng Arakan na mahagi ng agricultural inputs, ang pamunuan ni Governor Emilio Lala J. Talino Mendoza nitong Setyembre 29, 2026 sa pangangasiwa ng Office of the Provincial Agriculturist. Kabilang sa natanggap ng mga beneficiaryo ay 5 rolls ng UV plastic, 150 sacks fertilizers, 20 plastic drums, 20 rolls black hose, 100 sacks vermicast at 30,000 polyethylene bags. Nagsagawa rin ng briefing and orientation ang OPAG hinggil sa wastong pamamahala, angkop na teknolohiya at good practices na maaaring gamitin ng mga magsasaka upang matiyak ang maunlad na produksyon at mapanatili ang magandang kalidad ng kanilang ani. Host ang probinsya ng Cotabato sa 29th Indigenous Peoples Month and IPRA Commemoration na ginanap nitong October 1, 2026 sa Provincial Capital Grounds, Amas, Quilapayan City sa temang Empowering Indigenous Peoples, Strengthening Rights, Culture and Ancestral Domains. Bilang pangunahing tagapagsalita, nagpaabot si Governor Emilio Lala Talino Mendoza ng pasasalamat sa naging kontribusyon ng IPs sa kasaysayan at tagumpay na tinatamasa ng bawat komunidad sa bansa. Binigyang din ito ang kahalagahan ng free and prior informed consent, isang legal na proseso at karapatan sa ilalim ng Indigenous Peoples Rights Act of 1997 na kinakailangan bago ipatupad ang isang proyekto o programa sa loob ng ancestral domain. Dumalo rin sa okasyon si NCIP Secretary Nancy Catamco, Vice Governor Rochella Marie Talino Taray, Acting NCIP Regional Director Joey Bugay, NCIP Chairpersons, IP Leaders, iba pang provincial officials at stakeholders. Mas pinadali para sa mga residente ng Barangay New Israel Makilala ang access sa iba't ibang serbisyo ng gobyerno sa ginawang Serbisyong Totoo Caravan noong October 1, 2026. Tinatayang 1,417 na mga taga-barangay ang nakabenepisyo mula sa 150 service providers, kabilang ang Kapitolyo, National Line Agencies at iba pang partners tulad ng LGU, Barangay Council at Sangguniang Panlalawigan. Ito ay bahagi ng mga prioridad ni Governor Emilio Lala J. Talino Mendoza sa ilalim ng Ending Local Communist Armed Conflict Program ng Pamahalaang Nasyonal upang maipalapit sa mamamayan ang paunahing serbisyo at isulong ang kaunlaran at kapayapaan. Matapos ang pagdiriwang ng 29th Indigenous Peoples Month and IPRA commemoration nito October 1, 2026 sa provincial capital Amas, Kilapawan City, bumisita si NCIP Secretary Nancy Katampo sa Museo Cotahuato kasama ang mga commissioners ng iba't ibang rehiyon. Dito kanilang ipinakita ang paghanga sa makulay na kultura at kasaysayan ng Cotabato na tampok sa museo na para sa kanila ay nagpapatunay sa mapayapang pakikipamuhay ng mga Moro, IPs at ng mga migranteng mula sa Luzon at Visayas. Pinangangalagaan ng pamunuan ni Governor Emilio Lala J. Talino Mendoza ang Museo Cotabato na nagsilbing tahanan ng pagkakakilanlan ng Cotabateño at pundasyon ng pagkakaisa, kapayapaan at kaunlaran ng lalawigan. At yan ang mga balitang tampok sa araw na ito. Sa muli, ako po si Erasto Chavez Manuel para sa programang Puso ng Serbisyong Totoo.
3: Puso ng Serbisyong Totoo Balita.
5: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid sa inyo ng PST. Puso ng Serbisyong Totoo.
0: Thank you, Rusty, sa imong news nga kihatag sa ato. O kana ang tibok activity for this week nyo, sa atong kapitulyo. Daghan pa unta na, pero di natutanan may storya. Kaya yes, mahurot ang atong oras. No? So, maulang na ang mga main agenda or main activity. So, daghan pag mga ribbon cutting, mga projects, mga infra nga kikwanan ni Gob, no? Kikat, ribbon cutting. Oh, ano, yes, sir. So, wala na lang ito na appeal. Kaya karon importante ang atong activity, atong diskusyonan karon na Sir Toto.
1: Yes,
0: kani,
1: sir.
0: Kani part sa ato ang kwan eh.
1: Yes, sir.
0: Part sa ato ang
1: preparation for the El Nino. Pero una na siya.
0: Activity sa nato sa atong office, atong office, no, sa PT, yes, mismo. O opo. Sige, Sir Toto, ikaw na itong mga activities diha.
1: Opo, ito ang ipahibalo po nung ang ito ang opisina, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, na po yung mga activities nga ginapartisiparan or sila mismo ang nag-facilitate.
0: Mm-hmm.
1: So, from October 5 to 9, ang ito ang acting Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer, no, si Sir Abril M. Espadera, nag-attend siya sa ito ang Adapting Philippine Agriculture to Climate Change dito sa Ilagan, Isabela.
0: So, kayo, pero before that, naapod siya sa Manila, no? Itong
1: yes, sir. Katong sa
0: ICS Convention.
1: Opo, National ICS Convention. So, karon sa Japan dito, kaya dito naman sa daan, nag
0: Pero diretso na lang.
1: Diretso na lang, no? So, katong 5 to 9 na siya. Then, October 6, ang ato ang team, no? Composed of Michael Bornasal, Richie Lumawag, Elmo Igad, Genesis Montales, no, sang upag og support member. So igrabot na akong opportunity sa pagpasalamat, no, sa team, no. Nag-conduct sila og one day orientation on basic first aid and a lecture on cardiopulmonary resuscitation dito sa Magkaalam Magbet, no, which is nga in relation sa isang services nga ginahatag naton sa katong ILCAC nga pagahiwaton dito katong sa sulod sa serbisyong totoo karaban. Then through kay BM, Board Member RJ Kawagda, no, ang chairperson of the DRRM and CCA committee. So iyang gi-present, no, during the 57th regular session sang ato ang sangguniang panalawigan katong mga PDRIMC resolution numbers, no, 2026-007, resolution approving the 2027-28 provincial dream plan of Cotabato province. Oh. Then 2026-008 a resolution approving the 2026-2028 provincial enhanced local climate change action plan. So katong during the 57th regular session, no, so
0: kailangan man gyud ni,
1: yes, sir,
0: kapag mag-move ang atong gobernador na agi mga kwan, mga balaod nga ginusunod unya kani ato mga board members, sila ang nagaplastada ring ani through the consultation sa ato og other stakeholders mo ni siya no, napasa na to ang dream plan nato og ang ginatawag natong provincial enhanced local climate change action preparation plan. Na to na sa coming El Nino,
1: bukod pa sa preparation sa incoming El Nino, but it is a regular kwan, ano, kanang kailangan gigsa ginapangita diyan sa mga classical plan, sir. Mandatory.
0: Oo, sige, unsa pa nang sunod ya?
1: 7 to 9, no, ang ato ang opisina, of course, in partnership sa atong OCD, no, kago uban pa mga stakeholders, no, na ay ongoing basic incident command system karon nga training na dito sa Hoff Mansion sa Balindog, Kinapawan City. And of course, ang ato nga partner si Sir Prince, dito po niya siya nag-atabang, no? Sir Prince, basin na may mga istorya kapag inabot sa itong BICS.
0: Oo, sa mga 48 plus ang nag-attend dito from different agencies, no? Sa atong provincial police na sila, sa ato ang pillbox na apod sila nag-attend, o sa atong agriculture nga national agencies og sa atong office sa atong province, no, from sa finance nato og sa engineering. So nag-attend tong atong mga heads dito sa training sa ICS, no.
1: So VIPH, so no, atong integrated the provincial health office nato, oh, pati si IPH, Doktora Rabaya og si Doktora Pakal.
0: Oo, naapod sila dito, no. So kana para ma-aware sila kung in case kana ay mga dili maayong panghitabo sa ato, ah, well coordinated o nasabta nila ang lihok sa incident command.
1: Oh, okay, mauman na siya ang ato ang system nga ginagamit kung mag-create og team nga mag-manage sa usa ka crisis, no, or katong mga emergencies, no, including ang aton PNP, no, si Sir si Sir nga sumugat na
0: arito. Sumugat si Sir
1: Palgan.
0: Palgan,
1: no, sila ang kipadala. Taga Bureau of Fire Pod nga always nato na partner, no, sa mga plan event si Sir nga Madrigal, no, nakita ko dito sa ganiya sila ni Sir Corneo, no.
0: Sige to.
1: Then yes sir, October 8, no, serbisyong totoo caravan, LCAC, sa Magkaala Magpet, no. So ang ato ang opisina naghatag didto og mga medical supplies na ay easy printed materials nga gipanghatag nato og present nato katong graduates nato sa graduates katong participants nato during sa one day orientation og gihatagan sila og certificate of participation, no, bali 32, no, 32 sa ka individuals ang nakadawat sa certificate of participation. Then of course kini support sa to ang provincial government through Honorable Governor Emilio Lala J. Talinio Mendoza sa whole of nation approach, no, katong sa executive order number 70. Then October 9, no, ganiha, no, pasalamatan na to, no, nag-participate na sila ni Ma'am Irene Ahit o si Mona Lisa Lusala, no, sa katong gihiwat o katong activity dito nga Zumba ganiyang buntag alas 8 in relation kini sa healthy workplace, no,
0: which every, is nga, every week.
1: Yes sir, every Friday
0: naatay Zumba.
1: Yes,
0: so
1: sir.
0: It's offices sa atong province na ay participant nga dapat mag-appeal dito.
1: Yes sir, kay kailangan man isa kay awardee ba ito sir sa health healthy workplace, no. So part ni sa to ang isa sa mga activities atong healthy workplace so far. Mao lang na sa sir, no, ang ato ang mga activities this week nga gikunan sa atong opisina. So mabalik na siguro ta sir.
0: Okay, so ang atong oras is alas 11:32 sa Biyernes, no, ang atong adlaw is October 9, no. So October na, November na, so December na, mahuman na. So we are in the fourth quarter of the year. So atong guest karon ay isa ka senior irrigator development officer na diri lang pod, na lang pod sila sa atong Kapitolyo. Kani siya ang isa sa mga kuan nagatabang para ma-develop ang ato ang isa ka institution, amo ni ang NAIA, National Irrigation Authority, na nasiya Ma'am Nambra Abubakar. Sige Ma'am, kwan kaning unsa ning tawag nato kaning NAIA, mao magini partner kay patubig man gyud na sila, di ba Ma'am?
2: Yes, tubig, tama po sir.
0: Tubig yun na inyong gina.
2: Patubig po para po sa ating pong mga sakahan.
1: Siguro sir Prince, no? Taga na to si Ma'am Namra. Nga gay na, which is nga agahapon di ay, no? Nga pagkamalan ko pag hindi siya nga Mr. Miss Day. Napakagandang ginang pala ni Ma'am Namra. Akala ko, Ginoo.
0: May mga pangalan mga nilisyon. Dapat tanawin yun na to.
1: Opo.
0: Okay.
1: Bigyan natin siguro ng pagkakataon si Ma'am Namra para ipaalam, no, sa mga tagapakinig natin kung ano ba talaga si
0: mandate,
1: NAIA, o
0: mandate ng NAIA.
1: Kasi ako, alam ko, naririnig ko si NAIA, pero hindi purely na ganon kalalim ang pagkakilala ko kay NAIA.
0: Okay, ma'am. So, kano sa ama na nahitabo ang NAIA, or unsa na siya before, o unsa yung mga balaod nga kiya, kung sa atong presidente, nga ki-approban, nga nung naanay NAIA.
2: Okay, so, magandang umaga po sa lahat, no. Again, bago ko po ibigay ang information patungkol kung kailan nabuo o ipinanganak ang National Irrigation Administration, nais ko munang batiin kung nakikinig at sigurado akong nakikinig.
1: Yes.
2: Ang aming pong pinakamamahal na division manager ng NAIA Cotabato Irrigation Management Office, Engineer Doroteo A. Canha. And bago ko po idako doon sa sagot kanina, sir, nais ko rin pong malaman ng ating pong tagapakinig na may bago po tayong change management ng ating pong NIA Regional Office.
1: Okay.
2: Ang dati pong umuupong regional manager ng NIA Regional Office ay si Engineer Diosdado A. Rosales. Yun po ay matagal pong nagserbisyo po sa NIA Regional Office 12. At effective October 8, 2026, which is last week po, ginanap po ang turnover management. So ang napakasigasig namin ngayong umuupo bilang acting regional manager at the same time the division manager of engineering and division section ng ating pong NIA Region 12 ay si Engineer Malus B. Laod.
1: Congratulations, sir.
2: Yun po yung bagong management ngayon ng NIA Regional Office.
1: Congrats sa bagong pasanin. At saka sa iyo rin, ma'am, parang na-appointin kayo acting institutional development unit head.
0: Kano sa kailangan ka na-appoint, ma'am?
2: Actually, sir, matagal-tagal na rin po yan. Alam naman, may mga change management po tayo. Mm-hmm. So, kung wala yung tao na nandoon, may designated po na acting. Kaya ako po yung nailagay ngayon bilang acting institutional development unit head sa NIA Cotabato under AMAS Cotabato Province.
1: Yes po.
2: And so, doon po sa tanong kanina,
0: bakit kung nabuo ang NIA?
2: Paano nabuo ang NIA?
1: Yes,
2: ang National Irrigation Administration po ay nabuo under the Republic Act 3601 sa time po ng President ni Diosdado Macapagal.
1: Oh, tagal na pala.
2: So kung i-assist po natin kung ilang years na tumatakbo si NIA bilang pangunahing nag-i-implement ng irrigation project, irrigation facility sa ating pong mga irrigable area o yung sa ating pwede pong magiging irrigable under the NIA ay nasa 63 years na rin po siya tumatakbo.
1: Sa akin, sir.
2: Sa senior citizen na talaga, sir.
1: Yes.
2: So, ang NIA po ay under the GOCC. Kami po ay under the Office of the President. So, ang directives po namin ay talagang nandoon sa ating pong Pangulo ng Pilipinas. And kami po ay mandato talaga para po magsagawa ng construction ng irrigasyon, ng dam, ng ating pong mga facilities patungkol po kung saan po dadaloy ang ating pong tubig na potential na magiging source po ng irrigable area under the Cotabato Province.
1: Yes po.
2: And specifically, ang aming pong coverage ay within the Cotabato Province po.
0: Pero nationwide yan niya, di ba, ma'am?
2: Yes, nationwide po ang mandato po talaga niya ay magsagawa ng irrigation construction.
0: Pero so far, ma'am, ano ang pinakamataas nga irrigate area dito sa Mindanao o sa Luzon, sa ating ilmo?
2: Luzon? Nasa Luzon kasi ang sila rin ang may pinakamalaking dam. We have our Magat Dam.
1: Ah, Magat Dam. The biggest
2: so,
1: dam.
2: So far, ang Region 12 naman, kung i-assist natin, binubuo po ng apat na province po yung ating pong NIA Regional 12. Nandun na po ang Maguindanao Imo under the Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and the SGA na bago lang po natin i-turn over from the Cotabato Province na area. May mga portion po tayong sinakop under the SGA. Part po yun ng ating pong Maguindanao. And meron din po tayong part ng Sultan Kodarat. May mga area po tayo doon. And then we have our South Sarangani Irrigation Management Office. And then the Cotabato Province.
0: So actually, ma'am, kwan nyo rin pala yung kwan, yung tinatawag natin ng mga dams, kasi yun yung source ninyo.
2: Yes.
0: So pag magpagawa ng dam, DPWH, at DPWH ba yan?
1: Or NIA funded? NIA funded talaga, no?
0: O hindi DPWH.
2: Iba rin kasi yung tinutumbok ng ating DPWH.
0: Kalsada,
2: pero kung pag-uusapan po natin
1: about sa fund,
2: yung construction ng dam,
0: tubig
2: ay tubig. Sinia po talaga ang kumbaga naatasan para magsagawa nung ating pong construction or paano mabubuo ang isang facilities na mapapakinabangan po natin yung ating pong source ng tubig from the river or yun sa ating pong mga creek.
1: Kasama na yung mga dikes.
2: Yes, kasama na po. From the lateral canal,
1: yes,
2: yan po yung maliliit
1: na
2: daanan po ng ating pong tubig. Meron din po tayong tinatawag na main canal. Yun naman po yung malaking canal.
1: Yung galing
2: canal
1: talaga sa dam.
2: And then meron din po tayong structures na nailalagay sa ating pong mga irrigation facilities, which is ang bihasa po dito ay ating pong mga engineering personnel, yes, yung ating pong technical.
0: Okay. So, importante kasi ano, since sa panahon sa Rome, kasi gusto nila mapadala yung tubig doon sa gitna sa desierto. Nagsimula yung daming at saka irrigation. So, kaya dito, in-apply natin yan sa Pilipinas kasi marami tayong tubig sa mga areas pero hindi ma-distribute. Kaya ang NIA na buo para i-distribute yung mga tubig, yung tanawang irrigatable, ano yung tawag nyo?
2: Irrigable.
1: Yung pwede maging irrigated. Maging irrigated ang isang area.
0: So this is one of, kwan, ginatawag na ito ng scientific development and improvement, no, para ating harvest, ng ating food, ano pa ma'am, mga masuportahan ng water para maging maayos yung kwan, course, ating production.
2: Production ng ating pong magsasaka at saka mas lalo pong lumaki yung ating pong production na nakumuha.
1: Efficient and effective distribution of water, no? So yes, yun man kasi si Nia, baka magtaka yung mga tagapakinig na tong nagapamati na ton. Bakit Nia yung bantay kalamidad sa Gipbuhay, sa puso ng serbisyong totoo, bakit si Nia yung inibitahan nila? Si Nia kasi si Nia yung sabi ko kanina siya ang responsible for
0: water.
1: Sa effective and efficient distribution sa water. Then, naana kita karon sa El Nino. Kago, if El Nino, so ang water, may scarcity of water. That's why naadira sila ni ma'am, no?
0: So, on sa ilang mga plants or
1: yes, ma'am. Sa kasalukuyang banta ni El Nino ngayon, ano ba yung
0: magkulang magit ng tubig yung ana?
1: Yes, po.
0: Pero, hindi na sa inyo yung mga water under the, kwan? Kasi ang water nyo lang is through the dam. Pero may mga water man din tayo sa ilalim ng lupa.
1: Hindi na sakop nila.
0: Hindi nyo nasakop. So other agency na yon.
2: Small water impounding.
0: So ano ang kwan nyo, ma'am? Ang preparations niyo kaya pareha ngayon, no, parang nag-stop na yung rainy season natin, papasok, yes, na tayo sa dry season,
1: then andyan pa si El Nino,
0: plus may El Nino na
1: then projected ni DSET Pag-asa na lalakas siya, magiging strong.
0: So ano kaya ang kwan ninyo, ma'am, napag-usapan ninyo sa office ninyo
1: lalong-lalo na
0: especially
1: dito,
0: sa area natin, yes, sa North Cotabato?
2: Okay sir, regarding the preparedness of the mitigation or the El Nino na nagiging setup natin ng Pag-asa, nagiging projection is nasa last quarter papunta ng 2027, nag-umpisa na nga. Ang NIA po ay prior doon sa ating pong declaration ng El Nino ay may ginawa na pong paghahanda. From July this year, may series of consultation, meeting and assessment po na ginagawa po ang aming pong office together with the line agency na kasama po natin doon sa pag-implement po ng ating pong irrigation facilities at katuwang doon sa tumutulong sa ating pong mga magsasaka ay meron na pong ginawang assessment. And specifically, dito po sa area ng Cotabato Province, para lang po sa kaalaman ng ating pong nakikinig, the NIA Cotabato Irrigation Management Office ay binubuo po ng limang system. Meron po kasi tayong dalawang kategorya ng ating pong irrigation. Meron po tayong tinatawag na National Irrigation System. Yan yung mga area na above 1,000 hectares. And then meron din po tayong tinatawag na Communal Irrigation System. Yun naman yung below 1,000 hectares. So under the National Irrigation System, meron po tayong coverage under the Libungan River Irrigation System. Yan po yung may pinakamalaking area po namin so far this year na tumatakbong 10,646.75 hectares. Ang coverage po niyan ay under the municipality of Pigawayan, Midsayap, Libungan, and a portion of Northern Kabuntalan from the Maguindanao. And may pangalawa po tayong system, ito rin ang pinakamalaking dam natin dito sa Cotabato Province, is yung tinatawag nating Maridagaw
0: River Irrigation System. Maridagaw River, pinakamalaking yan, dam pinakamalaking
1: sa North Cotabato. Yeah.
0: Maglabas sa exam yan.
1: Okay, yeah.
2: Yan po yung under the Malitubog Maridagaw Irrigation Project.
1: Okay, yes,
2: yung commonly known po na MMIP. Kilalang-kilala po yan dito.
1: Yun ba itong located sa
2: Carmen?
0: Carmen, boundary sa Carmen.
1: Ay, okay po.
2: So, for that system po, meron po siyang irrigable area. Yun yung current natin na napapairigahan ngayon ng ating pumpalay na tumatakbo pong 8,371.92. Upon the assessment, sir, itong Maridagaw natin dahil doon sa napakalaking source ng ating pong tubig, less affected siya sa El Nino.
1: Yes,
2: ito yung area na less affected sa El Nino. Yung ating pong Kabakan River Irrigation System ay may tumatakbo pong 4,942 hectares.
1: Mm-hmm.
2: Yan ay coverage ng Matalam at sa Kakabakan. And mm-hmm. meron po tayong Mlang Malasila, yung area po natin sa Mlang and mm-hmm. Datulunan. So, nasa 7,000 hectares po yan.
1: Mm-hmm.
2: So, para po ma-project kung ilang ektarya ba ang inirigahan o napapatubigan ng ating pong NIA sa ating pong NIS, ay meron po tayong tumatakbong 31,602.50 hectares.
1: Dami,
2: so every cropping po yan, so meron po tayong tinatawag na dry season, yun ay tapos na po. That mm-hmm. is January, na harvest, nag-close na po siya ng
1: yes,
2: June.
1: Oh.
2: So, ang kasalukuyan po natin ngayon na under reproductive stage ng ating pong mga palay at meron na rin pong na-harvest na is yung ating pong tinatawag na wet season.
1: Season. Yes, po.
2: So, on the status ng aming pong wet season ngayon, malaki-laki na rin yung area na nakapag-harvest, sir. So, ang assessment po at nagiging program po ni NIA in terms of the preparation ng ating pong nararanasang El Nino, ay una-una po, ang NIA po ay nagsasagawa ng weekly monitoring ng ating pong discharge sa ating pong mga dam and take kung ano na po yung level ng tubig.
1: Tubig, yes.
2: And pangalawa po, meron din po tayong ginagawang alternate wetting and drying. Ito yung nagpapahinga ang lupa na kung saan may time na wala siyang tubig at may time din na kailangan niyang pasukan ng tubig. So itong ating pong practice on the alternate wetting and drying ay nai-implement na po ito sa the whole area ng Mlang and Tulunan. At nai-implement na rin po siya sa Libungan, which is yung part ng ating pong field rice. Yung ating pong area under the field rice and di Kabakan. So, at pati po Maridagaw, kasi ito po ay isang technology na hindi mo kailangan ng maraming tubig. Kasi meron tayong gagawing observation tube well na pag meron pang tubig sa pinakailalim, ibig sabihin magsusurvive pa yung palay. So no worry, no worry. This is collaborated and partnership with the field rice po na technology. And then aside sa ating pong AWD, sir, ang NIA po ay nakatoka ngayon sa more on the solar irrigation project. Yan yung pinaka current ngayon na tinututukan ngayon, isang solar irrigation project.
0: Yan so, yung sabi ko ma'am na kuan na deep well.
2: Deep well. Magtatag ka ng river or creek. Tapos parang meron siya magiging water impounding and may panels
0: sa kuan pa rin sa waterways pa rin,
2: yes,
0: hindi siya sa deep.
2: Hindi,
0: okay, okay.
2: So kailangan pa rin may source pa rin siyang pagkunan. Kaya lang i-impound mo siya.
0: Kasi may mga farmers na yung deep well na ba?
1: Yes, gamit yung solar.
0: Bumba water pump na sa ilalim ba. So hindi nila sakop 'yun. So nagdepende pa rin sila sa flowing water.
1: Parang si kay DA na projects yan, sir.
0: Sa DA yun.
1: Yung si DA. Yung sinasabi ni ma'am, parang tube well, makikita mo dun yung level ng tubig, di ba,
2: yes,
1: ma'am?
0: Makuha gyapon sila sa waterways.
2: Kailangan may matatap ka pa rin na source.
0: Open water source.
2: So marami na po tayong solar irrigation project ngayon na na-implement at kasulukuyan pong ginagawa ni NIA. Actually, ang pinakamarami nating units ngayon ay

0: Ganda at nakakatulong na rin ngayon, sir, para po ma-mitigate yung ating pong El Nino.
1: Pero kan ma'am, meron kayong agenda din sa tawag natin na tree planting, kaya because alam naman natin sa pag-aaral namin nung elementary pa na ang kahoy yun yung nagka-hold ng water at the same time nagpo-produce ng water. And ngayon kasi marami ng kabundukan na pinuputol yung kahoy, kaya nagka-problem yung mga waterways natin. Meron ba kayong advocacy na i-push din yung mga...
0: Yes po, sir. Annually po, meron po kaming isinasagawang simultaneous from the central office down to the regional, provincial, is nagkakaroon po kami ng tree planting activities. So under the Cotabato province po, meron po kaming area na mini-maintain. Ang ating pong partner from the field office, may kanya-kanya rin pong protective area na mini-maintain po para mapataniman ng mga kahoy. Kasi kailangan din namin po, kailangan din po natin gawin niyo.
2: Kasi lahat tayo, hindi lang isang agency. Sana lahat tayo, kahit ako na anong tawag dyan, citizen.
1: Simple na citizen.
2: So, maging participative din ako sa mga ganyan.
1: Importante kasi yan, sir. Kaya nasabi ko yung tree planting, kay sa source of water man sila, naghahanap sila ng source of water. Usually, nasa elevated, nasa taas yung source of water nila. So, kapag wala kasing plant na trees doon, so, yung water na yan, kapag mag-ulan, mag-diretso lang, matikos baha. So, kailangan i-prevent yon through that kahoy. Kaya para mag-impound yung water, then, din yun yung gamitin ng irrigation. Kasi ang irrigation, parang sila kinokontrol na yung buga ng tubig.
2: Yes, sir.
1: Diba? So, ito, planting season na dito. I-open natin itong dam para mag-kwan sa mga
2: na-provide
1: farms.
2: Na-provide ng water.
1: Kaya tinanong ko, dapat intensify din nila yung pagtanim ng mga kahoy.
2: Of course, in partnership sa ating mga DNR. Yes. Kasi si DNR kasi, ang talagang may mandato siguro na magprotekta ng mga forest natin.
0: Yes, tama sir. At saka yung ating pong isinasagawang tree planting ay that is collaborated and convergence with the DNR. Kasi sila rin po ata
2: nakakaalam.
0: Bigay ng mga seedlings.
2: Yes, nag-provide ng materials.
0: And then, aside po doon sa sino po ang kasama sa tree planting, aside doon sa ating mga NIA personnel, kasama po natin yung ating pong mga Irrigators Association. Partnership doon sa pagtatanim ng mga kahoy.
1: Kaya bakit ko na-open yan, ma'am, kay taga Carmen ma ako, yung Maridagaw River, parang kipasyalan ko yan, nagmotor kami yung galing doon, sa taas talaga. Yung source ng tubig doon sa taas, kalbo na. Tama. Yung mga forest doon. Nakalbo na yung mga forest doon.
2: Yes, sir.
1: Sir. Sa pag-aral natin nga, yung nag-produce ng water doon, kapag hindi siya ma-hold, maging problem siya. Kaya
2: kasi sir, kapag kalbo yung bundok yung sabi mo kanina, tuloy-tuloy yung tubig. So
1: cause flooding.
2: Kapag tuloy-tuloy madali ring yung level ng water madali ring bababa. That's why, no?
1: Kaya siguro ma'am, no, i-push talaga natin kay pag-visit ko doon sa hindi lang doon sa dam, yung sa taas ba
0: sa
1: yung
0: taas,
1: source ng water. Para pareha dito sa Kabakan River. So, ang source ng water ng Kabakan River is makilala area.
2: Yes.
1: So, kapag magkalbo-kalbo na yan dyan,
2: mahina na ang tubig. Marami kasi si kahoy, marami kasi siyang benepisyo, no? Hindi lang sa, para hangin. Makontrol yung, ano tawag dyan, makontrol yung tubig, yung flash flood. Kasi si kahoy din, piniprevent niya yung soil erosion. Which is kung ang atong lupa, sigig erode, mas madisilted ang aton nga mga rivers.
1: Pariyan lang sa atong Maridagaw River, gadako, because gahugno-uhugno, because walay tree sa kilid sa rivers.
2: Nagalapad siya, pero nagamabaw. It's because kay ang yuta, mag-desert naman. Magtapok dito sa ubo.
1: I-push.
2: Then mag-sediment siya. Pag-sediment niya, wala na. Kunti na lang yung ma-hold na water.
1: Sige, ano pa ma'am ang mga kwan ninyo? Ang mga plans ninyo, activities? So, pagpagawa ba ng kwan ma'am? Nang kaning irrigation, no? So, pila ang presyo yung ana? Per kilometer ba? Kaysa engineering, isa sa highway, ang isa ka kilometro, mudagan na nagmga
2: 1 million, sir. Kapin? 1 million kapin?
1: Isa ka kilometro.
2: Ay, isa kilometro.
1: 10 million.
2: Okay.
1: Isa ka kilometro, 10 million.
2: 100 meters yung 1 million.
1: Ang kalsadang, kwan, nga, 2 lanes.
2: Standard?
1: Oo, 2 lanes.
2: Ay, okay.
1: 10 million. So, sa irrigasyon ka, pila po. Naapoy klasik.

0: klaseng dako ng irrigation, ma'am?
1: Yes, sir. Kasi bago po mabuo ang isang dam or irrigation project, nag-undergo po siya ng feasibility study. So, under the feasibility study, kinukonsider po lahat ng aspeto po.
2: Kasama ng kanal.
1: And then, sabi mo nga kanina, malaki-laki rin talaga ang costing para po maisagawa ang isang dam, no? So, per hectare din ang magiging computation yan based on the technical. Kasi ang aming pong aspeto ay nasa organization po kami. So, ang aming pong technical, sila po ang nagsasagawa ng ating pong feasibility study, yung ating pong survey, kung ilan ang magiging assessment or value ng isang irrigation project.
3: Kasi yung kalaki ng dam
0: irrigation.
3: At saka yung ilang, sabi ni ma'am, di ba? Ilang hektarya yung mapaprovide niya ng tubig.
0: For information, sir, toto, civil engineer.
3: Okay. Kaya pala, ako lang ang behind dito. Parang kami ni ma'am ata, hindi.
0: Civil engineer, no board. Pero kaming subject kasi nga irrigation.
3: Yes.
0: O dam and irrigation. Ginacompute namin yung paggawa ng dam, ng flow,
3: palaki.
0: Ang takbo ng mayroon kaming water dynamics and hydraulics. Pinag-aralan na yung pag-ikot ng tubig. Ngayon, lakas ng tubig. Kaya nilatanong ko si ma'am. Anong course mo, ma'am?
1: Agriculture.
3: Sir, magbalik lang doon kay Maridagao, ma'am. Sinabi niyo kanina na si Maridagao lang ang only dam natin na hindi naapektuhan. How about yung mga ibang, kahit yung mga communal dams natin, ma'am? Maapektuhan
0: ba
3: talaga sila?
0: Ilang dams ba dito, ma'am? Except sa Maridagao, dito sa North Cotabato lang.
1: For the National Irrigation System, sir, meron po tayong lima.
0: Lima?
1: Limang dam. Kasi per system po, isang dam. So, ang large dam natin ay nasa Libungan at Maridagao.
0: Oh,
1: and then ang small dam na natin, kasi may categorize din po yan. We have our Kabakan, Malasila, and Dimlang.
0: Yes,
1: and po yung
0: so Malasila, Daringa Dam.
1: Yes,
0: ang Kabakan, Daridapit.
1: And sa communal, sir, meron po tayong operational na 66 communal.
3: Okay.
1: So sa 66 na po yan, meron po yan kanya-kanyang dam. Kung hindi mang dam ay intake. Kasi maliitan lang naman
3: yung sa
1: tinatap natin na tubig papunta po doon sa area. Kasi maliitan din naman po yung irrigable area na pwede po natin mapakinabangan into rice field. So, ang affected po natin ngayon doon po sa aming pong assessment, number one talaga is the area of Pigkawayan.
0: Ayun sa Alameda, ma'am, may mga waterways doon. So, ang dam niya nasa Pigkawayan?
1: Hindi, may sarili po sila.
0: Sa Alameda?
1: Po sa creek.
0: Halimbawa
1: doon sa meron kasi tayong 13 CIS under the Alameda.
3: Dami-dami rin pala, no?
1: Yun, may kanya-kanyang intake. So, nagtatap sila doon din sa river, tapos pinapapasok doon sa area. So, ang more or less, ang karamihan sa kanila ay intake po ang gamit.
3: From dako to intake.
0: Kay sa Alameda, sa Dado noon, sir. Tuwang-tuwa kami magligo doon sa dam.
1: Sa dam?
0: Oo, puti tayo sa una ba? Ligo.
3: Karon, brown na?
0: Medyo puti-puti pa
1: man. Puti-puti pa
0: siya. Puti-puti pa. Pero diri sa Kabakan area, kung ano ni?
3: Ang Kulangi. Yung Kulangi River kasi.
0: Yung Kulangi kasi. Mula gito ingon ako, kanang wala nang kahoy ang mga kilid.
3: Kana, sir. Murag okay na walang kahoy, pero katong kalbo, ingon mo, murag.
0: So, anyway, ma'am, no? Ang atong oras is 11:58 na paspas mga ayo nahurot naman din atong oras.
3: Gani.
0: So unsa pa imong idungag, ma'am?
3: Sige, ma'am, ikaw na, ma'am.
0: Ma-input ma-educate ang atong mga katawan nagapaminaw diri about sa NIA, sa irrigation na inyong ginabuhat.
1: Sige. Sir, aside po doon sa ating aking pong nasabi kanina, yung mga paghahanda po para po sa ating pong El Nino, ang NIA po ay hindi lang po nakatuon ngayon kay irrigation or pag-develop ng irrigation. Meron din po kaming program na yung tinatawag na gulayan sa patubigan.
0: Sa gilid
1: ng kanal, papakinabangan po natin yan sa pamamagitan po ng pagtatanim ng klase-klaseng gulay.
0: Talong, para, string beans.
1: Para po mapakinabangan at yes, mainsan po din yung ating pong, kasi napakataas po ng presyo ng gulay sa
0: yes,
1: Malinggin.
0: Po,
1: so within the community,
0: sila,
1: meron na tayong mapuprovide na gulay doon sa ating pong mga kasama, no, na nasa community. And then, meron din po kaming convergence program. Kami po ay nagpapasalamat po sa DOLE ng Cotabato Province. Kasi meron po tayong tupad program. Ang tupad program po ng Cotabato Province, tapos na po.
3: Yes,
1: so, ma'am, successfully done. Ang tinarget po is more on the desalting. Kasi tama yung sabi mo kanina, sir,
3: yes,
1: barado,
3: po,
1: marami ng lupa sa ating pong mga kanal. So, yun po yung tinrabaho ng ating pong mga farmers is yung paano ialis yung mga lupa na nandoon yung, sa ating pong
0: yung
1: kanal.
0: Yung dinidesalt namin, ma'am, sa province, ma'am, irrigation ba din
1: yes,
0: yan?
1: Yes, yung nandoon po sa pikit. Yan po yung pagsasama ng ating pong Cotabato Province through the governor
3: at
1: pinakamamahal na governor para po ma-address yung pagbaha.
3: Yes,
0: so, dili lang dito ito kanal, kung part na ito siya, na iya po itong ginadeselt na ito dito.
3: Yes, sir.
0: Sige, ano pa, ma'am?
1: And then, meron din po tayo, so yun sa DOLE po, yung Tupad Program, nasa 27M din po yun. So, napakinabangan po talaga ng maayos. And, mga livelihood program po. Like yung kanina, yung Sustainable Livelihood Program ng ating pong DSWD, pumapasok na po sa NIA. That is a convergent program. So, meron po tayong heat of production. Para hindi lang po tayo nakatuon sa irrigasyon.
3: Yes, sir. At saka, yung waste sa from farm, pwede natin maaaring ilagay sa pond. Para maging, at saka mag, ano tawag yan, magbuhay.
0: Maganda yung gano'n.
1: Successful fish po yan, sir.
3: Yes,
1: meron na pong nagraran ngayon ng nasa tatlong cropping na sila.
3: Wow.
1: So nag-enjoy po yung ating pong mga beneficiaries.
3: Farmers, yung mga beneficiaries.
1: Tulong ng ating pong mga partners na agency.
3: Wow. Talagang ganyan lang talaga, no, magkugi kang kung may similya ng gulay na ibibigay si Opag, itanim natin doon sa irrigation.
0: Pagkatapos ang tubig ba idilig lang ganun.
3: Kapag yung palay natin na parang hindi kailangan yung tubig, so kailangan natin na tanggalan papuntang fish pond. Wow. Ganyan, no? Galing.
0: So, i-continue na ito na. So, kapag mag-avail sila, of course, tawag lang ato sa kapitan or sa mayor and then sa NIA.
3: Anong gawin?
1: Ang proseso po tayo. Of course, yung ating pong provincial capital ng ating pong Cotabato Province ay napakalaki po ang partnership doon sa ating pong Irrigators Association. Sila po ang nagsusupport in terms of our inputs na kinakailangan po ng ating pong partners. And we have our governor talaga na napaka support. Napaka-supportive po sa ating pong magsasaka.
3: Yes po, so, ganyan talaga ang ating mahal na gobernadora.
1: Kung sino po ang nangangailangan ay we have
3: dapat
1: the
3: tulungan.
1: Rice revolution po ng
3: Cotabato. Napakagaling rin niya ng rice revolution.
0: Lamang yung irrigation lang kami ni Gob. Kasi doon sa Takupan, nagaganyan-ganyan kami doon sa irrigation sa Takupan.
3: Nang bata pa kayo. Kababata kasi ni Gob.
0: Langoy-langoy mo dito, manghita, magpantat. Okay. So, last words, ma'am. Bago sa mag-close.
1: On behalf of our Division Manager po, Engineer Doteo Ikanha, kami po ay nagpapasalamat dahil nabigyan po kami ng time dito po sa Joy FM na may parating at may ilatad din namin kung ano ang programa ni NIA na ito ay nagbibigay serbisyo sa ating pong patubig para po sa ating pong mga magsasaka under the irrigation. Kami naman po ay supportive doon sa programa ng ating Cotabato Province sa pag-implement at pagkakaroon ng action plan para po sa ating pong nararanasan ngayon
3: El Niño
1: kasi marami po talaga ang affected.
3: Yes,
1: and aside doon, sir, kasi may projected kami na program area for rice pero kung hindi po siya kayang bigyan ng tubig, may alternative action plan kami na pwedeng gumamit ng other crops. Huwag talaga i-push kasi alam naman po natin ang farmer ay mahihirapan din po. So, kung hindi kaya ng ating pong source, pumapasok po doon yung other crops like corn, watermelon, mung bean.
3: Collaborative pa rin ng DA, ma'am, no?
1: Yes,
3: at saka
1: ating pong OPAG. And ang Department of Agriculture. So, kami ay katuwang po ng ating pong Cotabato Province and ang ating pong grupo ng Irrigators Association ay kasama po doon sa strict monitoring po ng ating pong status kung ano na ba ang magiging effect ng ating pong El Nino. And so far, sana po hindi, although ang projection is ganito, but I hope hindi naman kasi marami po talaga ang, kumbaga, especially the beneficiary po ng ating pong irrigasyon, no? So, ito ay pagtutulungan po natin ang ating pong mga farmers para po hindi ganun kalaki ang magiging impact.
0: Problem. Problem.
1: So, kaya nga naghahanda na tayo prior doon sa El Nino na magiging projection po.
0: Okay, so thank you Ma'am Nambra sa imuhang mga insights sa atong mga nagapaminaw. So wala nang ngayon tayo oras, sir.
3: Yes,
0: close
3: sir.
0: Na ba?
3: Okay.
0: Ako last.
3: There you go. So usap na mayong buntag sa itong tanan o uban-uban na punta next Friday no, from 11 to 12. Ang ako ang maingon, cooperate lang ta always no, sa mga program sa itong government kay inyong nadungga no, from NEIA, hindi lang irrigation ang ilang ginatanaw pod, kaya ginatanaw pod nila katong tanan and in collaboration sa uban pod nato nga agency sa atong opisina no, sa atong opisina, sa atong gobyerno, pang gobyerno og ang suportabon sa atong provincial government no, nga na always tungod ang handom sa atong mahal nga gobernadora nga ang tanan no, kung pwede dili lang survive no sa epekto ni El Nino kundi kanang mamitigate na to og ma-prevent jud ang magiging epekto ni El Nino. So ngayon isa ta, unite o makikiparticipate. God bless us all.
0: Okay, in behalf po sa atong leadership diri sa province of North Cotabato, kaya Governor Emilio Lataliño Mendoza, of course sa atong Vice Governor Ella Taray, o atong head, no, si Sir Abril Espadera, o atong inatag na mga advisor, si Sir Villarus, o atong isa po sa head sa atong P-Dream, si Ma'am Joy, nga nasa training karon.
3: Yes, sir.
0: Naman ang isa din nga akong katapad. Kini ang inyohang host din nga taga Carmen, si Prince Carmel Acosta, ang Principe sa Gugma o Kalinaw. Kini karon ang atong programang
3: Bantay Kalamidad sa Gibuhay sa Puso na Serbisyong Totoo. Salamat na.
0: Okay.
2: At inyo pong napakinggan ang isang oras na programang Bantay Kalamidad sa Gibuhay sa Puso ng Serbisyong Totoo. Hanggang sa muli, maraming salamat.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: 102.3.
1: Naana po da. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amoa. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
3: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito. Yaki kay nakatisting ta itong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo. Tagitistingan ako. Salamat yun. Naayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Usa ka adlaw, sadyang nakigistorya ang lalaki sa parot.
5: Oy, parot. Kabalo ka may istorya. Tingap! Tumag na yon, tumag!
6: Oo, oh, kabalo ka may istorya. Ikaw! Kabalo ka malupad? Lupad na yun! Lupad! Lupad!
7: Basta joy, enjoy!
0: Joy FM!
8: Ganahan ka?
0: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapa sa RCBC o East West Bank o matawagan sa 064-572-6151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
3: Itong ako, kung pare ba nga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man good me, mukha na yung isis nga, so, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turi na rin inyo ha, huna-huna rin na.
4: O saan ipatik mo sa iya?
3: Ganado, niya pagkakuman, dito, tingala rin niya, sa naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako sa nga, kanitiri walang ditiktuan ni Trey, pag-condition ni lawas pre. Aray, saan nang tingin ko ganado pre, tingin ni pre kay muna ako usahay magamit kay Ladina ka nang maglalis usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipaladin ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap o ya kaya pagkabuntag yan to aray ko aray kaya pre salamat kay pre ako kayong pasalamat ni Marini mo yan nadiligan ng bulak ba.
0: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
5: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
6: Sulat sa Kapobrehon. Dear Tatay, paliugin tangon ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Nitubag ang tatay.
7: Dear Ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
8: Basta Joy, enjoy!
0: Joy FM!
9: Ganahan ka?
10: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dio Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
11: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.

0: 102.3.
1: Dako ang pasalamat ni Janine Caballero, taga-Kagawasan, Pagadian City, sa Yaki Herbal Capsule, tungod dali nawala ang hupong sa iyang tiil. Karon himsog na usab siya.
2: Tukar gina ko kitim, hupong gina kong tiil, probit ako ginang diribirihon. Bako siyang iduot, malupyok yun siya. And then pag try na pag-inom ato, Yaki nga Herbal Capsule, primero tululak capsule, siguro ganahan man ko, ni murag, pero may bitak kong mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Then, wala na po siya mukuan, wala na siya mukupong.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak na niya, wala tabuan, buhok, ka na kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki, nanupo dito siya, drama dito sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Unto na Joy!

0: Mesa, 102.3 Joy FM. Basta Joy. And Joy. And Joy. 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Ayong adlaw kaninyong tanan mga higala ni ano sob si Mami Joy o banapod sa atong tulumanon ha ang yaman ng kalusugan ingatan kon Yaki. Hatod ka na to sa Yaki Company ang tigama sa mga epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug ang Kopi Yaki. Kining mao mga produkto mas epektibo dapat subukan nyo. Dunay mga inahan mga higala nga kulang ang gatas aron mapasuso ang ilahang mga anak nga bag-o pa lang na tawo. Duna usab inahan nga wala gyoy gatas nga mogawas bisag unsao na lang. Kung naaman kulang kaayo para sa bata. Hinungdan nga ilang alternative mupalit na lang og gatas sa hayop. Unya mo ay ipatutoy sa bata aron mahatag ang katagbawan ni ini. Karong panahon na perti na kamahal ang gatas. Mauna nga ginarekomenda na gayod sa doktor ang gatas gyud sa inahan ang ipatutoy aron mas himsog ang bata samtang nagadako. Daghan usab mahatag sa bata nga mga kaayuhan kung gatas sa inahan ang ipasuso kaniya. Dili kadtong mga gatas sa mga hayop. Unsa may angayan nga himuon aron mo daghan ang gatas sa inahan? Abi ninyo mga higala, labi na sa mga nagapatutoy o nagabuntis pa, paminaw ka mo. Simple ra na kaayo. Pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, kay kining Yaki Herbal Capsule, dunay kompletong nutrients gikan sa mga epektibong mga herbal plants. Maoy makapagatas ka na kanimo. Duna kini malunggay, ampalaya, luyang dilaw ug uban pa. Ang pinakadaghan nga sagol ni ini ang giilang superfoods maong ang espirulina. Sa imong pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, dili lang mudaghan ang imong gatas. Makuha usab sa imong anak nga gatutoy nimo ang kumpletong nutrients. So, dili lang kusog ang imong immune system, apil usab ang imong anak kay dako nga porsyento nga ginakaon o ginainom sa inahan maadto man kay baby. Kinahanglan mga inahan, batasanon usab nato ang pagkaon sa mga healthy foods. Kay matag sup-sup ni ini sa bata, adunay madala. Tungod dili man nato makuha ang tanang nutrients manggod sa atong ginakaon. Mauna nga, ginaingon namo sa inyo ha, nga dili nato kalimtan ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay aron maay kompleto ang nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Maayo usab ang gatas sa inahan nga maoy ipatutoy sa bata kumpara sa mga gatas sa hayop. Kay ang bata nga ginapadako sa gatas sa inahan mahigugmaon. Hilabi na kung maayo usab ang pagpadako kanila pinaagi sa pagtudlo og maayong butang og pamatasan. Kalipay og dako ni Connie Sending taga Dansolihon, Cagayan de Oro City kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang mo talit kag kusog piti kong kasing kasi lumukurog na ko dito kasabot. Niti ko kanang Yaki ning okay na makumina. Munang karwan lang, wala mo kong nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
2: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados taga Cambinocot, Cebu City kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
4: Oo, sakit kaya akong kilid tapos like, inom ko sa kanang Yaki Capsule. Naulian siya, umbot ko ang sa inong ganato. Yelo akong ihi ba? Tulog ka kapsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
2: Dali na ayo ang katul-katul sa panit ni Ariel Binalio, taga Zone 3 Digo City, kay nang haplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
5: Nangatol ako mga bitiwa niya kung kaluto na ako may mong samad-samad.
6: Oo.
5: Mayo na ang Yaki, madali sila na ako nagpalit ko. O ga Yaki Oil o kayang Capsule.
6: Unya.
5: May naman ako kaluha ra, nawala, ito tulong wala nang nabalik.
2: The best of me. Mga higala, buot na mo masayran. Kung unsa bagyo dang imuhang ginahambin nga soleran karon sa imuhang panglawas. O di ba kahaaduna kay gustong isulti bahin sa mga produkto sa Yaki? Maokay ni ang number. 0928-6767031. Ako po si Mami Joy. Yaman ang kalusugan ingatan. Yan ang lagi nating tandaan. Hanggang sa susunod nating programa, maraming salamat po.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
1: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
1: Mommy Joy.

Anim na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Mainit po ang hapon dito po sa Kidapawan City. Absent si Mami kahapon. Pasensya na po. Alam nyo na. So, ito na po ang ating programang Dear Mami Joy. Thank you so much ato ang mga ka-joiners nga nagasunod sa 102.3 dinhi sa North Cotabato, 87.7 Joy FM sa Misamis Occidental, 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, og ingon man ang 99.7 Chat Radio sa Dipolog, 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Kumusta ang Sarangani Province? On air na ba? So mga ka-joiners, ito na po ang ating programa. Welcome, welcome. Assalamu alaikum. Sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Salamat kaayo sa ato ang mga visitors. Nga nakuratanta. Nga nasurpresa kaayo ta. Thank you so much kay nakaabot diri si Mrs. Francis Katie and Company. Naka-live streaming po tayo ngayon mga ka-joiners, kaya malaya po tayo na magpadala po ng mensahe. Magpagawas sa mga gibati diha, kaya ito nang istoryahan ha. And of course, October 9 po ngayon mga ka-joiners. Happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon and happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Mga ka-joiners, unang awitin po para sa ating lahat.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Labing dalawang minuto na po mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon. Nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching. Like a Balfin. Hello daw, Mommy. Pa-request ng song Suddenly. And also from Dencia Alamada Pabro, patugtog po ng My Heart Will Go On. Salamat sa pagbasa, Mommy. And Atinelli Cabanilla FC, maulan na hapon, Mommy. Watching from Fomi Fresh Laundry Shop, Tacurong City. Paano po ang tamang pag-inom ng bilongga at magkano po ang isang box? Ayan, puntahan nyo na lang po sa butika, no, kung magkano ang benta nila. Kung ikaw ay may karamdaman na talaga na gusto mong pagalingin duha sa umaga, duha sa buntag, duha pod sa gabi, sulod lamang sa tulo ka adlaw, og sa mga sunod pang mga adlaw, pwede na 3 times a day, isa-isa lang. Doy Felix Lombong, good day, Mami. Kumusta da ka? Unsay tambal nimo sa ako, tambag nimo sa ako, na ay uyab na ako, pero sige siya mangayo og kwarta, aray. Na di man kumuhatag og kwarta, nag-ingon siya, bulaganda ko. Nya, Mami, pa shout out sa Sitio Bantulinao, Pamugtian Family, Malitok, Munday, Madanlo Family. Request ako ng song, Always Remember Us This Way. Salamat sa pagbasa, Mami. Kanang imong uyab nga magsigig pangayo og kwarta. Tama lang, ayaw paghatag. Ha? Unya kay karon di ka mohatag og kwarta, makigbulag, bulagi. Kay kwarta ang tuyo niya. Kalain pod ana, oy, maguyam unya mga kwarta. Pwede maulaw. Ayan, mo na nga kung matambag sa imuha. Manodos math. Salam, kumusta ka na, Mami? Wala ka naman kahapon. Talagang binabantayan si Mami. Oo, medyo naningil ang katawan nato, no? Wala ka naman kahapon. Chat out lang sa family ko dyan sa Marbel, Matalam. Request ako ng song, Magparaya by Night Luminda. And Doy Felix Lombong, mangutana ate Nick, unsay tambal labad sa ulo. Inumin na Ogyake Herbal Capsule, unya matulog ka. Pag matani mo, hahay, sarap ng pakiramdam. Need nang na ni mo mga i-rest, ha? Okay, salamat kaayo mga ka-joiners. Og ito na ang kasaysayan nga ating pagbasahon. Matod pa niya, Dear Mommy Joy, lain kaya kung kuan ba ka ng akong antipara kay maglubugod, dili man ni mao akong ginagamit. Sorry, abi nilagmao na to ang istorya. Oo. Matod pa sa iyang istorya, Dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mami, og sa tanang nagapaminaw sa imuhang programa. Tawagan lang ko sa pangalang Ana, Mami. Analia ang ako ang tinuod nga pangalan, Mami. Pero kabalok ka kung ang mutawag sa ako ang kapamilya, An-An. Pero okay ra gud nga Ana, kay mubo ramang gidpod ko og pangalan. Pasensya na, Mami, kung nagsamok-samok man ko sa imuhang programa. Gusto ko lang pod madungog kung unsa ang imong masulti bahin sa ako ang sitwasyon karon. Minyo na ko, og na ako nagpuyo sa ako ang ugangan. Bali ba, ginikanan sa ako ang bana. Siyam sila magsuon, tulo na ang naminyo. Pait kaayong kahimtang tungod kay ang tanang na naminyo, di harapod nagpuyo sa ilahang ginikanan. Hinuon pareho kami, wala pa'y mga anak. Og kanang mga anak nila, bisan tuod og mga solo, ang uban naga-eskwela pa. Pero wala ko nalipay, Mami. Kay inig sayo sa buntag, sayo mo mata ang ilang inahan. Maoy magluto. Pagkatapos inig mata, dili pagyod magdungan og kaon sa buntag. Ang mahitabo kay ako ramay mutabang sa ako ang ugangan. Ang mahitabo kay ang maulahi wala na may makaon. Ako ang atubangon. Ako ang makasab-an. Kay ngano wala sila gibinlan og pagkaon. Labad na kaayo akong ulo ani mami. Kay kabalo ka. Sobra tuig na pud ko nga nag-anto sa ingon ani nga sitwasyon. Naay trabaho ang ako ang bana. Dili man pud ingon nga dako ang sweldo. Og ana og adona kami paliton sa kadaghan namo sa balay. Mulupad ra in town. Muna nga mo ang ginahimo, dili na ko nagapalit. Bahala na diha ang ako ang mga in-laws. Kay ilalimang ka ang isa kasako. Mga lima unom ka adlaw ra. Tsaka daghang pakaunon. Ako nang istoryahan ang ako ang bana. Nga dili na nako kaya. Kay gihimo na naman hinuon ko og katabang sa iyahang mga igsuon og kanang partner sa duha pa niya ka mga igsuon. Adunay usa ka higayon nga giingnan ko sa akong ugangan nga babae. Ayaw na pagtabang diha ana. Kay igo ra na sila nagasalig. Ikaw ang nagapanglimpyo, gapanghugas og plato. Mutabang sa ako og luto. Unya sila igo ra nga mukaon. Unfair kaayo kaay na sa imuha. Pero tungod kay ako mang makita ang asyaraman pod, ang maglihok maluoy ko. Dili na ko ganahan nga mang o dili ko ganahan nga magtan-aw. Ang akong ugangang babae may nagtuyok-tuyok og panglimpyo, magluto kung naay lutuon. Unya para ba? Mga pilian kaayo og sud-an, mga reklamador. Mahilig ang ako ang ugangan og gulay. Bo nga kada kaon maggulay gyud. Usahay mga panos na lang. Kay wala na may mukaon. Naanay mga trabaho ang uban. Ang nakapait mami kay kung naa sila'y kwarta, sa gawas sila nagakaon. Unya og wala na'y mga kwarta, naana diha tanan sa balay. Mangaon sila sa gawas, unya kung unsa tong among paliton, ilapod nga tabangan. Manausahay nga makasabot ko sa ako ang ugangan kung magsigi og yaw-yaw. Usa ka higayon nagbisita ang ako ang mama og nakita niya ang sitwasyon. Mauto pagpauli sa ako ang mama ay akong gitawagan. Og matod pa niya ana. Gikaya nimo nang imuhang sitwasyon diha. Pagkadaghan man di ay ninyo diha sa balay. Unya murag ikaw ra may nagalihok ang uban nagapakwarto ra. Kaya ba na nimo? Bisan in town og usahay kapuyan ko. Unya maglain ang ako ang buot. Maingon ra ko nga okay ra ko ma. Pero sa dihang niabot ang problema nga di na nako kaya. Nakaingon ko nga mas maipagmulayas ko. Adunay dako nga panghitabo sa amoa. Kanang mga naminyo na nga tulo, akong bana og doon niya kaigsuon puro mga lalaki. So tulo kami ang mga binalay nga naadiya. O sa kahigayon, mami, dili maayo akong lawas atong ikayo na. May pauli ko sa ako ang mama, aron maatiman ko, aron maulian ko. Kanang balay sa ako ang ugangan, na ay gagmay nga mga kwarto. nga dito mi nagapuyo. Isa-isa na ay kwarto ang minyo na. Pero kabalo ka ba, mami? While na ako dito sa ako ang mga kinikanan kay nagsakit ko, ang akong bana nagapabilin ra dito sa ilang balay. Igo ra nga manawag. Buto nakaingon ang ako ang mamang walay pulos ng imong bana. Kabalo siya nga dili maayo ang imong panglawas. Pero wala lang mangyud ka giubanan din he. Mutugiing na ako ang akong mama nga basin og maulaw lang na siya ma. Ilabi na kay nakita baya nimo ang ako ang sitwasyon dito sa ilaha. So sa akong pagpauli, mami, walay mga tao dito. Hilom kaayo ang balay. Nangaligo di ay sila. Pero ang usa ka babaeng asawa sa igsoon sa ako ang bana, nagpabilin sa balay. Kay dili daw pod maayo ang paminaw sa lawas. Tungod kay hilom kaayo, naghinay-hinay ra ko nga tultulon ang amo ang kwarto. Apanda ko kain akong pagkakurat. Kay pag-ablin ako sa amo ang kwarto, naadito ang asawa sa ako ang sa igsoon sa ako ang bana. Nagdulog sila og nagbuhat og milagro. Naghilomra ko, mami. Igo ra nako sila nga gitan-aw nga pareho nagahubo. Walay mga damit. Gato ang ako ang luha. Bag-o lang ko na uli ang gikan sa pagkasakit. Unya maukad to ang ako ang maabutan. Mismo sa amo ang kwarto. Nga ang asawa sa igsuon sa ako ang bana, kauban ang akong bana, nga akong naabutan. Akong gisara ang prutahan, og may hawak ko dito. Wala ko kabalo kung unsay akong buhaton. Wala ko kabalo kung mag-unsa ko. Wala pod ko kabalo kung unsay akong isulte. Igor ako naglingkod sa gawas. Nagpato sa ako ang luha. Tungod sa ka hayupan nagihimo sa duha. Giingnan ko sa babae nga naglain daw ko noong iyang lawas. Igor ako no siya nagpahilot sa ako ang bana. Buto akong giingnan siya. Ayaw kog buanga. Kay dili ko bata. Nakita na ako kung nag-unsa mo. Naghilak siya og matod pa. Maluoy ka, ayaw isultis ako ang bana. Dili man siguro ka musugot nga magkagubot ta aning balaya. Ako siyang giingnan nga dili di ay nimo gusto ang gubot. Pero nganong nagluoid man mo sa inyong mga pares. Sa ato pa dugay na ninyo ginahimo. Kay nga nung kamuramay na nga bilinder eh. Samtang nang lakaw ang kadaghanan. Ug ikaw akong bana. Mauba ka ng hinungdan. Wala ko ni mag-iubanan dito kay mama. Nagpabilin ka diri kay aron makalugar mo. Unsa na ba kadugay kanang inyong pangluloko? Walay makatubag nilang duha, mami. Maoto nga may balik ko dito sa ako ang ginikanan. Gisundan ko sa ako ang bana. Pero giingnan ako si mama nga pauli ana. Og ako siyang gitiksan nga kung dili ni mo gusto nga mabulgar ka. Pahawa, pauli dito sa inyo ha. Maukin ni ang gusto nako ipangayo og tambag sa imo ha, mami. Sa pagkakaroon na agyapon ko diri sa ako ang mga ginikanan. dili na ko ganahan nga mo pauli dito. Magsigi og tawag sa ako ang akong ugangan. Kaisa gibisita ko niya dire kay mama. Ngano ko nung adili naman kumuli dito. Naabadaw ko na siya kahiubos. Una abadaw ko nukoy kahiubos sa iyaha. Mautong giingnan ako siya nga wala ma. Wala kay problema. O wala tay problema. Naalang yun ko'y ginahuna-una sa pagkakaroon. Aduna ko'y gusto himuon nga desisyon. Pero wala pa ko kabalo. Kung unsaon ako, asa ko magsugod. Di na ko ganahan sa ako ang bana, mami. Gingilngigan na ko niya. Hugaw na kaayo, siya sa ako ang pananaw. Grabe ang akong pag-anto sa halos magduha na katuig. Naghimo kong ulipon dito sa ilang balay sa iyong mga igsoon. O sa duha ka babae nga asawa sa iyong mga igsoon. Akong giantos tungod kay mahal na ako siya. Bana na ako siya. Bisan tuod og dili pa kami kasal. Pero kay gipamalayan naman ko. Akong gihuna-una nga bana na gyud nako siya. Mao ni karon mami. Dili na ko ganahan. Nasakitan ko sa ang gibuhat. Wala lang man siya yung mga paliwanag. Wala ko niya gipasabot. Wala gyud. Dugay naman pud ko gapaminaw sa imong programa. Pero wala na ko panganduya nga mamahimo kong usa sa mga magtatampo sa imong programa. Pero niabot na gyud sa punto nga gikinahanglan gyud na ako. Kung unsa ang ikatambag nimo sa ako ah. Daghan kaayong salamat mami sa paghatag og pagtagad sa ako ang suhat. Tinhinalang kutob, hinaot nga matambagan ko nimo. Ang imong magtatampo, Ana.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 34 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching, Mads Rosmer Burgos. Usatan na nato mga ka-joiners diha sa Caraga, Davao Oriental, salamatay ng kamayo permi pag-iban kay Mami. Sa kanaton mga katipanod, ang nagkalinlain mga barangay ng Caraga, Barangay Pichon. Kumusta? O ingon man sa Barangay Palmahil. O ingon man sa tanang mga nagapaminaw karon sa atoa, Barangay San Pedro. O ingon man ang mga taga-Batiano. O pero may good na sila nagasubaybay sa atoang programa, mga taga-Kaningag. Oo, 17 ka mga barangay nga gilangkuban sa Caraga. Kumusta po mga ka-joiners? Mga tol man atong ilong. Kumusta po? Sana po naaka mo sa mga maayong panglawas. Amping ka mo diha kanunay. Ilabi na kay ang panahon karon, no? Mukalit lag ulan, kalit tapod og kainit. So diha na pod ang subaw, no? Magkahol na pod taani. Mga inana ba? So amping gayud kita, inom kita og tubig. Pag init-init pod mugloy, adiha ka na mabuntag. Butangan ninyo og herba buena. Apilan po ninyo og kanang gamot sa tanglad. Ana, higupan na ninyo bago ang kape. O, diba? Kanang magayuban nga di gyud pwede og dili makakape. Pero mas maayong mauna kadtong mga kuan, herbal nga mga ininit, no? Tapos bago magkape. Ako mo na akong ginabuhat. Pag-inom ko og salabat. Tapos kung gusto na ako magkape, magkape ko. Nahala mga ka-joiners, ha? Dilita mo maisa-isa. Salamat, good kaayo. Sa padayon ninyo ng mga pagsunod, pasensya na, ha? Kaning inyong mga reklamo, bahin diha sa ato ang munisipyo, dili na ako ma-appeal din sa ato ang programa, kay ang ngayon ra na siya sa tinig ng bayan, ha? Kay ang ato ang mga programa, makaabot dito sa Misamis Occidental, lagyo kaayo ang maabot, maabot og Cagayan, Iligan, o Zamboanga, o General Santos, Cotabato City, Maguindanao, Lanao, o maulaw ta. Aning inyong mga gipadala nga mga reklamo, ha? Kung pwede, adto lang na ninyo sa tinig ng bayan. Kay mahisgutan man na nato, kay dito angkop na angayan dito kaning inyo ang mga text. Sorry, good kaayo. Kay matod pa aning isa maayo man diri sa imang programa, mami. Kay daghang gyud maminaw, daghan man pud ang maminaw sa tinig ng bayan, ha? Oo, kay kaning programa baya gyud ni mami. Oo, lukop-lukop baya gyud ang gapaminaw ani. Unya maera ba unta og maayong istorya ni makaulaw man. Maapil pud ta ani mga ka-joiners, ha? So si mami sa tanang panahon. Oo. Ginapangandoy gyud nato nga kamo na sa maayong panglawas. Ampingan ninyo inyong kaugalingon, maningkamot kita nga magkinabuhi nga matarong, kay ang mga matarong nga nagakinabuhi mao kadto ang ginaubanan sa Ginoo, ha? Dili nato lukuhon ang ato ang kaugalingon. Ayaw ninyo patuuha og bakak ang inyong mga kaugalingon. Ayaw ninyo kumbinsiha sa dili maayo nga mga butang. Kung aduna may nagahimo og dili maayo, ayaw mo pagsunod, no? Dili naman ta mga bata, kabalota kung unsa ang tama og dili tama, ha? Oo. Mura ba good nag-uso kung senior citizen ka na, murag lahi naman kaayo kung mag-uso ka pa atong mga uso sa tag-13 anyos, di ba? Halimbawa, mga sanina, di ba? Oo. Kumbaga, iangkop na to. Dapat ka nang mahauyon pod kung pila atong edad. Oo, inana, good na siya. So, hinaot unta mga ka-joiners, napaalalahanan ka mo, napahinomdumanta ka mo, na sa tanang panahon, kita gayod mag-amping. Lami na itong mga nagabiyahe, no? Nagadala og daghang mga kinabuhi nga ilahang pasahero. Og sa mga nagabisita karon sa atoa, nanguli na sila, daghan kaing salamat. Usahay matambalan ang ato ang kamingaw, no? Kay naay mo kalit og sulpot. May kay nakahuna-huna sila. Actually, naa sila gibisita diri nga gipahuayan og kapamilya og ilahang giadto diri So nahuna-huna anila kay mauli na sila sa Domingo nga murag duol naman dari si Mami. So nang sulpot sila. Salamat gyud kaayo. October 9 karon mga ka-joiners, no? Happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon. Happy anniversary din po sa lahat ng may mga anibersaryo. Sa pagkinabuhi, mga ka-joiners, dili kinahanglan nga atong ipahambog kung unsa ang naa kita. Oo, magkinabuhi kita nga hilom. Oo, dili na kinahanglan nato nga magpaliwanag kay dili na nato katungod, ha? Adto kita permi magpasalamat sa kahitasan tungod sa mga higayon nga ginahatag sa atoa. So salamat kaayo sa mga padayon nga nagasunod, yung patuloy na sumusunod, sumusubaybay po ng ating programa nga Dear Mommy Joy. Congrats di ay kay Jong Maymad. Oo, namanghuran ang ilang baby nga ulitaw na. Ka-cute sa ilang angel baby, ha? Congrats, congrats. Diha sa kay Jong Maymad and kay wifey niya. So tuloy-tuloy po tayo mga ka-joiners. Atong tan-aon ning ato ang mga ka-joiners nga padayon nga naga salig sa ato ang mga produkto sa Yaki sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak o ganing Belongga Gold para ni atong adunay mga rayuma o arthritis, mga bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Ana, sulay ninyo ang Belongga Gold. Kanang wala pa nakasulay, sulay ragod ninyo mga ka-joiners, no? Mahatagang yun o kaginhawaan ang inyong mga panglawas. Thank you for watching kay Doy Felix Lombong. Good be, Mami. Kumusta na ka? Unsay tambal ni mo sa tambag ni mo murag tapos na ni, no? Si Manudo Smart. Shout out lang daw sa family ko dyan sa Marbel Matalam. Request ako ng song Magparaya. And also kay Susan Magandam. Shout out na ako ang mga anak nga muuli ugma. Amping mo sa biyahe o greet po na ako ang family Magandam, family Masunag, Sumambot. Kana lang, Mami. Labi na sa ako ang bana. Salamat. Unta maplay. Unsay maplay, wala natapos. Dato Aban, shout out mo lang kami dito sa Marbel Matalam, Mami. Request ako ng song Ang Sarap Mong Mahalin. Thanks sa pagbasa. ER Mutia, watching po. Request po ako ng song Love of a Lifetime. Halya Iman, Mami, paki-shout out lang kila Mona at Brad at Andolana at kay Bibi Ken na kaarawan niya ngayon, October 9. Thanks, Mami, from Halya Iman ng Marbel Matalam. Happy birthday! And also from Jerry Hosto, sana all maputi na daw buhok ko. And also Aling Ski Sugukom, sa Gukom. Shout out, Mami, dari sa Noah, KDA, Adlaw, Judmi, o Sigi Paminaw. Adlaw, Sigi Paminaw, sa imo. Oh, sa imo, ha. From Aling. Doris Amungaing, maing hapon, Mami. Pa-shout out, watching from Sitio Kalyungan, Barangay Pichon. Salamat sa pagbasa. And also from Nora Langkuas Momalayag. Hello po, Mami. Good afternoon. Shout out my family dyan sa Barangay Kigan, South Opi, ang Langkuas family. At sa lahat ng Mumalayag family, good afternoon. Shout out from Mama Nora Langkuas ng Saudi Arabia. Thanks po, Mami. Good afternoon. Emeline Dagansilong Pingot. Good be, Mami. Greet di ay nako ng happy 27th birthday si Kuya Bonjo Lupungan. At pa-request sad ko og song happy na birthday mo pa. Thanks, Mami. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakalive po ngayon. Babalikan na po natin ang ating letter sender na si Anna. Magandang hapon sa iyo, Ana. Madalas na sinasabi ko, salamat dahil nagtitiwala po kayo sa ating programa para isugid ang inyohang mga problema. Gusto kong sabihin sa iyo, kaya madalas sinasabi ko dito sa programa natin, kapag may asawa na, kapag ka nag-asawa na, mahala na kung payag ang imuhang puyan, dapat mo separate na gyud ka, maghiwalay na gyud ka. Labi na ka ng daghan, magsaliganay manggod na siya. So, samok na kaayo para himuon pang away, no? Unya ikaw, tungod kay na amang kay maayong panghuna-huna, dili ka makaantos magtan-aw sa imuhang ugangan nga maoray nagalihok sa panimalay. Unya karon murag nag-iisip na ni mo, gihimo na lang kanilag katabang, ikaw pa isusihan o dili sila kakaon. O, teka muna, ha? Murag kang ilang inahan. Munang ingon ako nga, basta gani maminyo na, maglain na gyud. Oo, kay maubito ang gusto na nagminyo, kay gusto na magpamilya. So, inana na siya. Unya, wala pa ka nakasal di ay. O, igo ka na pamalayan, pero nag-ipon ka na dito. Unta, nagpabilin ng usa ka sa imo ang ginikanan, hulato ni mo nga makasal mo. Inana na, kay ang kasagaran sa mahitabo sa ingon ana, igo lang pamalayan, murag igo lang gipahibalo. Nananghid nga magdulog-dulog na, mag-ipon na, murag inana good unya dili na huna-hunaon kung kanusa man ang kasal. Kay kanang pagpamalay, ready na na ang tanan. O ikaduhang adto hisgutan na kung unsay himuon kay tapos na ang preparasyon, di ba? Inana man na siya. Anyway, wag na tayo munang lumayo. Tama lang ang ginawa mo na umuwi ka sa mga magulang mo. Ngayon, nagpakahirap ka, sabi mo. Nagpalisod-lisod ka tungod kay mahal nimo ang lalaki. Ang imuhang bana, na imuhan ang giilang bana. Oo, gani nagpaulipon ka na lang dito kay gusto dud nimo nga makauban siya. Pero unsay nahitabo? Nagluib. Imong nasakpan nga ang asawa sa iyang igsuon iya pong gikaon. O, di ba? So, diha nimo makita nga dili gyud siya masaligan. Asa ka kakita og bana nga nagsakit ang iyahang nagsakit ang iyahang asawa nya wala lang man giubanan. Di ba? O, unya di ay nagpabilin ra didto kay naa di ay milagro nga ginahimo. Kabalo ka kanang ingon ana, hindi naman talaga magiging healthy na yung relationship. Although sinasabi natin palagi na hindi perpekto, pero alam mo yun, sadyang-sadya talaga. O kaya kung ako ikaw, hindi pa kayo kasal, dapat magpasalamat ka habang maaga pa. Na-discover mo nang hindi siya magiging tapat sa'yo. Ganun lang yun eh. Dahil sa hindi niya kayang maging tapat sa'yo, dapat desisyonan mo na yan. And besides, wala pa kayong anak, hindi kayo kasal, tapos kinalantari niya yung asawa ng kanyang kapatid. Oo, so inero gyud ang style. So mauna nga ang ato ang huna-hunaon o hinuna-hunaon nimo nga kung unsa ka tong makaayo, maoy imong buhaton. Ayaw na, pasagdi na, ayaw nag-antusa ka ng tao nga ingon ana. Kanang mga tao nga ingon ana ang klase, ayaw na, ayaw na. Ayaw na pagsayangi og panahon. Manatili ka na dyan sa nanay mo, tan-aw na to. Kaya wala man lang gani imugukod sa imuha. So mura og baliwala ka. Murag useless lang. Unsa may pulos na mayroon kayo sa isa't isa. Nagugustuhin ka lang niya kung makasama ka doon sa bahay niya mismo. Dili man lang gani mo pakita diya sa imuha, sa iyang mga parents, sa imuhang mga parents. Ilabi na sa mga panahon nga dili maayo ang imuhang panglawas. So diha makita na nimo nga hindi siya dapat yung pipiliin mong tao na makasama mo for life. Walay pulos. Wala siya'y pulos, sinasabi ko sa iyo. Kaya mas makaayo sa imuha nga maging mag-break na lang mo, biyain na lang na. Kay dili siya masaligan o dili tinuod nga nagapahalaga siya sa imuha. Sana, ana, kung ano yung nararapat, ano ang tama, yun ang magawa mo. Kay matinaw ka.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna. Ayan, thank you for watching kay Annalyn Magdagasang, Jezaprel Gambong, and also request daw siya song Parabang. Na may kantang Parabang? Wala na human. Sir Leita Gogo, thank you. Marcher Husto Mapando. Mami, pang 4 years old man niya, kidiri o niya amo, baby 1 year pa. Salamat, salamat mami. Okay ra kaayo na siya, no? Nagka-clerical error lang na. Murag nagamit maghihapon nila katong una nga box. Okay ra, good kaayo. Kay kanang 1 year na ni mga anak, kanang isa na na siya kakutsarita. Ang pwede ni mo ipainom nga kidiyaki vitamin. Sabi sa 3 months lang, naaman na siya ay dropper, no? Naaman na siya ay dropper. Mauna nga, pwede ra kaayo na. Mm-mm. And also, sa tanan natong mga mami diha nga nagapaminaw, no? Naiusahay mo ingon nga murag dili man mo epekto sa ako ang anak. Oo. Ibig sabihin, anak, kulang og dosage. Pwede ninyo dugang-dugangan ang iya ang pagpainom sa iya, ha? Oo, kay makita gyud na ninyo nga dili pa mahurot ng usa ka botelya ninyo, kay kung kanang inyong anak lisod kay pakaunon, matagad gyud ninyo nga mamahimong ganano dana siya nga mukaon, ha? Unya pag matulog dugay magmata. Oo, pangpalig-on pod na og bukog, pampatangkad, pangpabright og dili basta nga nagakasakit si baby. Try niyo mga mami ang Kidiyaki vitamins. Og kanang ato ang mga produkto sa Yaki, mapalit na ninyo sa mga butika og pwede pod na i-order sa Shopee mga ka-joiners. So, mauna nga wala na gyud may problema. Kanang tamad na nga maglakaw, inyo na nga mapalit ang ato ang o ma-order ang ato ang mga product.

sa Shopee po, mga ka-joiners. John Mark Panes, thank you for watching. Shout out daw dari sa Minaog, Dipolog City, Sambuanga del Norte. Sa ako mga kauban si Robert Hitio og Marshall Paglalunan. Paglalunan. Salamat, Mami Joy. God bless. Salamat po, John Mark, sa inyo diha. Unsa may inyong ginapaminaw ka ng 87.7 Joy FM. Try ninyo sa inyo ha, mga radyo. Salamat ka ayo ha. Ipamalita ang ato ang mga produktong Yaki. Ilabi na ka ng Belongga Gold. Oo, sa mga senior citizen nga maglisod na og lakaw, na ay mga rayuma. Oo, labi naghaplasan pod og Yaki Liniment Oil, inuman og Belongga Gold. Nako, hapsay kaayo ang paminaw ana. Try nyo lang po. Wala may mawala kung inyong sulayan ha. Salamat kaayo ni adtong mga panayon nga nagapatronize ato ang mga produkto og nagasalig ni ini. Thank you so much po mga ka-joiners. Ato sang lantaon kung kinsa ang mga naga-birthday karon, no, na apoy nagapadala sa ato ang message diri, dapat manggood kani nga kanang naa sa ato ang live, no. Happy birthday di ay para ugma kay Nanay Florencia Makahini. Kumusta naman si Nanay? Grabe Nanay, dugi nagyud wala ta nagkita Nanay. Oo, kumusta ang mga taga Mercedes? Og ingon man si Jet Makahini sa mga Makahini diha. Kumusta naman ang ato ang kagawad? Si Kagawad Makahini diha sa Maong Barangay. Og ingon man si Maria Matukol, thank you for watching. Hello daw mami, greet na ako si ate. Dere sa ako ang balay, naghigda-higda og si bagay po. Greet po na ako si Giancarlo Masugod, nga birthday niya karon. Happy birthday Giancarlo. Thank you for watching Maria Matukol. Okay ka na Maria? Oo, naulian ka na ba Maria? Ayan, og sa ato ang ka-joiners na si Alda Ilog. Thank you. O, gaingon man sa ato ang Mama Inday. Happy birthday kay Lorena Gomez Isabida. Ayan, Isabida ba o Isabeda? Happy birthday, Ma Inday. Manguli ka itong imuhang mga alaga. Manguli ka ha. Maimang ka kay Makabalo. Ako permi ulahira ko nga Makabalo. So, happy birthday. Murag nagkamang ang ato ang signal karon. Dili na ko makuha ang kaning mga naga-birthday karon ba. Murag wala siguro pod ko nakakuan, nakaunsa ni, naka-internet kanang ako ang cellphone, nakalimta ni Poms og butang. Oh, wala gay ko andere no kanang birthday. Kanang ako ang cellphone na ay birthday diha. Kung kinsa ang mga naga-birthday dere sa imong cellphone wala. So naa ba? Ayan. So, sa ako ang naibawaan, si Lorena Gomez Isabida, birthday niya karon, Mama Inday. Happy birthday kay Evs Cruz Manding. Happy birthday, Renante Gambong Agyadan. Birthday di ay ni Nante karon, Gemma Calextro. Happy birthday, Cyril Jules Cruz. O kay Vance Cruz. Happy birthday po sa inyo, Gemma Gambong. Happy birthday, Ma. And also belated happy birthday kay Pakita Kaligang, birthday ni Pax kagahapon, og si Jolito Panangkad, belated happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan po ngayon. Happy birthday po sa inyo, sana maraming kaarawan pa ang sapitin ninyo sa inyong buhay. Stay healthy lang mga ka-joiners. Oo, kanang na ay ipanghanda, sige paghanda mo, kanang wala aw. Salamat lang sa Ginoo sa dugang tuig sa imuhang kinabuhi ha. Importante maayo ang panglawas kauban ang pamilya.
Mga ka-joiners, wala naman tayo oras. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Salamatay sa kinatibukang probinsya sa Davao Oriental. Ang tanang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM sa ilang mga radio o sa tanang mga naka-live pod karon. Salamatay gayud kamayo, ha? Amping-amping gayud kamod saan. Ilabi na kay medyo sigida yung uwan doon na panahon. So ato ang mga ka-joiners sa... Pangil Bay, ang nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Misamis Occidental. Thank you so much po. Syukran sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. O ingon man ang mga nagasunod din sa 99.7 Chat Radio sa Dipolog. Thank you so much sa inyo diha. Sa ato ang mga kauban o ingon man sa 99.3 Wow FM sa Bisilig, Surigao del Sur. Salamat kaayo, 105.7. Nga maabot diha po sa Cotabato City. Thank you so much po. Hello kay Nanay Pat, unay. Unay na si Nanay Pat sa radio. Maingapon sa inyo diha, June. O sa tanang nagapaminaw diha sa Cotabato sa 105.7. Oo, okay. Dungog kaayo diha ang 105.7 Joy FM. Salamat kaayo mga ka-joiners o hinaot paunta. Padayon ka mga magasunod sa ato ang programa o ingon man padayon ka magasalig sa mga produkto sa Iyaki. Huwag po tayo makalimot na laging magpasalamat ano man po ang mayroon tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Condolence po pala sa atong kumari diha sa Barangay San Antonio kay Mari Itang Subiaco. Oo, tungod sa pagpahulay na sa ilahang inahan. O sa tanang mga kapamilya diha, condolence po sa inyo. O sa tanang nabiyaan sa ilahang mga mahal sa kinabuhi, ana gyud ang ato ang kinabuhi, no? Adunay kanya-kanya kita nga panahon ning kalibutan. Salamat kaayo kay sa ingon ana kanang ingon nila, mas maayo gyud daw kung ang mga anak maoy mo hatod sa ginikanan ngadto sa huling hantungan, no? Oo, mauna adunay mga ginikanan nga maglisod gyud kung mauna ang ilahang mga anak. Murag nasa 86 or 87 si nanay, no? Oo, so dili na kaayo na siya lugi. Oo, sa kadugay-dugay gyud nga makauban ang mga ginikanan. Ilabi na kadtong mga anak nga gimahal gyud ang ilahang inahan or amahan. Oo, kanang nagmahal sa ilahang ginikanan. O, wala gyud tay mahayan ana. Pero kanang mga anak nga ginabaliwala ang ginikanan o inig pag-abot sa pagpahulay, niya magkabuang o hinilak, ulahi na kaayo ka na. Mintras buhi pa ang ato ang mga ginikanan, palanggao nato ka na sila. Ako wala naman ko'y papa, wala naman pod ko'y mama. So kabaluko kung unsa ang pagbati. Kala mga kahidlaw, hangtod karon, no, dili gyud na malikayan nga mahinumduman nimo ang imong ginikanan, ang ilahang mga kaayo, ang tanang mga kalisod nga inyong giubanan, nga giubanan ninyo. Oh, inana, good na siya. So, condolence po sa mga Gabino family. Mga ka-joiners, sabi ko nga, Mami Joy po ito, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kastang sa mukha gyud maghigala. Basta mo atake na gani kining ubo, dili ka katulog, makaulaw kaayo kung mo atake nga naa ka sa public place, kay mamahimo kang center of attraction, mura kang sigig iro nga nagsigig kahol ba, sakit kaayo ang tutunlan. Huwag ka ng imuhang dughan, di ba? Gibati ba na ninyo? Ang ubo mga higala, kayang wag tangon o batukan sa luyang dilaw, nga mo ay sagol sa Bilongga Gold. Nga mapalit na karon sa mga butika, nakabalo na ba mo? Dunay volatile oils ang sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule nga makapaluag sa tutunlan, makapahumok sa nagmala nga plema nga nagabara sa agianan sa hangin. Basta kanunay nimo tumaron sa kaning Bilongga Gold, muluag ang pagginhawa og mugawas ang plema, mulami ang imuhang pamati. Ang nakanindot sa Bilongga Gold, mga higala, kay duna usab kini curcumin nga iladong dunay multiple antioxidant properties. Ang lain pang mga mineral, chemical og vitamins nga makatabang sa maayong panglawas ang makuha nimo sa sagol sa Bilongga Gold mao ang tumeron, atlanton, zingiberon, tumerol, D-alpha, philandrin, carvon, camphor, curcumin, starch, resin, phosphorus, iron o calcium. Unsa pa maimong pangitaon mga higala? Ang ubo, sintomas kini sa mga sakit nga posibleng konektado agianan sa pagginhawa o sa baga. Mamahimong virus o bakterya ang hinungdan niini. Kung tungod sa virus, mawala ra kini sud sa pipila ka adlaw, hilabi na kung kusog ang imuhang pangdepensa o immune system. Apan kung bakterya ang hinungdan o chronic cough na kini, tungod sa tuberculosis o TB, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, hika o asthma, kinahanglan na kini og igong medical attention. Dili na ni madaog patubig-tubig na, no? Muna nga, naagyod tayo paniid. Kasagaran, antibiotic ang irisita sa doktor, busa mas maayong magpahiling sa doktor, aron mahatag ang tamang synthetic nga tambal, alang kanimo, labi na kung pila na kaadlaw ang imong ubo, dili na maayong apasagdan ka na. Kinahanglang yud sundon ang sugyot sa doktor, dapat tama ang oras sa pagtumar sa tambal nga iyang ereseta. Aron dili kini mamahimong hinungdan sa paghinay sa imuhang immune system nga mamahimong makahimo og laing sakit. Tinuod yud na kung sa ang oras nga ginaingon, mao gyud ang oras nga imuhang pagtake pod ana. Kaya gani kasagaran sa mga doktor i-admit ka kay aron maeksakto ang oras sa pagpatumar sa imuha sa mga tambal. Kay og naa sa balay, limot-limutan ra kung kanus ang mahinumduman sa karapod inumon. Nasabtan ninyo na, importante kaayo ka na. Mas maayo gyud mga higala nga kung wala pay ubo o mga balatian, himuon ng food supplement ang Bilongga Gold. Makapakusog manggod kini siya sa imuhang immune system. Kung wala kay kwarta pampalit og Bilongga Gold, mamahimo man usab ka nga maglaga og luyang dilaw. Kini ang himo ang tsaa aron mo lami ang iyahang lasa og uban pang aron mo lami ang iyahang lasa kanang uban ginasagulan nila og honey kun dugos o di ba kaya kalamansi o limonsito. Ayaw lang og saguli og mga pampalasa nga dunay preservative. Mas maayo ka ng fresh usab nga mga sagol aron dili mawala ang mga maayong benepisyo nga imuhang makuha sa turmeric o luyang dilaw. Og importante nga limpyo ka na siya mga higala, ha. Pero kung ako ikaw, para sigurado, mas maayo magbilongga gold ka na. Pero kung wa gyud kay kwarta, hala, pangita og turmeric pero ayuhag yod og limpyo ka na. Og sigurado ang makuha ni mo sa limpyo pod nga mga lugar, mga higala.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mo'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

alas 2:26 na po ng hapon, mga ka-joiners. Pangalawang bahagi na po ng ating programang Dear Mommy Jo. Hello kay si Sam Eman. Shout out kay Randy Eman na nakikinig sa atin from Lepagam Long, North Cotabato. Hello kay Ashnira Eman. Maligayang kaarawan sa iyo, ano? HBD man daw. Di, happy birthday. Tama man, di ba? Happiest birthday po sa lahat ng ating mga ka-joiners na nag-celebrate sa ilang adlong natawhan noong October 9. Esterlita Gogo, advance. Happy birthday po kay Harold Madanlo. God bless you, anak. Kay day good day ni Ashnira Eman diha sa Lepagam Long, North Cotabato. John Mark Panes, shout out dra sa Minaog Dipolog City sa Buanga del Norte. Sa iya mga kauban si Robert Tahitio og si Marshall Paglaluan. Salamat and God bless po. Good afternoon. Request ng song All or Nothing. Thank you so much. Ngayong hapon, Mommy Joy, pa-play po ako ng song Said I Love You But I Lied. And good afternoon. Request po ako ng song Thinking of You ng NSYNC. Thank you so much. And ngayong hapon, pa-play po ako Wala Na Bang Pag-ibig. Good afternoon, Mommy. Pa-request po ng song You Are the Reason ng Ketama. Thank you so much. Yan, sige, atuan ang i-play ha, inyong mga song request. And I hope ma-play na to ang tanan. Hi, request ng song Tayo Lang Dalawa. Si Fatima Daliday. Hello, Fatima. And kay Sam Eman, shout out kay Anisa na nakikinig po. Good afternoon, Mommy. Request po ng song You Took My Heart Away ni Michael Learns to Rock. Alas 2:29 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Ipamatud-an ni Arlinda Mahanay, taga Ilomavis, Kidapawan City, kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil, human dali siya ng anak.
3: Salamat Jugoy sa Yaki Gidba. Nagmasakit akong tiyan akong haplasan dayon. Wadyo ko nagpawaan ng kuwan, anang haplasan na. So kada ito nakadungo, gugo nga na ay po yung nagtisimune, gud nga, dali ra po daw ng anak. Kutisingan na ako, tinuod ba? Tinuod, mangit po di ay. Nagdahong nga, dali ra day ko ng anak di ay. Okay. Wala naman sa kuha.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre. Dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan. Di na ta mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga. Idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinoon ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Aray, umatake na naman ang rayuma ko. Ang hirap talagang kumilos.
8: Dumagdag pa tong sakit ng katawan, pati pagbangon. Ang hirap.
7: Pati tuhod ko masakit. Gusto ko lang namang makakilos ng maayos.
9: Kung ganito rin ang reklamo mo, kilalanin ang Belonga Gold. May luyang dilaw o curcumalonga at vitamin C. Madaling idagdag sa iyong daily wellness routine. Belonga Gold, luyang dilaw plus vitamin C, gawing bahagi ng iyong everyday wellness.
10: Yan ang Belonga Gold, mga higala, no? So layi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras po natin. 6 na minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-uban na launa hanggang alas 2 nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you mga ka-joiners. Sunod na po ang Afternoon Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. Of course, sa atong mga kauban sa Tibuok Probinsya, sa Davao Oriental, daghang salamat sa pangalan po ng ating Mami Joy. Ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras, ganap na ang alas 5:05.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Mayong buntag, higala, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Tinig 4, Loy Rosario, good morning. Mabugnong buntag. Magaang hamog karong buntag. May mga tingala ka kadali. Nga to ang mga technology, high-tech kayo, high-end kayo. No? Tiga pong kalikayan dahil mga higala nga doon. Nagyapoy mga glitches. Ah. In English, takaroon glitches. Ay, ay, ay, ay, ay.
1: So, ng taon ko inyo, dadamdin kabilang sa inyo.
0: Kunya na, pag-iusahay ka ng tiguwang na. Kalimot na unsay pindoton. Maying buntag ka na itong tanan. Hala, sige, higop sa tagkape, mga higala. Higop sa tagkape, humang nga mo inom o tubig, kanabang cold warm, or asa mo kuan. Basta importante, inigmatag yun sa buntag. Tubig yun una, no? Kaya ito ang limpyuhan, ang itong ginhawaan. Humana sa pagkatulog. Nga lami nga pagkatulog sa uban, kay bugnang panahon, ang uban, wa katulog og tarong. Dagang gihuna-huna. Ala, sige. Oo, tubig, importante. Inigmatas buntag, mga higala. Then, humaga, inog tubig, pangapi na, no? Doon na kita ay Kopiyaki 7-in-1. Doon na po ay Kopiyaki 3-in-1. O, ang ato ang kining okira. O, okira ni mo. So, muna siya, mga higala, no? Okira ba? Sige, dagan kita mga balita. Ang ngayon masayran, mga higala, sa kinatibukan na sa tuang tulumanong Tinig ng Bayan. Kumusta ka ang inyo ang sitwasyon na diha, mga higala? Sa init nga panahon o kining mabugnaw nga panahon, bugnaw init man itong sinati, no? Kaya tungod pagka-aligrihan ng panahon na, mga higala, murag batasan sa tao, di masabtan. Iulan din dapita, dito dapita, way uwan, perting inita. Ang pagalungan, pagagawan, kumusta mo diha? Sa Maguindanao del Sur, mga higala. Mala kayong yuta, samtang mapalad, maswerte, kining taga-probinsya sa Cotabato kay padayon pagyapong ginaulan, mga higala. Bisan pa nga adunay bahad sa El Nino, pero feel na yun ang El Nino, no? Ala sila, wala ba na mo na feel ang El Nino, diri, kaya sige mag-ulan, perting kusuga ganis bunok sa ulan. Muna ingon nila, pasalamat, pasalamat sa kaitasan. Kaya ang ubang lugar, wa na, mala na intawon kaayo, luoy kayong ilang umahan. Mga saging intawon, mga higala, sos, nangalantoy na, nangalanta na, no? Maingon ana, sige. So, mogi na mga higala nga kung asa, magpasalamat kita sa kaitasan, biisan pang usaman na ito ang sitwasyon sa kasamtangan. Kaya tungod, lumalabay ang tanan. Yan na, ito nga mga nagunang nga mga balita, mga higala, ang ngayon ninyong masayran sa kinatibukan sa itong tulumanong Tinig ng Bayan. Headlines. Tato ang kining mga ulo sa mga balita, mga higala. Oy, agaway sa trabaho mo ay isa sa mga ginalantaw nga pagpinosilay sa magasuon dito, mga higala, sa lungsod sa Tulunan. Headlines. Samtang nakatabang ang CCTV footage na nagresulta sa pagka-aresto, mga higala, ngadto sa usa ka kawatan o cellphone dito sa lungsod sa Mlang. Samtang sa pika sa bahin kung diin dugang mga balita, mga higala, sa probinsya sa Cotabato o sa Maguindanao del Sur, 11 ka mga individual na aresto, mga higala, sa gipahigayong operasyon na batok ngadto sa usa ka drug den dito sa Maguindanao del Sur. Nain pang drug den sa Kilapawan City ang asa gironda sa mga tauhan sa Philippine Drug Enforcement Agency. Dito sa Dangkalan, Bukidnon, mga higala, duha ka nagpayuhot gyapon sa illegal nga droga ang naaresto sa mga otoridad. Samtang balita usaba, mga higala, gikan dito sa Pangil Bay sa Misamis sa Occidental at ang ininyo, Mars Medical Center nakalista sa top 4 nga DOH hospital sa nasud alang sa 2025. Og 200 o 25,800 pesos nga kantidad sa illegal nga droga na sakmit dito mahigala sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte.
2: Headline.
0: O sa pikas bahin na serbisyo sa kapulisan sa mga barangay sa Katiil, suportado usaba sa LGU. Trake Patrol, gidunar sa RPRB.
2: Headline.
0: Ang MHO Katiil, nagpaligon sa kampanya batok sa cystosomiasis.
2: Headline.
0: Sa ng cystosomiasis, mga igalang, mauban na ka ng chismis.
2: Headline.
0: At ang ganyan mga detalye ni Ana samtang sa pika sa bahay usab mga balitang nasudno ng mga higala, ayaw ninyo kalimte kung asa testimonya sa BIR official sa impeachment, gikonsidera kunong dakong development sa kaso.
2: Headlines.
0: Detalye sa mga balita, musunod na
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
4: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inong, sir.
7: Ano kayo nung kag-Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Munay?
6: 77.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
8: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir, taga Buntag, yun na siya. Ang sapot imong batiyon ka nang makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
5: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.19 na higalang atong oras. Huwag karoon sa detalye sa itong mga naguna mga balita. Unahan na itong mga balita nga pang-international. Mga balita mahigala sa ginalay nga ginalay nga nasuda dito sa Panama, mga higala. Giya tayo goga 7.6 nga linog ang Panama. Sigon pa sa US Geological Survey, natala ang epicenter sa linog sa Maya Pitaloza Arriba sa Central American country na sinati ang pagtayog sa Panama City kung diin daghang mga residente ang gipangbakwit nagagawas usab o gabahad ang US Tsunami Warning System nga mamahimong doon may tabong tsunami sa parte sa Colombia, Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador o sa Mexico. Sa kasamtangan, di pa matino kung unsa kadako ang damage sa maong nasinating linog.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtang sa pika sa bahin.

0: gipahamtangan sa Amerika o sanction ang International Criminal Court sumala ni US Secretary of State Marco Rubio nga wala ginatugutan ni US President Donald Trump ang ipailawam sa pagtaral ang mga Amerikan sa Peking Korte. Buot lamang niini nga bawalan ang mga transaksyon o putulon ang mga resources o ang ilahang abilidad sa nga makapag-operate. Dugang paniining ang sanksyon, gipahigayon na para mahatagan ang korte o mga member state o katungod para tugutan ang maong yangungo sa Amerika. Una lang gikundi na sa Amerika ang pagpagawa sa ICC o Warrant of Arrest batok kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu o pila ka mga opisyal sa Amerika sa gihimong pag-imbestiga sa ICC isip palakang sa mga sundalo sa Amerika nga nakigera dito sa Afghanistan. Adunay kapin na 70 katao apil ang mga world leader o gagi panguluhan sa personalidad ang ginaduot sa ICC tungod sa paglapas kuno sa katauhanong katungod. Una na nga gipahamtangan sa Amerika ang 17 ka mga judges o mga opisyal sa ICC niya itong bulan sa Agosto.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.22 ang atong oras sa mga balita nga nasudno na higala.

Temporaryo nga gihulong sa Senate Impeachment Court ang opisyal nga live streaming sa impeachment trial sa Vice Presidente Sara Duterte kagahapon. Humana nga pagpadayag og kabalaka sa mga testigo nga si Bureau of Internal Revenue Chief of Staff Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez bahin sa privacy sa pipila ka mga opisyal sa ahensya. Kinihuman na gipakita o gi-flash sa mga monitor o screen sulod sa impeachment court ang sensitibong personal nga impormasyon na sa mga revenue officer o examiner sa BIR nga nagdumala sa mga dokumento kalabot sa tax examination. Tungod nini gimando dayon sa impeachment court ang temporaryong pagputol sa broadcast aron masusi o ma-redact o matabunan ang pribadong impormasyon subay sa Data Privacy Act o mga provision sa tax code bahin sa confidentiality sa impormasyon sa mga taxpayer o tax investigation. Nagapadayon ang pag-atistigo ni Garcia Marquez. Sa iyang ikaduha ka adlaw nga pag-atubang sa impeachment court kalabot sa Article 2 sa impeachment na complaint nga nagatumong sa aligasyon sa unexplained wealth o income tax return ITR ni Vice President Sara Duterte o sa iyang banang si Attorney Manasses Manscarpio. Gipadayon usaba sa Senado ang hearing samtang giatiman ang seguridad o pagpresentar sa mga electronic exhibit aron na masiguro nga dili malapas ang data privacy rights sa mga public official o kawani sa gobyerno samtang nagpadayo ng public trial.

0: Gitugutan sa Senate Impeachment Court ang House Prosecution Panel ipakita mga summary og tables nga giandam sa ilang testigo gikan sa Bureau of Internal Revenue sa pagpadayon sa impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Apan gidili una ni Presiding Officer Senator Judge Chis Escudero ang pagpakita sa mismong source documents o original nga record sa BIR nga naglangkob sa tax record sa Vice Presidente og ihang bana. Gipahimangno na sa Escudero si Private Prosecutor Attorney Erwin Matib nga kinahanglan una siyang mangayo og pagtugot sa korte sa dili pa ipakita ang bisan unsa mga source document. Matod ni Escudero, mamahimong ipakita ang mga source o summary og table nga gibase sa mga dokumento nga gisubpoena basta ipanghatag usab kini ngadto sa tanang partido og sa mga senador nga nagalingkod isip mga huwes sa impeachment court. Giklaro usab ni Presiding Officer Escudero nga lahi ang proseso kung orihinal na ang mga record sa BIR nga ipakita ilabi na ang mga dokumentong sakop sa presidential letter nga nagatugot sa pagsumiti ni ini ngadto sa impeachment court sa wala pa ipagawas ang maong desisyon. Gihisgutan ni Escudero ang miaging impeachment trial ni kaning Chief Justice Renato Corona diin ang mitistigo kaniadto ang BIR Commissioner Kim Jacinto Hinares kalabot sa tax record ug statement of asset liabilities and net worth o SALN ni Corona. Subalan ni Escudero, wala gipakita ni adto nga panahon ng aktual nga tax return o guban pa mga orihinal nga dokumento samtang nagtistigo ang saksi bisan pa o gagitugutan ang media nga musulod o makarecord sa mga panghitabo sa maong hearing.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:29 na higalang atong oras samtang sa pika sa bahin sa mga dugang balitang nasunon.

0: lagi kumpirma sa Malacañang nga mutambong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug mulantaw dito sa Formula 1 Grand Prix sa Singapore. Yahay. Dugang sumala pa ni Palace Press Officer Claire Castro kagahapon. Iimbitahan daw si Marcos ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong nga mutambong sa naasoy nga event. Sigun ni Castro, talagsara kuno, may mga negosyante naga imbita nga mahimong mamuhunan sa nasod sa naasoy nga okasyon. Gitubag usab ni ini ang mga kritiko sa pagtambong ni Marcos sa baong event o sumala pa nagatuo kini nga makaawhag kuno o ang pangulo. O wala kuno nawala ang iyang pagka-presidente bisan usa ka segundo lang. Niabot si Marcos sa Singapore ni atong Miyerkules para sa iyang lima kaadlaw nga working visit sa nasod. Gibatikos usab ni atong 2022 o 2023 ang iyang pagtambong sa maong F1 Grand Prix sa maong nasod. Yahay. Samtang nagkalisod ang nasod sa Pilipinas, mga higala mo gamit og kwarta sa taong bayan si Marcos para mutambong og bulantaw lang ni Anang. Maong klaro kaayo, mga higala, nga iyahang personal nga lakaw og laag-laag, mga higala, gamit ang kwarta sa katawhang Pilipino. Muadto dito para mulantaw lang sa Grand Prix, mga higala. Kuyaw, no? Kunya, kaliso din tao ng katawhang Pilipino, daghang kayong tungod sa kamahal sa presyo sa palaliton. Ang satisfaction rating karon ni PBBM Mahigala, negative 11. Wani salig ang kadaghan ng katawhang Pilipino sa iyang pagpamuno. Samtang sa pika sa bahin sa Mahigala, mudangop ang kampo ni Vice President Sara Duterte ngadto sa Supreme Court o gagikwesto ng desisyon sa Commission on Audit nga nagpabiling balido ang disallowance sa kapin 73 million pesong confidential fund nga gigasto kaniadtong 2022. Sumala sa Defense Counsel Attorney Michael Pua, dunay kalabutan kini sa 15 pages resolution sa COA nga nagapamatuod sa notice of disallowance tungod sa giingong kapakyasan sa OVP sa pagsunod sa mga lagda sa paggamit sa confidential fund. Plano sa OVP nga musangat og petition for certiorari ubos sa Rule 65 aron kwestiyonon ang giingong grave abuse of discretion sa COA sa pagpagawa sa maong resolusyon. Gipasabot ni Pua nga giandam na nila ang posibilidad nga dili pabor sa OVP ang desisyon. Wala pa usab niya makaistorya ang vice-presidente kabahin ini apan na mukonsulta una sila ni ini ayha formal nga musangat o gaapila.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:31 na higala ang atuang oras samtang sa pika sa bahin.

0: giaprubahan na sa ikatulog pinal nga pagbasa sa Senado ang panukala nga bawalan ang mga wala pa'y 18 anyos nga mga kabatanunan mo gamit sa ilang high-risk social media o digital platform. Ilawom sa Senate Bill number 2424 o ang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in a Digital Space kon Smart Kids Act. Hugtan ang pag-access sa mga minor de edad sa mga digital services o gikonsidera nga dunay taas nga peligro. Apil ang pipila ka mga social media platform. 16 ka mga senador ang niboto pabor sa maong panukala usang ni kontra o walay nig abstain samtang gipasa ang maong balaod obligasyon usab sa mga high risk digital service provider nga punggan ang wala pay 18 ka tuig nga mohimo og mogamit sa account sa ilang mga platform. Kinahanglan usab nila magpatuman og age assurance measure aron masiguro ang edad sa mga mogamit niini. Apil sa maong panukala ang email services, private messaging app, educational platform, news services, professional collaboration services o online games nga wa pa magamit para sa social networking. Sumala ni Senador Robin Padilla, sponsor sa panukala, tumong nining maprotektahan ang mga bata bato ka sa online harm o lain pa mga digital risks samtang ginaduso ang luwas nga pag kakat-on o maayo nga pag lambo sa mga kabatanunan. Kung mahimo ng babalaod o mahimo na kining balaod ang Department of Information and Communication Technology kun DEC ang magahimo o magpatuman o maghimo mga platform para sa adunay masumbungan na sa mga paglapas mamahimo usab mumulta og 5 million ngadto sa 2 million hatod ngadto sa 5 million kada paglapas ang mga mapamatud-ang nilapas sa digital service provider. Gawas pa sa 100,000 pesos nga inadlawang multa samtang dili mosunod sa balaod sa pikas bahay ng mga ginikanan o legal guardian nga mutabang sa paglikay sa age assurance mechanism mamahimong pagmultahon og naa sa 50,000 pesos og paimuon usab og community service og obligahon nga mutambong sa mga seminar sa digital parenting og child safety.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:35 na higa lang atong oras. Mga balita sa ganlain nga parte sa Mindanao atong siren mula bayan pa pila ka mga pahinumdom.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo kuya ka ng yung buhok ka wala. Napahak na ni wala sa buwan, buhok. Kaya na kinalutang, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ko Yaki. Nanupo dito siya. Lama dito sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana, oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. kastilan. Hinoon, dakugyod kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamuliha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

Alas 5:37 na higalang atong oras, padayon kita sa pagkatoda sa mga balita sa galalay nga parte sa Mindanao. O gakaroon na itong sayro ng mga balita dito mga higala sa Dangkalan, sa Lalawigan, sa Bukidnon, kung nga diin nasikop sa mga otoridad ang duha ka personalidad nga nalambigit sa pagpayuhot sa illegal nga droga sa gikasang operasyon. Gawas pa sa pagkalambigit sa illegal nga droga, nalambigit usab kini sa illegal nga sugal. Gi-ronda sa mga otoridad ang among mga sospek sa may purok ka 5 poblasyon na Dangkalan, Bukidnon, kung di nasikop si alias Makoy, 24 anyos, o alias Neil, 23 anyos, nga mulupyo sa naasoy nga lugar. Iandam na sa mga otoridad ang kasong paglapas sa Republic Act 9287, balaod batok sa illegal nga sugal, samtang nga gidala sila o ang mga ebidensya ngadto sa Dangkalan Municipal Police Station para sa dokumentasyon. Samtang sa pika sa bahin ng dugang ng mga balita higala, balita gikan dito sa Lalawigan sa Maguindanao del Sur,

0: ni surrender ganto sa mga awtoridad kay namduman nga ang magsuon sakay sa usa ka bunggo truck sa dihang kalit lamang kining gilutang sa mga suspect o gahinungdan nga usa sa mga biktima ang namatay samtang ang isa gidala sa balay Tambalanan. Ang suspect nga si alias Munser mo'y gitudlo sa nakaluwa o naluwas nga biktima nga si Jerwin Navarro Monasterio 37 anyos. Kaya namduman nga itong nilabay ng Oktubre 7 samtang nga sakay sa usa ka bunggo nga drop side vehicle ang among magsuon sa diyang kalit lamang nga kiningi pusil sa maong suspect o tungod sa samada pinusilan sa ginalaing nga parte sa iyang lawas na matay si Juan Navarro Monasterio 47 anyos. Si alias Jerwin nga maoy gitudlo nga suspect sa maong pagpanglutang na sikup kini dito rausab sa maong barangay o sumala pa ni tulunan chief of police sa police Major Rolando Dillera Jr. nga ilang ginalantaw ang posibleng may kalambigitan sa trabaho ang motibo sa pagpatay o pagpamusila sa maong magsuon sa kasamtangan ana-ana nagtingkagol sa presintos kapulisan o magatubang o kasong murder o frustrated murder ang maong dinakpan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.53, sigalang atong oras. Dugang mga balita sa ginalaing nga parte sa Mindanao atong balikan ang signal gikan dito sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental kung diin. Serbisyo sa kapulisan sa mga barangay sa Katiil suportado sa LGU Trake Patrol gidunar sa RPSB. Detalye sa balita pinagi ni kaubang Tinig 26 Erwin Madhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Dito mong sa lokal nga paghamhanan sa lungsod sa Katiil, Davao Oriental ang pagpalig-on sa kapasidad sa kapulisan sa pagserbisyo sa mga lumulupyo human kini midunar og usa ka trike baobao ngadto sa RPSB Cluster 4. Sa Davao Oriental Provincial Police Office niadtong Oktubre 6, ang mausakinan na gitagana isip dugang suporta sa paglihok sa mga personnel sa RPSB, ilabi na sa pagpatuman sa ilahang mga buluhaton sa komunidad. Ipasalamatan sa RPSB Cluster 4, umbos sa pagpangulo ni Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr., Provincial Director sa Davao Oriental Police Provincial Office, ang LGU Katiil, tungod sa padayong pagsuporta niini sa Philippine National Police. Ipasiugda sa kapulisan nga pakigtambayayong sa lokal nga pagamhanan, mahinungdanon aron na mas mapalambo ang paghatag og serbisyo publiko, ilabi na sa mga barangay o mga lugar nga dunay kalisod sa transportasyon. Gilauman usab nga amaong tabang magamit sa hustong paagi aron masuportahan ang mga bulhaton sa kapulisan og mapalig-on ang ilahang pakiguban sa komunidad. Gikan diri sa Katiil, Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Madhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Daretso kita sa balita mga higala, gikan usab dito sa Misamis Occidental, niabot nga ito sa 25,840 ang kantidad sa illegal nga droga na sakwit sa mga otoridad sa Lalalanod del Norte. Detalye sa balita, pinagi ni Kaubang Renzo Malinog.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
3: Usa ka 31 anyos nga lalaki ang giila lamang sa alias Buyax ang matupag gidakop sa hiniusang bypass operation sa Purok 3 Lala Proper sakop sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Pasado sa 8:30 ang tagna sa gabi kapin kung kulang niya do Oktubre 8, 2026. Ang operasyon gipahigan kini sa Lala Municipal Police Station o Provincial Intelligence Unit sa Lanao del Norte Police Provincial Office, inubanan usab sa Philippine Drug Enforcement Agency. Sumalapas ka pulisan, nakuha gikan sa suspek ang unom ka putos nga gituho ang shabu, nga may gibug aton nga 3.8 grams, nga gibanabanang adunay kantidad nga 25 mil, 840 pesos. Nakuha usab ang usa ka orange nga pouch o 500 pesos, nga gigamit sa pulisan isip bypass money. Gidala na sa forensic unit ang mga nakupiskang ebidensya Alang sa examination, ang suspect samtang karon anana sa kustodiya sa Rala Municipal Police Station samtang giandam na ang kaso ipasaka bato kaniya tungod sa paglapas sa Section 5 o Section 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba?
4: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
4: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
5: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Kalami ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
6: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Bilunga Gold, hantod ka rin.
8: Ano po?
7: Eh, morog din naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
8: Ang imuhang tiil.
7: Ang imuhang tiil ko.
8: Oo.
7: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
8: Oo.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig na
6: masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
9: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
8: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
9: 7-in-1.
8: Tapos po?
9: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
6: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Ngalaw, sa kaminuto na bilin sa itong tulumanong ng Tinig ng Bayan, musunod na ito ang itong primetime edition. Pero bago niya na, aniya sa mga dugang balitang lokal mga higala sa probinsya sa Cotabato kung nga diin nag-i-presentar kagahapon ni Provincial Health Office Officer Dr. Eva Rabaya sa gipahigayong meeting sa Provincial Development Council Executive Committee o kung PDC Execom Meeting ang mga panukala para sa medical nga ekwipo para sa bagong o pagpalito ka bagong ekwipo nga magkantidad o 500 million pesos para sa upat o para sa 4-story building sa Cotabato Provincial Hospital nga kasamtangan ang ginatukod ang maong ekwipo kini ang giduso sama sa Health Facility Enhancement Program kon HPEF sa Department of Health kun DOH aron masiguro nga mamahimong igo og plastada ang pagpatukod sa bagong building sa paghatag og serbisyong maayo o serbisyo sa maayong panglawas sa katawhang Cotabatenyo. Sumala pa ni Dr. Rabaya nga kapin na 434 million peso ang gikinahanglan nga pondo para sa pagpalit o ganaasoy nga mga ekwipo o gikinahanglan usab maindorso ang maong panukala sa Regional Development Council kun RDC para sa paghimo o pagsusi o aksyon. Gawas pa niini gihisgutan usab sa maong panagtigom nga gipanguluhan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza mga panukalang proyekto para i-appeal sa fiscal year 2027 National Expenditure Program kung diin ang mga prioridad ng mga proyekto sama sa school infrastructure nga pagapunduhan ilawom sa DepEd Quick Response Fund.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Musunod na ang primetime edition ba na sila si Tinig 2 Caromi Ilospag Ruby Padilla Season ako sa Tinig 4 Loy Rosario sa ngalan usab ni Tinig 43 Jan Andro Tabugok. Maing buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
10: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
11: Nina G, taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
10: Nagamintin ka gapon sa serpentina?
11: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
10: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
12: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
13: Ngano di ay pre?
12: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
13: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
12: Alangan pre. Ah nga lagi.
13: Okay kaayo. Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
12: Ganado capsule pre.
13: Sige pre, adto na ko kay mo palit na ko ganado capsule pre.
10: Ganado capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
14: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas taga Kamay.

0: Minuto na po, makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong buntag mga katinig. Maayong buntag mga katinig. Welcome, welcome. Dali sa ito ang programa. Ang primetime edition sa Tinig ng Bayan. Mga katinig, hadlaw nga Sabado. Pitsadyes sa bulan sa Oktobre. Maayong buntag diha, 40.
1: Yes, maayong buntag. Dos, maayong buntag sa tanan. Labi na kay sayo pa sa buntag. Naanay mga kabugnaw nga gibati tungod sa taligsik. Ug ulan-ulan kaubang dos no. Kagahapon. So ubani kami 1 hour. Mhm. Kagahapon unsay nahitabo?
0: Kagahapon adlaw pertikusuga sa ulan. Mhm. Dari sa North Cotabato ang butugasa kutob nakaabot kay gikan sa Davao del Sur nagsugod ang kusog kay nga ulan atong nasinati hangtod niabot dari sa ano North Cotabato. But siyempre mabugnaw. Mabugnaw nga buntag sa ato ang tanan, especially sa ato mga tigpaminaw diya sa atong sister stations, no? Unahon na ito atong sister station diya sa KTL ang 105.7 Joy FM. Ang atong sister station diya sa Caraga 105.7 Joy FM gihapon sa Tibuok, Davao Oriental. Kung asa maabot ang ato ang Sibya, ang itong mga kaubanan diha, si Dandalandan sa Katiel o si Jams Palma Hill diha sa Caraga. Mga katinig diha po sa mga sister station, o sa sister station ato diha sa Pangilbay. Si Nadia si Rinsa Sumalinab, ang kadtong mga tigpaminaw nato sa probinsya sa Lano del Sur o Lano del Norte, ingon man ang sa ano, misami sa Occidental o sa Zamboanga del Sur.
1: Sa atong mga kaila, kaubang dos ka na sa barm, ni padayagid sila, nakikinig kami sa inyo kasi parang hindi nyo talaga kami nakakalimutan sa ato ng mga update, no? Sa mga incidents nga nagkahitabo.
0: Mm-hmm. Kaya galanog-lanog punta diha sa barm. Maduna na tayo, madunog punta diha sa 105.7 sa Cotabato City. O of course sa tibuok North Cotabato sa asa pa ni bukid noon, no? Hangtod diha sa impasugong sa Talakag, galanog-lanog gihapon ng Joy FM o ang Tinig ng Bayan. Mga katinig, diri pod sa kinatibuk ang Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and of course sa probinsya sa Sultan Kudarat, uguban pa nga maabot niya ning atong pagsibya. Mayumutag sa inyo ang tanan kay mga katinig, ang nagapadayon ang pagtaral batok sa Vice Presidente dito sa kauluhan. Apan mga katinig, nagapadayon gihapon nga gakutoy ang tiyan sa mga katawhang, yes, Pilipino.
1: asa
0: ba yung mas importante nga isyo?
1: Murag ang impeachment, ang mga values sa mga naglumala o sa mga nagboto, dili layo sa values nga nung magkutoy ang tiyan sa katawhan. So, mga pulisiya uban pa nga kinahanglang mahigmata ang katawhan, at labi na kay na ay nagsulti gyud ka ubang dos.
0: Mm.
1: Ang food sovereignty, ang tinuod nga soberenya, manukad kunos pinggan.
0: Mm-hmm.
1: Pinggan suma. ang kalingkawasa na as pinggan.
0: sauna ang amo ang ano sa dihang mga estudyante pa mi, eskwela pa mi, ang unsa ni ang knowledge, no? Or ang kahibalo, magmanukad sa kalda.

0: Dilo.
1: Sa kaldero. Karon sa bingan.
0: Ah. Murag. Kaya nga, no?
1: Kaldero.
0: Galong manukan sa kaldero. Kaya kung wala kay bahaw, walay dukot ng kaonon, di ka makaton.
1: Oh, ah, correct.
0: Ang imong makatunan lang, grabe ang krisis. Unsa hinungdan sa krisis, mauto ang imo ng sugdan o pagpangutana, ang imuhang kaugalingon, sugdan ni mo o pagtuki, o sa dihang pagtuki, tuki ni mo, nahimo kang komunista.
1: Oh,
0: oh, okay, kay diba si kinsa ka ni katong famous nga
1: si Don
0: Elder Camara.
1: Camara, oo. Oh.
0: Nagigon siya when I gave food to the
1: poor and to the hungry.
0: Oh, to the poor and to the hungry, I was called a saint.
1: Santo. No?
0: But when I ask why are the poor, nganong pobre sila?
1: Ngano man daw?
0: Gitawag ko nga komunista.
1: Yeah, the irony of it. Ang matuki-tuki on, kinahanglang mangandam sa mga charges. Pero naapoy, inguni mo kaubang dos ganiha sa dihang nagtunga, nag-eskwela pa, naapoy mga magtutudlo, nga bisag retired na, never been tired. Wagyugi ka po'y. Kay maestro gihapon, kalang gitawag nga guro ng bayan gihapon. Teachers Month man deron October.
0: Oh, happy Teachers Month day sa ato ang mga teachers.
1: Mga magtutudlo, murag ni aging adlaw puno kaayo mo dinhi no. Ang elay kay ang mga teachers na dinhi dili lang to relaxation ka ubang dos. Kuan pud to? Gathering o ga syempre kanang gitawag nato nga bonding, gender sensitivity sa mga magtutudlo. Nga kinang lang makarelax pud ka ubang dos.
0: Actually I was born to a teacher parent ang akong mama, so I am a witness sa iyang mga travail, sa iyang mga kalisdanan, iyang mga pagpaningkamot para lang dili lang para sa amo ang iyang mga anak, kundi dili para sa iyang mga estudyante. So mga limot ng bayani man silang gitagurian, no? Kaya hangtod karon sige pa sila og sige pa sila og hangyo, sige pa sila og demanda nga unta ang ilahang suhulan. Isip mga maestra, mahimo pud siyang just and fair, no?
1: Mao na sila yung mga kuan, mga tama ka, bayani ng bayan, no? Kuan, mga faceless nga bayani ng bayan, ingon pagani, heroes without cape. Pero sila pud ang tiyo, tig-umol, bugat kayo nga papel sa to ang magtutudlo, no? So, meaningful celebration sa Oktubre, mga magtutudlo, isip bulan ninyo karong bulana, no? So,
0: saludo. Saludo kita sa inyo, ha?
1: Nga nung nakaabot naman tag magtutudlo ka ubang dos, tungod kay atong ginapaningkamutan na makuha ang usa ka guro ng bayan, retired but not tired, nagsigigihapon igtuyok ka ubang dos. Maayo pa ang klase sa classroom kay sa classroom ra kamo adto. Pag-abot ni mo, naana imong mga estudyante. Pero kadtong ingon bitaw ni mo nga nangita. Susama doon kamara, nangita nga nung pobre man taon og lisod ang pagkaon sa pinggan. Gani, iya pang nahisgutan ka ubang dos nga dili lang assurance nga bisag naa kay pagkaon sa lamesa og pinggan, unsa nga klase sa pagkaon ang naa. So duha ka isyu, no? Kanang wagyod kay makaon, huwag ka nang naakay pagkaon, pero basin ang pagkaon, agent, para mamahimo ka mong subservient o wala ka nang gitawag nga, matod pa niya, soberenya, dignidad sa pagkaon, nasyonalismo sa pagkaon.
0: Usanin mo siya pa, usanin mo na siya ipaila. Ang usa ka problema manggod is ang atong ang dili lang katong klase sa pagkaon, no, kundi ang dapat ang pagkaon magano gyud, mag-cater gyud og good health unta sa mga katawhan. But of course with the kadaghan na sa mga pestisidyo o kining mga non-organic mga chemicals nga ginagamit diha sa pag-ugmad sa atuang yuta, wala na iya safe nga pagkaon, no? Bihira na ka makakita og kanang strictly organically grown yun nga mga pagkaon. But even then, unsa gyud na nga klase nga pagkaon?
1: Yes. Og naanapulot sa yugto, nga tungod lagi sa grabing teknolohiya, grabing mga advertisement, social media, sa general media, kanang di na daw nato kaila ang green leafy vegetables, mm-hmm. ang mga dahon. Kay sagbot na atong tanaw kaubang dos.
0: Ang worse ana nag-create siya og kanang consumerism nga kultura, yes. sa mindset sa mga Pilipino. So kung wala na ma-advertise diya sa TV o uban pa nga mga ano media outlets.
1: Dili siya popular. Ang mga bata moadtog food chain.
0: Mm, kay ano man
1: mas ilado, mas na kondisyon pod ang utok ug ang tiyan ug ang taste buds day kaubang dos, no, mm-hmm. kung unsay ilang makit-an madunggan ug nahimong natilawan sa halos kada adlaw, mo create yu day kini og epekto sa choices labi na sa mga bata, no, gani ang mga naana sa 80 90 nga sa una mo sigig kaog lawoy karong panahuna lisod na sa mga bag-ong tubo kaubang dos, no,
0: mm-hmm.
1: bisan pag magnutrition month kadiha kay dili na kaayo nila kaila.
0: Mm-hmm. Ang kining kultura sa consumerism, kuha lang ni murag microcosm lang ni sa kanang atong mental colonial mentality. So sa local sige sa tong naka-advertise siya, pero in a more wider sense, no, ang katapitong mentality nga kini ako kay imported ni.
1: Oh. Yeah.
0: So, mao nang mental kuan colonial nga mentality nga nagpabilin hangtod karon nga gisilsil sa atong alimpatakan, dili lang sa mga Kastila kundi dili apil ang mga Amerikano. Oh, hangtod karon wa pagid to makalingkawas ni ani.
1: Yes. So,
0: dito man ka sa ano, dito man ka sa usa ka forum nga nahitabo dito sa Davao, mahitungod ni aning food security, basig pwede nimo masaysay ang imong experience dito kay ginapaning kamutan sa ato ang kauban nga makontak ka kini nga ato ang professor mura og naglisod pa ta og kontak sa pagkaron.
1: Basig
0: nagbiyahe ni
1: sayo kay daghan kayog tuyukan, no. Yes, ang maong forum gitambungan kini sa mga NGO gani na dito ang Sea Rice, no, sa nga naka-base po din hina po ni sila yung chapter din sa Cotabato Province, murag a sort of almost Mindanao, although wa katambong ang uban tungod kay it's a dinner consultation meeting. Mm. Pero ang katuyuan yun ka ubang dos, no? Dili lang kay ang Oktubre, Consumers Month po ang Oktubre, di lang adlaw sa mga magtutudlo, pero bulan po kini sa mga konsumidores. Ug tananta nga nagakaon, nag-take og medicine, tananta ka ubang dos gikan sa bata hangtod sa 600 anyos and beyond, mga consumer mangyod kay naa mangyod tay ginapalit, no. So usa ka consultation kini nga gusto mo establish og policy, polisiya ka ubang dos sa pagkaon og dili lang pagkaon, dunay kalambigitan sa gitawag nga kagawasan sa pagpili sa pagkaon, at the same time kagawasan gyud sa nasod kay ang ingon ang control daw sa nasod Pilipinas kaubang dos makita mismo nimo sa pagkaon, no, sa bugas, no. So kini ang discussion nga ginatan-aw labi na kay ingon niya importante ang papel sa mga magbabalaod. So makahatag og inspiration kaubang dos nga dili diay kinahanglang makapoy. Mm-hmm. Kay pag imong masabtan ang food chain, no, ang kadena sa pagkaon, sa pagkaon pa lang mas dali ipasabot kung liberally kuan pa batas, safe pa batas sa gikaon o dili lang safety, ang pagkaon ba dili na himong mode of control sa ato isip katawhan, no, isip nasod, no. Mm-hmm. So lalom sama na sa akong naingon, ang mga pasyon di sa magtutudlo kaubang dos bisag retired na, mutuyok, bisag senior na kaayo, kapit na ma-80, mutuyok. Dili lang muhimo og libro, no, kay naamang yung mga libro nga gihimo ning atong supposed to be bisita nga sa ingon na nako nagatuyok sa Mindanao para lang ni ani, no.
0: Si Professor Tudor Mendoza.
1: Yeah, pwedeng i-google na iyahang pangalan ug ang iyang libro nga Food Nationalism. Ubay-ubay nga libro actually kaubang dos. Tungod kay dili lang professor pero naturingan kini nga national scientist nato no. Nga nanukad sa pagka agronomy, kung agronomy gitan-aw na kaubang dos field supervision. Pag supervise sa mga nagatubo nga mga pananom nato no. Pero mas ni focus gyud ni siya as years went through sa iyang pagtudlo, ang iyang focus gyud ang pagkaon.
0: Asa ni siya nagtudlo dati gani?
1: Sa University of the Philippines Kaubang Dos, no.
0: Mm-hmm.
1: So kana ang iyang background no. Og imagine ka, dili day rason nga nagkaedad ta kapoy naman no. Murag sukad sa estudyante ta mauman ni atong ginayaw-yaw ang tud karon.
0: Pero unsa gyud ang esensya anang iyang ginaingon nga food nationalism? Kaya bisag ka ng term lang gihapon nga plainly ha, food itself daghan gani mga Pilipino nga naglisod gani og kaon na 3 times a day tungod sa kalisod. So kana hisgutan ng food lang na whatever kind of food gani ang matukoy ang ginamin ni ana. But unsa man ning di na gani ta makakaon og bisag unsang klase nga pagkaon
1: mamili kay
0: food nationalism no, mamili pa kag pagkaon.
1: So tinuod na no 40 ka tuig siya sa imong pangutana no unsang sa imong pagtudlo 40 ka tuig sa UPLB no PhD sa agronomy og miyembro si professor sa National Academy of Science and Technology og sa naingon na nato author kini sa Food Nationalism The Path to Food Sovereignty no siyempre kaubang dos ang iyahang tan-aw ni ani. Mga pulisiya gyud nato, kamusta ang policies nga nagadictate kay mauni ang gitawag ni nga the skeleton gambalay no the framework kung asa mo mutumaw ang nasod unsa ba siya no padulong sa iyang pinaka youngest generation. So musugod gyud ay ang pag-ila sa pagkaon no kanang mga ideology that will come later kay ang mas makit-an gyud una kumusta ang gobyerno sa choices sa pagkaon og ang unang dili gyud niya malimtan kaubang dos nga kinahanglang masaysay permanente ang pulisiya sa importasyon.
0: Masaysay no? Ang pulisiya sa importasyon.
1: Yes,
0: which means sa context na food nationalism abot pasabot ba dapat unahon nato ang pagproduce sa ang ato ang staple, ang ato ang kanang pagkaon para sa ato ang mga katawhan, mao na kung simple
1: yes.
0: Nga pagsabot.
1: Sa pila ka oras nga dialogo, kana gyud iya og even sa seed selection. Kung mag-uuma, gani ang iyang point tanan pwedeng mag-uuma household. Mga housewives, mutanom kag petsay kaubang dos no nga dili nimo ang imuhang i-produce nga abono is homemade.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang himuon dili ka mo kuan mo adapt sa mga abono nga puro imported. Kay even a plain housewife makahimo siya abono para sa iyang pananom bisan pa og gitawag natong urban gardening kini wala kay espasyo kaubang dos
0: kay numdum ko sa akong kinikan ang giingon ni mga pitsay kay kanang mga daot bitaw nga balde og planggana
1: pati pantalon
0: dito sako dito siya magtanom og pitsay niya dugay kay mahurot ang iyang pitsay kay magkuha lang man siya pipila ka dahon nga iyang iyang lutoon
1: base sa iyang kinahanglan.
0: So dugay mahurot anyway isa lang ka example mga pero nindot tong giingon nga bisan na ikaw estudyante ikaw inahan
1: yeah.
0: Or unsa man pwede ka mahimong mag-uuma mag-produce ka og imong pagkaon diha sa imong tugkaran.
1: Yes, og siyempre magsugod pud sa binhi. Ang mga choices daw nato sa binhi og murag na agyoy problema, dili lang ka murag. Certainly naay problema ang atong nasod kaubang dos kay ang gikomparar sa ubang nasod no. Nga sa ubang nasod pananglitan Vietnam, mga Laos, Cambodia, mga nasod nun ulay sa ato Myanmar, gitudluan gid sila kaubang dos kay mukaon man ka. So dili sa tanang panahon imong pagkaon dependent ka sa merkado, no? Kung dili mo produce gyud ka kay naa man sa imong tugkaran, naa man kay yuta nga katamna, no? Sa urban, simentado kay naa ka sa housing, naa may daghan kaayong ano kaubang dos, kanang mga water containers nga pwede nimong butangan, no? Mga daot nga balde sama sa imong ingon, mga daot nga pantalon nga pwede di ay sudlan og yuta, no? So everyone can produce food, no? Kung unta may mga pulisiya nga ligon ug may mga pagtudlo ka ubang dos. No?
0: Unta kung may mga pulisiya nga ligon ug may mga pagtudlo, but given
1: ligon the
0: real situation karon sa ato
1: ang nasod, ang importation policy ka ubang dos. Perting liguna.
0: Mura kinahanglan gyud ning agricultural revolution.
1: Yeah,
0: kuan gyud change, no?
1: Yes.
0: Sa agrikultura, the fact nga sige tang nagaingon diri time and again na nga ang Pilipinas sa agriculture based ang iyang ekonomiya, and so therefore it will never go, it will never progress, dili gyud siya mulambo kung dili nimo palambaw palambuon pag-una ang ato ang agrikultura. But kidirigan ang hisgutan, ang dili panhisgutan ang pagpalambo sa ato ang agrikultura, but pagpalambo pa sa ato ang source, sa ato ang adlaw-adlaw nga pagkaon. Yes. But how can we do this nga wala may mga enabling mechanism?
1: Correct.
0: Sama sa gihisgot ng mga balaod nun o kanang suporta gyud, no? Sa ato ang gobyerno nga unta nganong kinahanglan mo gunig suporta ba? Tungod kay kinahanglan man nga masilsil ni, dili lang masilsil sa mga alimpatakan sa tanang mga Pilipino, kundi dili masugdan gyud, himuon gyud ni, ma-monitor para mahimo siyang sustainable ang pananglitan kining hisgutan na lang backyard gardening. Dako kaya ni og matabang, no? Kaya pwede man ka og kanang a little of few things diha sa imong backyard. Naana ka rin mga ginagmay nga mga fish pan sa hito nga mga boxes. Yes. Lang. Pwede ka magbutang diha sa imong backyard, mag garden. Of course, pwede pud ka mag alaga og mga manok, itik, og unsa pa diha nga source siya sa protein, no? Ug sa usa pa ba mga sustansya ang imuhang manok, mangitlog, na ako'y kaila diya sa no Cebu si Ma'am Doris Isobal, nga ilipay kayo siya kinasi kada buntag magmamunit siya og itlog sa iyahang manok diya sa iyang tugtugkaran. Dili man kinahanglan daghan ang imuhang manok, naalang kay mga unom ka buok, sigurado na kanay mga duha tulo or even upat ka itlog kada adlaw, pwede na pang pamahaw sa imuhang pamilya. So ingana ka simplistic nga pagtanaw, but of course kung imuha na siyang sumahon at the end of the month, no, naka-harvest ka og kamatis, naka-harvest ka og sibuyas, naka-harvest ka og pitsay, naka-kaon ka og organically grown na chicken or na kanang itlog nga organically produced, dako na kanang dako na kanang bahin, dako na kanang tabang sa ekonomiya sa usa ka pamilya.
1: Yes, so sa discussion ka ubang dos, no, gikan sa pinggan, padulong sa pulisiya og matud pa niya, kining food nationalism iyaning anak kaning organic agriculture nga sistema. So ang sukod nimo ka ubang dos kung ang mga munisipyo, ang probinsya, ang national government na siya'y strong bias pabor sa kuan sa organic agriculture. Ug ang iyang bias makita nimo dapat sa budget nga iyang ipundo o iyang ipakanaog kaysa mahimong konsuelo di bobo lang na atinood kay Departamento sa Agriculture pero na atinuoy corner sa kanang gitawag natong organic component pero walay pondo o walay technician nga munaog. So maunang gitawag niya nga konsuelo di bobo lang kaubang dos, no? Ug dili na siya mutuhop gyud tungod kay ang imong ihatag sa farmer panahon sa distribution sa mga binhi man nga synthetic ang abunong gikinahanglan, no? So ingon niya magsuon. So
0: wasa na napaging gitawag na to og kanang BT corn.
1: BT talong.
0: BT talong. Kung sa ng BT gani?
1: Bacillus thuringiensis. Kung ano siya? Murag injected na daan. sa binhi pa lang, sa genetic pa lang sa ano kaubang dos.
0: GMO.
1: Oo, GMO.
0: Genetically modified organism.
1: So sa binhi pa lang pananglitan sa talong, embedded na dito ang chemical. Nga chemical nga mo poison pud sa tao kadugayan, no? Cumulative ang effect, maunang naana kay cancer, naana kay mga sakit nga lisod sabto, no? Nga wala man unta sa mga katigwangan nato sa una, no?
0: Maunang rason nga medyo maglisod tag pangitaw ka ng mais na gitawag na itong tinigib. Kaya ang mga mais na ito karon gitawag nagsigi-sigi.
1: No? Sigi-sigi.
0: Sigi-sigi kabuno. Ang ano yun, ang mura o konsepto niya na sigi-sigi. Kaya ang, if I'm not mistaken, ha? Ang binhi, no? Ang binhi, sigi-sigi, pwede namang itanong pag-usab. Ang binhi sa imuhang ani. But of course, GMO gihapon ni, genetically modified organism. Now, di lang na ko pala lawigon kay mas maayag yun ka ng mga ano yun, expert ang muhisgot ni Ana.
1: Yes.
0: But tama to. Talong, tanan, halos tanan ko, naghanag mga GMO or genetically modified organism o nga mga ano, seedlings.
1: Makakurat pag yun ka ubang dos kay katong ibalik yun niya na ka, nga nung healthy ang mga kambing, no? Tungod kay kung luwas na lang kung ang ipakaon mo diha, kargado po ng spray, no? Pero katong natural na panglantaw nga buhian ni mong kanding sa unang panahon.
0: Kaon yung tagsagbot na
1: yan. Kaon yung tagsagbot. Ya, kaon yung tagsagbot. Mauna iyang panawagan. O kabalo ba ka ubang dos nga ang pinakataas daw nga sagbot nga atong kaunon as gulay, no? Sa mga green leafy. Dahon sa kasaba. Based sa study.
0: Kasaba?
1: Study
0: niya. Kalang,
1: balanghoy. Oh, kanang iyahang udlot.
0: Udlot, okay.
1: Butangan ni mo o kuan, kaning unsani, gata. Maudon ay pinakataas nga almost complete. Ikaduha.
0: Ako, bisag nun siya basta na ay gata.
1: Basta na ay gata. So imagine ko ha, ingon ang ubang makaon, di ay na. Ikaduha ka ubang dos, abi na tog, malunggay ang naguna, pero dahon di ay sa kasaba. Ikaduha, malunggay.
0: Maunang, ikaduha lang malunggay.
1: Ikaduha lang malunggay, mauday nang pwedeng ang malunggay, kung pwede pa lang maghimo tag Malunggay Avenue. Unsa man avenue? Nakalinya ang imong malunggay, mauna na imong kural. No?
0: Actually, dito sa hometown sa ako ang papa, sa Dumaguete,
1: walay
0: balay. Walay balay, nga walay punuan sa kamunggay. Wow. Gani, panagsultihon dito, nga bahalag matumba ang balay, di lang ang kamunggay.
1: Ang punuan sa kamunggay, no? So, ikatulo ka ubang dos, akong mahinumduman, ikatulo, mao ang kulitis. Ang kulitis. So, mga voluntary plants, di manimo ni kapitalan o guan, mabuhi ra siya, maubitaw nga murag dakong kontrag yun ay sa mga voluntary plants nga good sa health sa tao o even mamahimong forage sa ato ang mga binuhi nga hayop, kuan kining mag-spray di ay taog organic, synthetic. Tungod kay dili lang ang mga sagbot nga pwede natong kaunon ang mamatay, apil ang mga bulati o organismo. So, iyang ingon, ultimately, we are killing the soil. Pero matingala tang di na siya mo-produce, magsige na lang ta. Every year, ang input na to, mudaghan. Mo-increase siya farm input. Pero, dapat daw mag-andam po ta. Kamu nga mahilig sa synthetic, mag-andam. Unsa may mag-andam ka ubang dos? Paghimo dagdakong alkansya. Nga naman ka ubang dos? Nga sige tagkao na i-spray even what we buy
0: para
1: in the market.
0: Doktor.
1: Para sa doktor. kay ang pinakabugat o...
0: May ganyang maka-eskila tagtagan-taganda.
1: Tagahan kayo, no? Kay ang pinaka-common, matingala na lang ka nga abinatog ang cancer pang mayaman lang, pero even ang poorest of the poor, nga nisalig na sa iyang pagkaon sa synthetically produced or grown. Mabuhi gyud ang cancer cells kay tanang tao di ita kaubang dos. Lagi di ita'y cancer cells tanan, no?
0: Mao.
1: So, abunuhan nato na kung sige tagkaon og kargado pod og spray nga puno pod og sintetikong input, no?
0: Itabok nato na hisgutan ng mga synthetic nga mga tambal
1: kay
0: sa pagkakaroon, no? Grabe na, nagkadaghan na ang mga tambal pero puro mga synthetic ni tanan.
1: Bullseye, kidney ang igo.
0: Oh.
1: Na ay tag 7 years old, na anay kuan. Ginadialysis na kaubang dos, no?
0: Tungod sa mga epekto niya, side effects ni mga synthetic ng mga tambal.
1: Yes.
0: And what is worse, kaubang 40, kaya ang ato ang gobyerno, dako kayo ang kining mga pharmaceutical companies, dagko kani sila og budget para sa promotion, and dagko pud kani sila og ginabayaran nga buhis diha sa gobyerno, and siyempre ang ato ang gobyerno mismo gina-promote ni how I wish buhi pa si kaning senator or DOH secretary Juan Flavier.
1: Doctor to the barrio, no.
0: Og siya pud ang author aning organic law on that promotes kining organic or alternative medicine. I forgot the number, and adyay balaod nun, no. But after that, of course, ang ribalaod nun na but implementation is another po ng hiskutanan. Lahi po siya ng hiskutanan. That's why doon na kita Yaki Herbal Company Incorporated.
1: Og appeal po na sa iyang thesis, kaubang dos, pagkaon nga to sa tambal, no? Nga naman, di daw nato kalimtan nga kanang mga dahon lagi. So, we should value atong mga lagundi, atong mga sambong, atong mga malunggay, anang unsa gani ng pait kaayo nga naapod, component po sa ginapudlo sa yaki. Mm. Manunggal, kung sa Ilonggo pa.
0: Kanang vine?
1: Yeah. Vine. Nga pwerteng daghanag matambalan from ngipon to diabetes to ano, no? Kana daw mga importante na nga naay mga medical o mga scientific nga findings nga makaayo, pero dili man gudiha ang bias sa pharmaceutical sa Pilipinas.
0: Mm.
1: Kay gusto man siyang sayon lang.
0: Commercialism.
1: Mm-hmm. Pero we forget the value anang mga tanom daw, maunang naapoy bias, pabor unta sa mga local scientists nga nagaproduce yun. O what is locally found nga mga tambal, nga matawag natong mga herbs or herbal medicine nga naara dinhi sa ato. No?
0: Kung walay suporta ang gobyerno, walay igong suporta ang gobyerno sa agrikultura, pag-produce ka ng mga food security products or crops para sa to mga Pilipino, samot na nga walay suporta ang gobyerno sa pag-promote ni aning alternative herbal-based ng mga medisina. No, gani
1: maunang we pay respect yon, no, sa mga nagahimo, no, sa way pabor sa yaki nga ang iyang bias kanang mga tanom gyud, mga herbs nga naa dinhi ug kanang haguan gyud og research ka ubang dos,
0: haguan og research, haguan pud og produce, kaya ang production dili nimo basta-basta ma-mechanize, no, kaya of course sanyo, pag mekanisa nang mangharvest ka og tuba-tuba, mangharvest ka og
1: mga lagundi diha, og mga oregano para sa ubo,
0: kanang bayabas,
1: mga dahon sa avocado,
0: inumdum lako panyawan da ito,
1: panyawan
0: vine.
1: Yes, panyawan. So,
0: saan yung pag-mechanize ng pag-harvest ng panyawan? Mayana,
1: oo. Mga lagundi, mga oregano.
0: So, ingena, na yung mga quick fixes, no? Kaya daghan mag mga kumpanya karon nga nag-produce og mga tawag ani process nga
1: kining malugi pud ka kaubang dos. Malugi ka tungod kay kung ang imong mga set sa mga doctors nga na ang orientation is kadtong produced from other nations, iangkat lang kaluoy taon sa mga local producers nga nagahimo gyud, nga manufacture gyud og tambal, no? Malugi pud ka sa advertising kaubang dos. Mas bante man ilaha, no? Maayo na lang ang yaki kay
0: Guwas yan na, di po ka makasiguro. O kining imuhang ginapalit, authentic bagid na yung mga niya mga unod niya ni. That's why morning history, ginaingon pirmini sa Presidente Sayaki, nga sa una, nagapatol lang ko, but I realize nga...
1: Ang nagapatol?
0: Nagapahimo lang siya sa laing kumpanya sa iyang mga produkto. Pero...
1: But she is dictating sa klase sa herbs.
0: Pero sa pag-abot sa panahon, dili na niya makita murag ang quality sa mga product kaya hang ginapatol, dili na mao nga mo na pugos siya og patukod og iyang manufacturing plant. Ug dapat ta unta ni nato nga.
1: Kana unta ang
0: gina promote, no?
1: Yes.
0: Kaya kung mahinom duman ni mo, na isa itong sa inyo, patong kagawad pa ka itong panahon, na nag-iaw yan ni Presidente. Ngayon ano ko, no? Nga wala yung suporta sa LGU.
1: Nailhan siya nationally. No?
0: Recognize acclaimed siya nationally. Unya, ang local government, wala gaya po yung suporta.
1: Yeah, importante na nga mga dynamics yun, unta, no? Nga support local, magpasigarbo kita ni anang mga ato ang mga katauhan nga naga-research yun o nagapundar yun ka ubang dos, no?
0: Ironic kayo, kaya nga ang ato ang gobyerno naghahatag o gitawag o mga tax holidays sa mga foreign investors sa pero di rin siya makahatag o tax holidays sa iyahang mga Pilipino investors gani. Ironically again, the irony of ironies, kaya imbis nga tagaan siya og tax holiday, no? Imbis nga tagaan og tax holiday, no? Kanang ipiton man hinuon sa mga taxes, sa mga buhis. Grabe ang halos ang ginansya sa mga gagmay nga Filipino-owned companies, kining gitawag natog SMEs. Halos sila ang ginansya, doon ang paingon sa buhis.
1: So, naatay interactor, nag-react ni Kaubang Dos, pero isa po ni siya sa nakauban. No, niya. Kung ang atong tambal sa tao, imported, ang tambal sa baka, imported.
0: Imported po ng sakit.
1: Pataba sa atong mga palay o mais, imported. Unsa na lang ang Pilipino? Nag-alaga lang tayo, pero ang may-ari, ibang bansa. Imported food. Ang Pilipino daw gialagaan sa mga imported.
0: No.
1: Itaw, no? So nakatuon po ni kaning bata pa ni Kaubang Dos, no? Pero meaning naagid siya na po sa Madam Damin si Professor Bitaw sa iyang edad kana bang
0: murag
1: dali siya. Naana sa 80.
0: Wow.
1: No?
0: Sana
1: pero
0: all.
1: Healthy pa siya Kaubang Dos.
0: Mm.
1: Kay iyang ingon kailangan sa isang araw makakain ka ng 20 ka klase Kaubang Dos. So
0: 20 ka klase nga
1: component na kanon ni mo, napilang kanon, gulay. So saon ni mo na pag-combine ang gulay nga makaabot og 20 apil imong rice. Kana lang ka makaingon Kaubang Dos nga ang imong pagkaon kumpleto. Kung kumpleto man 20, ang next question para matawag yun imong delikado, asa ka nagkuha ana? Wala ba na spray? No, so 20 nga sprayless.
0: So murag nahitabo na yan ni killing me softly.
1: That's why ang mga Vietnamese daw tagas og kinabuhi kay ang ilang herbs, ang ilang pang which is true Kaubang Dos. Maglinya ang mga kananan, puro ginadaghan nag dahon. Daghan nag herbs, no? So
0: more than the inchik, ha? Huh?
1: Yes.
0: Okay.
1: So we are learning better late
0: than never. better late than never. Siguro ato sa tagag mga pisa ta sa
1: Kopiyaki
0: 7-in-1 or Kopiyaki 3-in-1
1: or 5-in-1, no? Og mga kabatanunan diha, mga bata, bisan pa og walay klase, ulan-ulan ra ba, mga nanay siguro nga ang inyong mga anak naka take og nutritious kaayo, no? Panguntra pagyud sa kaning mga sakit-sakit karon, no? Ang
0: Kidiyaki
1: vitamins. Sigurado sa mga anak ninyo.
0: So, mintas magkapi-kapi tayo ito sa paminahon kining pipila ka mga pahinomdom.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tungoy, kainom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn sir. Yung nag-inom ko ng herbal and capsule, yaki. Kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako ng hapless ako, likot ko, yaki herbal oil. Nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mag-inom na nagod akong bana na. Pagpahula sa gubibi bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Welcome back, mga katinig. Palihog daw ko. Anyway, medyo nakuratanta kay nag-istorya-istorya pa, Adere, kay mga katinig, kining Facebook ka. Kinsa ba'y wala'y Facebook karong panahon na? Tanan, nanay Facebook mga katinig. Tungod niya ning mga panghitabo recently no, kaning mga cyber violence no. Giaprubahan na sa third and final reading diha sa Senado kining proposal ni Senator Ruben Padilla ang magbawal sa mga wala pa kaabot sa legal age, kining atong legal age man 18 years old nga mugamit og kining gitawag lag mga high risk media at digital platform. So unsa man yung high risk media og digital platform mga katinig, somehow no, wala pa ni siya wala pa ta kabalo og adunay, but of course para kini maipasa dapat na ni siya katulad nga panukala nga batas diya sa lower house og moagi kini dito sa bicameral committee kung asa ang Senado og ang Kongreso ilahang i-reconcile og ilahang i-takdo ang duha ka mga balaod nun nga gikan sa lower og upper house. Once naananid diha, nanginahanglan na lang kini og signature sa presidente para mahimo siyang ganap no nga balaod nun. So kining maong bill ginumerohan kini og Senate Bill number 2424 og ang ihang title is Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces. So ang 18 medyo ironic lang po ni siya kaya at the same time kini si Senator Padilla gusto niyang i-lower kining legal age no. So kini nga balaod noon nagatakda nga ilimitahan kining social media platform sa mga bata nga wala pa nag legal age. So siguro ato sang i-explain ning legal age kay naay murag if I'm not mistaken si framer yata ang nagtingon yes. Nga ang age or ang mental development sa usa ka tawo below 18 years old is not enough for him to discern.
1: Na siya giingon nga murag the way I understand dili pa fully develop katong discerning power niya. No, so sa iyang utok dili pa kompleto anak kaubang dos mao nang 18 up ang gikinahanglan no.
0: Na legal age. Actually, kini nga gidebatehan kini tungod po datong proposal ni Robin Padilla nga i-lower kadtong
1: katong age ang edad no. So kaosyo din niya ani.
0: In relation ni sa katong crime no. Nga ang nipalag sila tungod kay wala pa man nakabutog 18 dapat magi kasi DSWD dapat dili ka presuhon. So kana tong ilahang gipalagan and this was the time nga adunay debate kung kanang legal age nga 18 na tama ba gid na or unsa ba gid ang rason sa uban nga nung gusto nilang i-lower ang so now dere akin nga balaod noon gi gi firm up nga ang legal age yun day is 18 kay dili man bawalan katong more than 18 years old. So ang naani mga set of penalties pod no ug mahimo naning balaod ang Department of Information and Communication Technology maoy manguna sa pagpatuman ni ani. Though of course kabalutan nga challenge sa pagpatuman ani kay how can you monitor kining cyberspace sa How will you know nga kung ang usa ka minor below 18 years old mag-register niya nang gipagbawal nga platform, how will you know nga ano gid siya nga minor gid siya or 18 years old gid siya? So mga katinig, adunay multa no, mahimong magmulta og 5 million to 2 million kada
1: milyonaryo ang
0: pero ang mumulta ni katong mga digital service provider.
1: Ang madakpan no. So appeal unsay component ani ka ubang dos base sa balaod no? Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, Reddit og tweets kani ang identify nila enumerate no. So dapat daw burahin, i-suspend, i-disable ng platform ang account na minor. So katong wa pa man 18
0: challenge lagi sa unya pagkabalo ng minor.
1: Unsaon kinahanglan daw gani ang pangutana, paano nimo ni i-enforce no pamaagi ang bot unsa ni ka kuan ka ubang dos ka implementable platform kinahanglan mag age verification. So i-verify sa unsang paagi, gamit daw government ID, bawal i-keep ang ID copy. So again, mo require ni kang kinahanglan naka ID ta nang how efficient katong national ID system na ana ba ni ani tanan ang mga bata below 18 no. Kinahanglan pud kuno mag-appoint og local representative sa Pilipinas nga makig-coordinate sa DICT og DICT ang mo-implement ka ubang dos no. Siguro time will come makuhaan nato ang DICT unsa ni ka practical sa ilaha no. Unya multa.
0: How doable po?
1: Yeah, doable no.
0: Mura og sa pagkakaroon mura og suntok sa buwan the way we look at it, but of course technology has gone so far ahead na. Basig adunay mga pamaagi nga.
1: Unya, yang ingon nimo ang mumulta ni ani katong mga providers sa system or whatever. Pero ang ginikanan, ayaw ka kay kung nitabang kuno ang ginikanan nga makalusot katong 5K to 20K nga fine o community service. Manilbisyo siya either manglimpyo siya di sa palibot, depende kung unsa nga klase ka community service no ang naa sa community, og may nag naay 50,000 plus nga luwas sa 50,000 plus may parenting seminar pag yun o community service no.
0: So, ato sang tagaga higayon kining ato ang tiga nagasubaybay sa tuwa si Rinaldo Gabaton kay ila siguro ni Mone kaya ingon niya good morning double R watching from Katamco Village sa Luvimin.
1: Naay community right. Na siya ka ubang dos ma community gikan sa atbang sa CDA nga gihabwa girelocate na sila tanan karon diha sa Katamco Village no. Di anak sa Luvimin.
0: Demolish or sa ba?
1: Since ang yuta is owned by the Katamco, kung wa ko masayop nila ni kanhing congresswoman nan si Katamco no. So napalit man ata ang yuta. Gitagaan sila og laing relocation site dito sa Luvimin no. Na anak sila makita nimo sa highway. Di anak sila gikan sa CDA ang area. Aha. So naminaw na kay mga organized group gyud kana.
0: Aha.
1: Mga group.
0: May muntag sa inyo tanan.
1: Pangapikapi na mo diha, no?
0: Basta may isgutan ning nailang mga isgutanan nga musulod, madiril dayon akong attention kay nga, no? Balikan na to na, i-remind ko anang, bago nga balaod nun sa mga, high-risk digital service provider kay, nga, no? Nahisgutan mangod ning, Katamco, village o sa pangalan niya Katamco Village sa Luvimin. Isgutan manguni very recently lang over the weekend Kini si NCIP, ano si pangalan niya? Director?
1: Director? Oh yeah, ang latest position ni kanhing governor o kanhing congressman Nancy Katamco is NCIP National Director?
0: Commissioner.
1: Commissioner. Commissioner.
0: Okay. Yeah, doon siya rank equivalent to a secretary.
1: Yeah.
0: Kay very recently, iya din gigather ang tanan ng mga ano, NCIP personnel diri sa ano diri sa yahang lugar diri sa North Cotabato. So nagtapok-tapok diri ang mga ano NCIP personnel og wa ta kabalo kung unsa ang mga gihisgutan, wala pa tay detalye. Kaya kini si Nancy Katamco dati magpa-interview mo ta ni sa to asa pagkaron nagsinuplada naman si Nancy oy.
1: Di siya magpa-interview sa imong kaubang dos.
0: Ginatawagan bi nato ni kay para
1: sige,
0: interview.
1: Sige, maning kamot ta sa sunod. Kay urag dagang-dagang issue nga gina-undergo karon ang kuano ang NCIP office sa national.
0: Mm-hmm.
1: No? May mga subaybayan ko nga mga pipila ka committee hearings ba to, no?
0: Mm-hmm. Isa niya na is kadtong pag-subsume sa power sa NCIP dito sa DENR. Murag, this is in relation to land titling, if I'm not mistaken. Basta doon na yung saka gahum nga gihatag diha sa NCIP nga gustong ibalhin at pinagi sa usa ka propose nga balaod nun dito sa DENR ug nipalag ang mga katribo ni ani. There are also other controversial nga mga ano pod lakang kini si Katamco nga dapat pod niyang i-explain, no? of course some daghan ang nakagusto siya aduna po yung mga IP leaders nga nasuko po siya but we'll not go into the details of these issues unless anaa siya sa kauban nato nga makahinabi nato siya ready to defend herself o ready to promote
1: to explain
0: whatever she needs to promote.
1: Yes, ginatry po na ako connect. Baguhay lang nag happy birthday day kay Floor Sohon na iyo niya maayong pag discuss ninyo diha, salamat daw. Kay usara ba ni sila sa sila ang convener nga natapok kining mga group of NGOs.
0: Kay numdum muna ko ani si Floor, mao ba ni siya katong
1: gihisgutan diocese dati no.
0: Floor may buntag diha si mga pero mao ni siya tong gihisgutan natong ato ang guest from Manila when we were discussing something related with the ano food security gihapon ngayon nila nga naa sila personnel or contact diri sa North Cotabato in the name of Floor.
1: Siya ang nag invite actually kay siya ang local murag local focal person nga naa dinhi ngano nakaabot sila professor diri no og ang IRDF national director kaubang dos nga
0: IRDF mo nila ang organization. Yeah, I remember.
1: Yeah. Og dati ni nga trabahante pod sa diocese no sa Justice and Peace so maong wa gyud pod ni hunong ang mga NGO partners nato.
0: Speaking of diocese, dumduman na po nako, dugay-dugay na nato wala makaistorya si Bishop Collins para mohatag og guidance sa iyang flock amid the many issues confronting our community. Hopefully next week ato nang paningkamutan. So walay gutom ang anong sige man tao gahisgot ko na aning food nationalism nga ang ato ang gobyerno daghan man kayo programa about food security kay naa sila gitawag nga walang gutom 2027 program gipanguluhan kini sa Department of Social Welfare and Development usa ka programa no nga ano gifinance pa gyud kini sa Asian Development Bank. Ano na pagkikadiwa? Sa kining kadiwa, pamilya naman ito ni Aning Tanan. So, kung ato ang mas maigid, kahinabi na ito si Dr. Chudor Mendoza, kaya
1: yes.
0: Muingon, mag-claim ng gobyerno ko, na ikadiwa, na pagyay walang gutong program.
1: Pero so, nalistan man po mi, og kuan, og access, no?
0: Na pagyay benting bigas, na ba?
1: Oh, lisod po daw i-access, kaya mo adto pakag kuan pa circuitos tuyok-tuyok kay maadto pa ka sa kadtong FTI no? Nga walay office din he, kung dili national, mag-online pa ka, kaubang dos.
0: Nga pa'y national feeding program. Ah, lagi Republic Act day ani, Republic Act 11037, but pa sa but to. Balaod nun gid na, pero asa man eh. Asa man eh.
1: Gani.
0: Nabigay climate smart agriculture.
1: Daghan ba, ana?
0: And DA strategies. Sa daghan ka ni, Kadiwa, agriculture projects, suguban pa.
1: Katong 20 pa lang abugas ka ubang dos, kinahanglan yun ka o kanang expert kaayo sa technology para maka-access ka sa Manila. No? Kay para makapalit ka kay ang NFA, murabag supply station lang.
0: Mm.
1: So, ang mga subsidy nga mahimo ng 20 o ma-enlist ka, makakuha ka dito, adto pag yun ka sa mga national agencies, no? Walay local chapter din he.
0: Mm-hmm.
1: So distribution arm sort of ang National Food Authority.
0: So kakompetensya ni mo diha ang mga quote-unquote government organized mga
1: yes.
0: non-government organizations kunuhay.
1: How we wish nga makaabot yun kaubang dos, no? Sa katubang laylayan ng lipunan gyud nga walay cellphone, kung naa may cellphone walay matawag natong dili siya equip paano i-access ng mga naa sa national. So malugi gyud.
0: Kaubang 40, doon na pa kita ay pila ka minuto, 3 minutos basi nakaingon na ang ato ang mga ating paminaw, nabaguhan sila sa ato kay nakalimot na ta sa mga corruption o mga pagpangawat.
1: Balika na to gamay. Gamay. Yeah, ang nahitabo sa Senado, no, ni adtong gahapon, no, adlawng Biyernes kay Sabado naman taron. So balikta impeachment October 9 kagahapon ang bisita sa Senado, dili artista pero mga bankero, dili sa bangka kung dili BIR og uban pa, no, ang witnesses sila si BIR chief of staff Ann Lorraine Garcia Marquez, ikaduha niya kaadlaw kaubang dos ni pagawa siya sa 85.3 million nga income versus Sal-N ni VP Sara nga 82,000 dual comp kini sa Davao sa Cali 88 under tax probe. Unya naapod ang forensic financial analyst si Attorney Alexander Cabrera, siya pod ang nag-synthesize sa 817.8 million nga undeclared 17 insurance policies sa baril at personal properties ni BP Sara, no? Og insurance reps FWD Life ug uban pa, continuation kini sa day 36 kay day 37 man gahapon, no?
0: Naba kay total sayang murag compute man to, total undeclared asset na total undeclared sa patuban.
1: Naa sa tama ba tong figure sa 800 million kapin, no?
0: Nay total lahi tong total undeclared asset, lahi po tong total undeclared cash.
1: Yes.
0: Mata akong na monitor pero as to the figure, kabalo naman ka basta mathematics.
1: Bright ka ito diha, no?
0: Anyway. So nagundang magpadayon ang pagtaral sa Lunes.
1: Yeah. Outside court kahapon, si VP Sara wala sa Senado, na sa Quezon City Hall of Justice. Arraignment sa grave threats pero postponed kini kaubang dos. Second time nga postponement, no? Unya si Mark Villar, ato naman ning nasulti daan nga officially na anagid sa majority, no? So kani ilang gina bantayan, di na ni tagna kay official declaration naman niya.
0: Nag-uber di bakod. Happy birthday di ay kay Jen Babia Ilog. Happy birthday di ha, madam, ang amuning kauban sa trabaho.
1: Wow, oo. Happy birthday, Jane.
0: So, ato ang asa na ganito, nag-ingon ka nga adunay sumuka na eh.
1: Oo, kapanawag.
0: Okay, nawala
1: noon interaction. So, dito to sa impeachment, karong Lunes kaya unsa ang pwede natong lauman ani kaubang dos, no? Kay kung kita mahilig mag-overtime, mulampas tas oras, sila daw, ingon pa sa kuan, sa Senado, grabe pod, kaning lagari na yun yung ilaha, kay grabe po ilang overtime, no?
0: Aha.
1: So, isa kay malauman sa Lunes.
0: Usa day ka major shift diha sa ano, impeachment trial is katong mura og dili na ipadayon katong usa ka artikulo on what's this? Bribery.
1: Yeah.
0: Article of impeachment.
1: Sa bribery kato sa DepEd kini kaubang dos. So, kay unsa ni? Murag
0: ang ginayon sa prosecution na ang tulo ka articles ng ilang gi-present ang pieces of evidence are more than enough to convict the vice president, but of course that's what the prosecution claims.
1: Oo, sa prosecution gani, ka na
0: with the pag-ambak ni aning bilyar ambak ambak
1: na. Oh. 14 na ilang numero.
0: Mga projection sila. Nalang sila yung mga, although of course, kabalot ang propaganda niya. Basig maabot pa daw 18 ang mo, ano.
1: Oo.

0: ebidensya. Dili ni barkadahay. O dili ni kuan ni kay daghan din dinhi ko no. So ebidensya gyud resibo. So sa Lunes daw unsay lauman ka ubang dos no. Day 39 AMLA pinakaabangan, pinaka-final na gyud kay si AMLC or AMLA Executive Director Ronel Buenaventura, 2 times na nga na-postpone kay ang defense na ngayog time para basahon ang bilyon nga records. Siya mag-testify sa covered o sa suspicious transactions sa Duterte Carpio pati inward remittances, insurances o investments. Ingon pa ni Prosecutor Terry Ridon, kani sa prosecution side ni Lunes, tapuson gyud ang direct cross og ang mga pangutana sa senator judges.
1: Mauni ang problema na sa Lunes kay naa sila gisalang katong forensic expert ang mura og mubiyahe ay abroad sa Martes. So kung mubiyahe siya Martes, pitsa 13, dapat pitsa 12, mahuman ang iyahang cross. Kaya wala pa biya ito nasugdan og cross. And then ano po yung bago. But pwedeng naka-reserve lang.
0: Og unsao nila na no, ang ilang system. Unya, sa Lunes po, malauman po daw ang mga banko, land bank, enumerated ang mga banko din eh. Insurance, investments, na entities, sila ang musunod after sa AMLA, no? Magdala og mga bank records nila base sa Article 2 or in unexplained wealth.
1: Sige, kanang discussion to sa mga banko, ato sa nang ibangko kay La City 4 na.
0: So ato sa ibangko, reserve, og padayon tang mag-monitor ni ani, no? In whatever way we can para mapaabot kaninyo. Wa naman tayo oras, pero siyempre within this week, lauman po nato kaubang dos. Nga ato nagyong makauban ang guro ng bayan. No?
1: Si Professor Teodoro Mendoza.
0: Nga karon sige pagbiyahe, sa katong forum ni Adturo. No? Pero wa naman kita'y oras, kaubang dos, no? Sa ngalan sa Tinig ng Bayan, kini ang inyohang Tinig 40. Ruby Padilla season.
1: Tinigdo sa Romy Iluspan, nagapasalamat sa iyong pakigubang kanamo og nang hinaot ngunta sa talang higayon Lunes hangtod Sabado. Alas 5 hangtod alas 7 sa buntang mag-uban-uban kita diri sa inyuhang programa ang Tinig ng Bayan. Mga katinig, ayaw kamughawa kay musunod ayo ng atong alas 7 balita kauman si Ka Loy Rosario. Magandang umaga, mayong morning kanato tibo.
2: Hamis na ang kotes o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
3: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga, unsang lang katol-katol, sa akong dawas na ng sapa man to na ako nakuha, gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon, nawala gamit.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, kasweet ba?
4: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
4: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
5: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
2: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
6: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, naisigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, naghubag o bayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimanan, uli ang jod.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong

0: Yung pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
1: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy
2: FM. Ang oras ganap na ang alas 7 jes na.
3: Himsog na ang duha ka mga anak.
0: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

Isang magandang umaga ko sa Tinig 4, Loy Rosario. Maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga. Umaga po ng Sabado, 10 sa buwan ng Oktubre 2026.

Narito na ang ating mga nangungunang mga balita na mapapakinggan at mapapanood sa Facebook ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 87.7 Joy FM Pangal Bay, sami-sami sa Occidental. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Headlines. Suspect sa nangyaring pananambang sa magkapatid na mga magsasaka sa Tulunan Cotabato, sumuko naman sa mga otoridad. Headlines. Samantala, naaresto naman ng mga otoridad ang ilang mga sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang operasyon sa isang drug den sa Kidapawan City. Dating isang katao naman na sangkot din sa paggamit at pagtutulak ng ipinagbabawal na droga na aresto sa ikinasang operasyon laban sa isang drug den sa Maguindanao del Sur. Apat na mga suspect naman na naaresto sa pagbuwag ng isang drug den sa Wao, Lanao del Sur. At samantala, isang operasyon naman ang nilunsad ng PNP sa Jensan na nagresulta sa pagkaka-aresto nang isang suspect na kuha na naman ng halos 100,000 pesos na halaga ng shabu. Headlines. Samantala, isang kolektor ng lending company na ilang araw nang iniulat na nawala na tagpuang patay sa isang liblib na bahagi sa lalawigan naman ng Bukidnon. Headlines. At mahigit 1 billion peso na pondong inilaan na para sa pag-upgrade ng Osamis City Airport na formal namang sinimulan kahapon. Headlines. Samantala,

0: Samantala, Dar Davao Oriental, sinuri naman ang mga plano sa pagpapaunlad ng mga magsasaka sa Caraga at Tarragona. Detalye ng mga balita, susunod na.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.

0: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba, oy?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalan ako sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
5: Ang kinubanan at tinubanan lang ko anong buntag sa iyo ba? Hila ko sa rote, dili naman di ko palihok. Pag abot sa Yaki, ang ipapalit sa akong mister. Iyaman ko dahil yung hilot ko, ano wala rin. Ang Yaki rabi nakatuan sa akong likod.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
6: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
7: Ganap na nga alas 7:19 na at ngayon sa detalye po natin mga pangunahing mga balita. Isinuko ng mga otoridad ang isa sa mga sospek na umano'y responsable sa naganap na pamamaril sa isang magkapatid na ikinasawi ng isa at pagkakasugat naman ng isa pa sa nangyaring shooting incident sa bahagi naman ng barangay Dungo sa Tuluna na Cotabato. Matatandaan na ang magkapatid na Monasterio ay pinagbabaril habang sakay nang isang top-down na bungo truck sa bahagi naman ng barangay Dungos Tulunan, Cotabato nitong nakaraang araw. Ang suspect na nakilalang si alias Munser ay positibong itinuro ng nakaligtas na biktimang si Jerwin Navarro Monasterio, 37 anyos. Samantala, nasawi naman ang kanyang nakakatandang kapatid na si Juan Navarro Monasterio, 47 anyos. Sa ngayon ay inihanda naman ng pulisya ang kasong isasampa laban kay Munser na batid sa ulat na ang suspect ay unang isunuko kay Mayor Leroy Villasor ng Tulunan na Cotabato.

Ito'y isinuko ni dating General Escapendato na Maguindanao Mayor at ngayon ay Parliament Member Rafa Sanjani Bimbo Ali sa mismong tanggapan ni tulunan na Mayor Leroy Villasor. Sa ngayon ay nasa kustudya na ng tulunan na PNP ang naturang suspect at inihanda naman ang kaso laban dito. Ayon kay tulunan Chief of Police sa Police Major Orlando De Liera Jr. na posibleng may kinalaman sa trabaho ang motibo ng pamamaril sa mga biktima. Alas 7.22 ng oras, samantala, sa Maguindanao del Sur, naaresto naman ng mga otoridad ang 11 individual matapos nabuwag ang isang drug den sa Puroca 5, Barangay Tumbao, Mangudadato, Maguindanao del Sur, alas 3.30 kahapon ng hapon. Ayon sa ulat ng PNP o ayon sa ulat ng Police Regional Office ng Bangsamoro, nag-sanimpuwersa ang Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine Army at ang tropa ng Maguindanao del Sur Provincial Police Office at ikinasa ang naturang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 11 mga individual. Aabot naman sa mahigit 81,000 pesos na halaga ng Cebu ang nakumpiska ng mga otoridad maliban pa sa mga drug paraphernalia na matibay na ebidensya laban sa mga ito. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa laban sa mga suspect. Balita mula naman sa Wao Lanao del Sur.

Wala nang buhay ng matagpuan ng mga otoridad ang nawawalang kolektor ng isang lending company sa bahagi naman ng pineapple plantation sa barangay Buntungan sa Wao, Lanao del Sur. Ang biktima nga si Marvin Nunez Daumar na residente ng barangay Batangan, Valenza City, Bukidnon at kolektor ng JDS Lending ay iniulat na nawala noong Oktubre 5 ng taong kasalukuyan kung saan ang naturang biktima ay pumunta umano sa barangay o nagtungo umano ito sa may barangay Buntungan para mangolekta. Subalit hindi na ito nakauwi at natagpuan na lamang na ang naturang biktima ay wala ng buhay sa isang liblib na bahagi sa Purok 5. Ang naturang biktima ay inilibing umano sa mababaw na hukay sa naturang lugar kung saan nagtamo ito ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan sa pamamagitan naman ng pagbaril sa kanya. Ito ay may sugat sa kanyang mata, mukha at dibdib na pinaniwalang pinatay ng hindi pa nakikilalang suspect. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Wao, Lanao del Sur PNP para matukoy kung sino ang responsable sa pagpatay sa naturang biktima. Naniniwala naman ng mga otoridad na material gain ang motibo sa pagpatay sa kanya. Alas 7.25 ng oras, samantala. Balita mula naman sa General Santos City, humingi ng saklolo ang isang tricycle driver matapos hindi siya binayaran ng kanyang mga pasaherong miyembro ng LGBTQ at kinarna pa ang kanyang tricycle. Naganap ang naturang insidente alas 2 ng madaling araw kahapon sa Salvacion na Kawa, Barangay de Jangas West. Ayon sa tricycle driver na nakilalang si alias Richard na samantalang siya'y namamasada mula Barangay Bawing patungo sana ng 4 barracks sa Salvacion, Kawa, ng 4 na mga bading ang sumakay sa kanya. Pagdating sa bahagi ng 4 barracks, bumaba ang mga ito at tumakbo ang 3 mga suspect na hindi nagbayad ng kanilang pamasahe. Dahilan dito, pinigil naman ng naturang tricycle driver na si Richard ang isa pang binabae na kasamang pasahero at hinawakan ng cellphone para magbayad ang mga ito ng kanilang pamasahe. Subalit na magbayad ng pamasahe ay sumigaw at humingi ng saklolo ang naturang binabae na pasahero nito. Isa namang lalaki ang biglang lumapit at tinangkang saksakin ang naturang driver. Mabuti naman ito ay nakaiwa, subalit nang biglang pinaharurot ng takbo ang kanyang tricycle. Dinala sa himpilan ng pulisya ang naturang bading at dito sinabi nito na hindi niya kakilala ang lalaking ng agaw ng tricycle sa tricycle driver na si Richard. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Balita mula naman sa General Santos City pa rin, aabot naman sa halos 100,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska ng mga otoridad sa ikinasang checkpoint operation ng PNP Regional Office 12 na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang suspect alas 8 ng umaga sa bahagi ng Purok Olarte, Barangay Labangal, General Santos, si alias Jim. 36 years old na residente ng barangay Apupong sa naturang lungsod ay dumaan na sa isang checkpoint. Hindi umano huminto ang naturang suspect kaya't ito ay sinita at hinabol ng mga otoridad na nasa checkpoint. Dito tumambad sa kanila ang shabu. Kaya't naharap ito ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Samantala, sa maasim sa Rangani province naman, aabot sa halos 2 million pesos na halaga naman ng sodium cyanide ang nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa bahagi naman ng maasim sa Rangani noong Oktubre 7. Ayon sa PNP Regional Office 12, sa mahigpit na kampanya at pagpapalagas ng intelligence operation,
Dito kanilang naharang ang isang forward truck na puno ng sodium cyanide sa paligid naman ng Tubong Beach Resort sa sityo Tampat, Barangay Tinuto. Ang naturang mga kemikal na nakapaloob sa 32 sako ay aabot naman sa mahigit kumulang 2,000 kilos na may kabuang halaga na halos 2 million pesos. Dahil sa walang kaukulang dokumento, ito'y kinumpiska ng mga tauhan ng Municipal Environment and Natural Resources o Mendro ng Maasim. At ganun din ang suspect na dalawang mga suspect ayon kay PNP 12 Regional Director of Police Brigadier General Alan Manibog. Ang naturang operasyon ay pinaigting ng PNP sa tulong ng Mendro para tiyakin ang kaligtasan ng publiko at ang kapaligiran ng

Ganap tang alas 7:30 ng oras sa pinakahuling balita. Apat naman ang iniulat na nasawi sa naganap na bakbakan sa pagitan ng tropa ng Moro Islamic Liberation Front at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa bahagi naman ng Sultan sa Barangay sa Maguindanao del Sur. Nabatid ang naturang bakbakan ay nagresulta ng paglikas ng maraming bilang ng mga sibilyan nitong nagdaang araw. Ayon na sa ulat, apat na ang nasawi, pito ang nasugatan, kabilang din ang isang sibilyan na tinamaan ng ligaw na bala. Agad namang kumilos ang 106 Base Command ng Moro Islamic Liberation Front para suportahan ang kanilang tropa na nakikipagbakbakan sa mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa Sitio Libal, Barangay Kulambog at Barangay Gadungan at Barangay Papakan sa Sultan sa Barangay sa Maguindanao del Sur. Kinumpirma naman ng mga barangay official ang pagkasawi ng apat na mga miyembro ng BIFF pa. Samantala, isang sibilyan na dating OFW ang siya namang nadamay sa naturang bakbakan mula sa Barangay Papakan. Sa ngayon ay kumikilos na ang militar at ang pulisya para protektahan ang mga sibilyan. Sa pinakahuling balita mula naman sa Malabang, Lanao del Sur, patay naman ang isang lalaki matapos sa ito'y pagbabarilin habang nakasakay ng kanyang multicab sa Barangay Jose Abad Santos sa Malabang, Lanao del Sur alas 4 kahapon. Kinilala ng PNP Probar ang biktima na si Ali Sorondayong Kadayon na residente ng Barangay Mable ng naturang bayan. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, ipinarada lamang ni Kadayon ang kanyang multicab na may plate number ACT4146 na may mga kargang soft drinks nang bigla siyang nilapitan ng hindi nakilalang suspect at pinagbabaril. Matapos ang naturang insidente, agad ding tumakas sa mga suspect sakay ng motorsiklo. Na-recover naman sa crime scene ang basyon ng .45 caliber pistol. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente.

0: Asa namin in taon ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in taon o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
1: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
2: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
3: Kinaudid ko ya, kay sauna ko ya sa kuan mang kuya ng dugun ko tapos gamay lang. Adungog mo kuan ng Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Tigo man din siya kay karon magtunong na o ka na pet sa akong ligla, tapos hindi na magsakit ang akong tutong kuya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ginap lang alas 7.34 ng oras. Dagdag na mga balita, 18 anyos na mangingisda nawawala sa dagat. Sa Manay, search and rescue operation nagpapatuloy. Iba pa mga balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, ihatid ni Jams Palmahil.

0: alas 7:36, balikan natin ang signal ni Jams Palmahil mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Yes, Jam.
1: Ang search and rescue operation ng Coast Guard Station Davao Oriental para sa isang 18-anyos na mangingisda na naiulat na nawawala sa karagatan ng barangay sa Lignang Sumanay, Davao Oriental. Kinilala ang nawawalang lalaki na si Kaza Manaytay, residente ng Purok Dungan, Barangay Sentral, Tarabona, Davao Oriental. Batay sa ulat, dakong alas 10 ng gabi nitong Oktubre 8, nagsasagawa ng spearfishing ang biktima nang hindi na ito muling lumitaw sa ibabaw ng tubig. Agad na nakipag-ugnayan ng mga tauhan ng Coast Guard Substation Tarabona sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Tarabona para sa pagtugon sa insidente. Patuloy ang koordinasyon at monitoring ng Coast Guard at mga kinaukulang ahensya upang mahanap ang nawawalang mangingisda. Samantala, pinaalala ng publiko na mag-ingat sa mga aktibidad sa dagat, lalo na sa gabi at laging unahin ang kaligtasan habang nangingisda. Samantala, naghahanda na ang pamalaang panlalawigan ng Davao Oriental para sa posibleng epekto ng El Nino sa phenomenon kabilang ang kinatatakutan ng Super El Nino. Ayon kay Governor Nelson Leynirang, naghahanda na ang action plan ng lalawigan upang matugunan ang posibleng kakulangan sa supply ng tubig at iba pang epekto ng matinding pagtuyot. Inihanda na rin ang mga kagamitang kagaya ng georesistivity equipment at drilling machine na gagamitin sa pagtukoy ng mga posibleng mapagkukunan ng tubig sa ilalim ng lupa at paghukay ng mga balon. Bukod dito, pinag-aaralan din ang pamalang panlalawigan ang posibilidad ng pagdedeklara ng state of calamity sakaling maranasan ng lalawigan ang matinding epekto ng nasabing kalamidad. Dagdag pa sa mga balita, pinalalakas ng People's Administration sa pamamagitan ng City Anti-Drug Abuse Council CADAC ang kampanya kontra illegal na droga sa lungsod ng Mati sa pamamagitan ng rehabilitasyon at preventive education. Nagsasagawa ang CADAC katuwang ang Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency ng mga anti-drug symposium sa mga paaralan, kabilang ang Mati School of Arts and Trades at Duban Integrated School. Nakaplanong palawakin pa ang mga aktividad sa iba pang paaralan. Inilisa din ng CADAC ang community-based drug rehabilitation program sa mga barangay ng Langka, Luban at Cabuaya para sa mga individual na gumagamit na illegal na droga o persons who use drugs. Ayon kay CADAC Action Officer Police Colonel Danilo Mendoza, nagbibigay rin ang programa ng suporta sa Cabuaya at Dubai sa mga komunidad upang mapanatili ang kanilang drug cleared status. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7:39 ng oras. Samantala, dagdag ng mga balita mula naman sa 105.7 Joy FM Davao o Katil Davao Oriental, Dar Davao Oriental. Sinuri ang mga plano sa pagpapaunlad ng mga magsasaka sa Caraga, Tarragona. Detalye ng balita mula naman kay Tinig 26, Erwin Madhay.
2: Mas pinadadali para sa mga residente ng bayan ng Katiil, Davao Oriental ang pagkuha ng mga serbisyo sa transportasyon sa pamamagitan ng pagdadala ng Land Transportation Office o LTO Caravan sa bayan sa darating na Oktubre 21 hanggang 22, 2026. Sasagawa ang aktibidad sa Municipal Covered Court sa poblasyon bilang bahagi ng pagdiriwang ng 123 araw ng Katiil at ika-23 na Kutuo Festival. Kabilang sa mga serbisyong iaalok ang pagpaparehistro ng iba't ibang uri ng sasakyan, pagkuha ng student permit at pag-renew ng lisensya. Pinapayuhan ng mga residente na ihanda ang lahat ng kinakailangang dokumento at bayarin upang maging maayos ang pagproseso ng kanilang mga transaksyon. Sa pamamagitan ng sabing caravan, layunin ng lokal na pamahalaan na mailapit ang mahalagang serbisyo ng gobyerno sa mga mamamayan at mabawasan ang oras at gastusin sa pagbiyahe sa ibang lugar. At sa ibang balita naman, sinuri na Provincial Agrarian Reform Community Task Force ng Department of Agrarian Reform, Davao Oriental, ang mga panukalang plano para sa pagpapaunlad ng mga komunidad ng magsasaka sa mga bayan ng Caraga at Tarragona, Kamakalawa. Layunin ng pagsusuri na matiyak na ang mga nakaplanong proyekto at intervensyon ng pamahalaan ay tumutugon sa aktwal na pangangailangan at mga suliraning kinakaharap ng mga lokal na magsasaka. Kabilang sa mga sinuring plano ang para sa SCS, Agrarian Reform Community o ARC, na sumasaklaw sa mga barangay ng San Jose, Poblasyon San Pedro sa Caraga, gayon din ang Colt ARC na kinabibilangan ng Kabagayan, Umpao, Locatan at Tumaong sa Tarragona. Sinagawa ang teknikal na pagsusuri sa provincial headquarters ng DAR upang matukoy ang angkop na direksyon sa paglalaan ng pondo at pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran sa mga komunidad sa Kanayunan. Ang mga panukalang proyekto ay nakabatay sa mga pangangailangang natukoy sa mga naunang konsultasyon sa antas ng barangay upang matiyak na ang mga programang ipatutupad ay nakaayon sa mga isyong inilapit mismo ng mga magsasaka. Mula dito sa Katil, Davao Oriental, Erwin Madhay, nagbabalit.
0: Alas 7.42 ng oras, samantala balita mula naman sa Osamis City. Sinimula na ang pagpapatupad ng 1.142 billion pesong Osamis City Airport Modernization Project. Sa pamamagitan naman ng isinagawang groundbreaking ceremony kahapon na pinangunahan ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal kasama sina Vice Governor Rowena Gutierrez at Osamis City Mayor Sam Norman Puentes at mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan at Sangguniang Panlunsod. Ito ay sinaksihan din ng mga negosyante. Bahagi ng naturang proyekto ang pagpapatayo ng bagong passenger terminal building na nagkakahalaga ng 720 million pesos. Ang pagsasayos ng runway na pinaglaan naman ng 422 million pesos sa phase 1, ang bagong terminal building ay may kapasidad na makapag-accommodate ng nasa 494 na mga pasahero. Kasama na mga proyekto ang pagkakaroon ng bagong asphalt ng runway. Pagtuwid sa level ng naturang runway para sa kaligtasan ng mga pasahero. Umaasa naman si Governor Waminal na ang pagpapaunlad pagpapatupad ng Osamis City Airport Modernization Project ay makakatulong upang makahikayat pa ng maraming mga negosyante na mamuhunan sa kanilang lalawigan. Alas 7.44 na, samantala balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato. Magkatuwang namang itinaguyod ng Department of Labor and Employment o DOLE at ng provincial government na pinamunuan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza para sa Provincial Career Advocacy Congress 2026 nang mapalakas ang kaalaman, kakayahan at kolaborasyon ng career guidance counselor at advocate tungo naman sa mahusay na paggabay sa mga kabataan sa pagpili ng profesyon. Kagapay ang Network of Career Guidance Counselor and Advocates o NCGCA. Kabilang sa mga paksa ang Anti-Bullying, Violence and School Safety, Google Workshop, Labor Market Information, Psychological and Experimental Wellness Activities at iba pang mga paksang hinggil sa career development. Isa sa mga respetadong resources speaker si Dr. Maria Concepcion Umali. Nang Business School Auckland, New Zealand, sa pagbubukas ng dalawang araw na aktibidad, ipinabot naman ni Provincial Administrator Aurora Garcia ang pagsisikap ng provincial government sa paghanda para sa kinabukasan ng mga kabataan. Sa mga balitang pambansa, umasa na sa ikatlo at pinal na pagbasa ng Senado ang panukalang batas na nagbabawal sa mga wala pang 18 anyos na gumamit ng ilang mga high-risk social media at digital platforms sa ilalim ng Senate Bill No. 2424 o ang Safe media access and reasonable technology for kids in digital spaces o Smart Kids Act. Hihigpitan ang pag-access ng mga minor de edad sa mga digital services na itinuturing na may mataas na panganib, kabilang ang social media platform. 16 na senador ang bumoto pabor sa panukala at 1 naman ang kumontra at walang nag-abstain. Hindi saklaw ng panukala ang email services, private messaging app, educational platform, news services, professional collaboration services at online games na hindi pangunahing ginagamit para sa social networking. Ayon na kay Senador Robin Padilla na author ng naturang o sponsor ng naturang panukala. Layon nito ang maprotektahan ng mga bata laban sa online harm at iba pa mga digital risk, habang isinusulong naman ang ligtas na pagkatuto at maayos na pag-unlad ng kabataan. Kapag naging batas na ang Department of Information and Communication Technology o DEC naman, ang mga ngasiwa sa papatupad ito at magtatatag ng platform para sa pagsumbong na mga posibleng paglabag, maaaring pagmultahin ng nasa 2 hanggang 5 million peso kada paglabag. Ang mga mapapatunayang lumabag naman sa digital service provider, bukod pa sa 100,000 pesos na arawang multa habang hindi sumusunod sa batas. Samantala, ang mga magulang o legal guardian naman na sadyang tutulong sa pag-iwas sa age assurance mechanism ay maaaring pagmultahin ng hanggang sa 50,000 at papatawan pa ng service at obligahing o community service at obligahing dumalo sa mga seminar sa digital parenting at child safety. Tuluyang maghahain ng piyansa si Batangas 1st District Representative Leandro Leveste para sa kanyang pansamantalang kalayaan ukol naman sa kasong paglabag sa Republic Act sa Public Service Act na inihain naman sa kanya ni Makati Regional na inihain naman sa Makati City Regional Trial Court Branch 235. Ayon kay Attorney Tony Lavinia, tagapagsalita ni Senadora Lauren Legarda at Representative Leveste, inihanda na niya ang pagproseso ng itinatakdang piyansa para sa 72,000 pesos. Bagamat wala pang tiyak ng PEDSA kung kailan babalik ng bansa ang mamabatas na kasalukuyang nasa ibang bansa kasama ang kanyang ina na nagpapagaling sa kanyang karamdaman. Ipinagtanggol naman ni Lavinia ang mamabatas at sinasabing isang malinaw na anyo ng panunupil at political persecution ang mga kasong isinampa laban sa kanyang kliyente dahil sa kanyang naging kritikal na posisyon na laban sa pamahalaan. Kinustun din ng legal counsel ang naging pahayag ng National Bureau of Investigation ukol sa posibleng koordinasyon sa International Criminal Police Organization o Interpol, kung saan na sinabi ni Lavinia hindi niya maintindihan kung bakit kailangang idamay ang naturang internasyonal na ahensya sa isang bailable offense na nanatiling nakatutok ang mga otoridad sa pagbabalik ng mamabatas sa bansa habang iginigiit ng kanyang kampo na nakahanda silang harapin at pasubalian ang lahat ng mga ibinibintang na paratang sa tamang legal na proseso. Sa pinakahuling balitang pambansa, muling nagtipon ang ilang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court kahapon ng umaga upang iparamdam at ipakita ang kanilang suporta sa pangalawang pangulo sa gitna ng kinakaharap nitong mga kasong grave threat. Bitbit ng ilang mga dumalo ang larawan ng Vice Presidente bilang pagpapahayag ng kanilang suporta sa araw na nakatakdang sanang arraignment o formal na pagbabasa ng sakda laban sa kanya na hindi naman natuloy. Kaugnay nito ay nasa 100 kapulisan din ang idiniploy sa paligid ng korte para tiyakin ang seguridad at mapanatili ang kaayusan sa lugar sa gitna ng pagharap ng pangalawang pangulo sa naturang kaso. Kaugnay nito, muli namang ipinagpaliban ang arraignment ng pangalawang pangulo at sa ngayon wala pang inilabas na tiyak na petsa kung kailan ito muling isasagawa Ayon sa impormasyon, ibinahagi naman ng kanyang abogado. Sa balita sa Ibayong Dagat.

0: Papatawa naman ng Amerika ng sanksyon ng International Criminal Court ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio. Hindi papayagan ni U.S. President Donald Trump na litisin ang Amerikan sa Peking Korte. Nais nilang pagbawalan ang kanilang transaksyon at putulin ang mga resources at ang kanilang abilidad na makapag-operate. Dagdag pa nito na ang sanksyon ay isinagawa para mabigyan ang korte at mga member state ng pagkakataon para tugunan ang inihain ng Amerika. Una nang kinundinan ng Amerika ang paglalabas ng ICC ng warrant of arrest laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at ilang mga opisyal nito, ganun din ang ginawang pag-iimbestiga ng ICC sa hakbang ng mga sundalo ng Amerika at sa Afghanistan. Merong mahigit 70 katao kabilang ang mga world leaders at pangunahing personalidad ang idinidiin ng ICC dahil sa paglabag sa karapatang pantao. Kabilang na rito si dating Pangulong Rodrigo Duterte na unang pinatawan ng Amerika ng 17 mga judges at opisyal ng ICC noong nakaraang Agosto. Sa balita ng pang-ekonomiya, nagsasagawa ng initial public offering o IPO na sinimula noong Oktubre 6 hanggang 12 ng taong kasalukuyan sa halagang 6 pesos and 60 centavo bawat share ang Mint Incorporated o Mint na parent company ng grupo na sa likod ng GCash. Ang mga IPO shares ay magiging available ng direkta sa GCash app sa pamamagitan ng GStock PH na pinapagana ng AB Capital Securities Incorporated. Ang minimum na order ay 100 share o 660 pesos sa offer price. Walang maximum na limitasyon sa order, depende sa availability ng mga shares bilang isang eksklusibong benepisyo para sa mga gumagamit ng GStock PH. Ang mga order na inilalagay sa Oktubre 6 hanggang 7 ay nagkaroon ng kanilang unang 100 shares na inilaan sa real time, habang may natitirang shares na inorder lampas sa unang 100 ay magiging batay sa availability. Ang pagpapatupad ng order na nagsimula noong Oktubre 8 ay maaring subaybayan sa kanilang GStock sa PH dashboard. Nakatanggap ang Mint ng permit to sell para sa IPO mula sa Securities and Exchange Commission na nagpapahintulot sa kumpanya na simulan ang kanilang offer period mula October 6 hanggang 12. Ang IPO ay kumakatawan sa kabuang halaga na humigit kumulang sa 53 billion peso batay sa pagbebenta ng mahigit sa 8 bilyong bahagi ng huling presyo ng alok. Ang alok ay nakakuha ng matinding demand mula sa mahigit 20 pandaigdigan at lokal na institusyon, kabilang ang ilang pondo at iba pang mga hiwalay na pinamamahalaang mga account na pinamamahalaan ng mga kaugnay na subsidiary sa ng pamamahala ng pamumuhunan ng BlackRock Incorporated o IFC, isang miyembro ng World Bank Group na nakatuon sa pribadong sektor, BPI Asset Management and Trust Corporation at Metropolitan Bank and Trust Company, Trust Banking Group, na binubuo ng 70% ng alokasyon na may karagdagang mga pangako na bumili ng natitirang hindi nabentang mga bahagi ng o natitirang bahagi pagkatapos ng panahon ng alok. Sa gitna ng matinding pangangailangan mula sa mga institusyon na tinutulungan ng GStock PH, ang mas maraming Pilipino na makilaho kasama ang mga pangunahing manlalaro sa pananalapi sa pamamagitan ng pag-alok ng mga retail investor ng mas madaling real-time allocations ng 100 shares at ang opsyon na mag-subscribe ng higit pa sa GCash. Ang pagbili ng IPO shares sa pamamagitan ng GCash ay simple. Ang mga kwalipikadong gumamit ay maaaring buksan ang GStock sa PH sa loob ng GCash at ilipat ang pondo mula sa kanilang GCash wallet patungo naman sa kanilang trading wallet. Maaari nilang itap ang Mint IPO banner anumang oras sa panahon ng alok. Ilagay ang kanilang gustong bilang na mga shares, suriin ang order at pindutin ang buy upang kumpirmahin. Kung ang demand ay lumampas sa paunang bahagi ng available sa broker, AB Capital Securities Incorporated. Ito ay papakita bilang oversubscribe sa GStocks PH IPO meter. Ngunit maaari pa rin maglagay ng mga order ang mga gumagamit ng platform at maghintay hanggang sa matapos ang offer period upang malaman ang kanilang allocation or allocation status. Ang mga oversubscribed na order ay hindi garantisado at ang anumang natitirang pondo ay ibabalik sa gumagamit. Ang mint ay nakatakdang ilista sa main board ng Philippine Stock Exchange o PSE sa Oktubre 20 ng taong kasalukuyan sa ilalim ng stock symbol ng GCash at magiging pampublikong paggamit para sa kalakalan. Sa balita sa larangan naman ng sports. Inaasahang makakaligtas sa penalty ng Women's Tennis Association si Alex Iala matapos naman itong mabigong lumahok sa mandatory event ng Beijing Open sa China. Ito naman inihayag ng Philippine Tennis Association Executive Tonette Mendoza kung saan nakipaugnayan na ang asosasyon sa WTA sa estado ni Alex. Ayon kay Mendoza, may ilang tanong lamang ang WTA sa PILTA. Isa rito ang tanong ng WTA kung nag-desisyon si Alex base sa kanyang sariling desisyon at walang anumang pressure mula sa gobyerno o sinumang opisyal. Matapos tumugon sa mga tanong, hindi na muling sumagot pa ang WTA. Iginit ang PILTA na mismong si Alex ang nagpahayag ng nais nitong maging bahagi ng Team Philippines sa Asian Games. Makailang ulit itong sinabi na ni Alex sa kanyang mga interviews noong nasa Manila pa ito. Matatandaan na hindi lumahok si Alex sa Beijing Open upang sumabak sa Asian Games sa Nagoya, Japan sa isang Olympic qualifying event. Ngunit bigo ito na makakuha o na makuha ang LA Olympics spot sa matapos sa magkasya sa tansong medalya sa women's singles. Tanging ang gold medalist lamang ang nabiyayaan ng ticket sa LA Olympics sa ngalan ni Wang Hiyo ng China na siyang tumalo kay Alexa Simis. Nagpasa naman kamakailan ng WTA ng bagong patakaran para sa mga players na nagdanay sa katawanin ang kanilang bansa sa mga international competitions gaya ng ASIAD. Wala pang opisyal na anunsyo ang WTA subalit optimistiko naman si Mendoza na papaborito sa panig ni Alex dahil sa naipresenta naman ito ang kanyang bansa. At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita ay itinampok ngayong umaga po ng Sabado at yes, sa buwan ng Oktubre 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa probinsya ng Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangalbay, Misamis Occidental. Kasama sina Renz Sumalinog, Erwin Umadhay at Jams Palmahil. Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Brother ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and sa gabi, ginamaintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home. Imperial Apartment.

0: na display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp o daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kinabawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Imperial Appliance Plaza.
2: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
3: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886